0: mahirap sa ating puso, o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mungkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Mga katupa, excited!

0: Bullseye. Alright, 11 minutos mga katrupa ang nakilabay sa lasutso. Bullseye. By the way, kini nga bahay nung sabat at krismayo nga kabubutoon mga katrupa sa Santo Blas Copy Mix. Santo Blas Copy Mix mga katrupa, kapi-kapi ka lang upon, healthy ka na. No? Santo Blas Copy Mix, mas maayo ng mga kapi nga itong gamiton mga katrupa ka nang sigurado tabang adili magkadaot sa panglawas. Kay sayod kita mga katrupa kasagaring ipikto sa kape, sobrang kape mga katrupa. Ang uban niya na kung mas taas ang sugar ay mahimo kita ng magka-diabetes kita ng katrupa ng Junji. Na ang uban niya na ang kasing-kasing magpalpitate, gumikan sa kape mga katrupa.
1: Kabuhi ba? Kabuhi unda yon.
0: Correct. So, mauna nga, diyo, Santon Plus Coffee Mix. Agad nung mga naggamit ni mga katrupa, I know, ma-feel magyod ninyo kung unsa ipikto ni ini. Hindi, mapunta ito na ikanaw na ibansiwag mga katrupa, wala ipikto o wala namang masulay. Mauna kami, bukang bibig mi mo paabot sa inyo mga katrupa, gumikan kay doon na ipikto ng ini. Ngaray ka na mo. Mauna nang ingon katrupa nga, John J. nga, kinanglan, sulayin sa na itong product eh, para makasulti ta.
1: Makasulti.
0: Oh.
1: Mabito na nahitabo nga grabe yun itong ato ang pagsulay ni ini. So, resulta yun nga nindot gigayo ang dagan.
0: Oo. Mauna nga, mga katrupa, encourage mo na baguhan ang inyong lifestyle. Kana itong bisag unsara, kanang importante nga masatisfy ta. Mamunik kasagari na ito ang kapatasan. Pero wala na ito naunaaba kung unsay atong gihimo o gigamit. Oh. So, as of guide, Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, pangitaan nila sa mga butika, kaya available kini nga produkto o kaari ka mo sa itong sibyaan. Iyak kini sa Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, may buntag dihan ni mo katrupang Ricky Weiner.
1: Good morning, katrupang Ricky Weiner.
0: Okay, then... Aha. Ato sa bitimbaya ang ato mga kagisunan nga napakuno sila sa mga billeting area.
1: Napay uban wala magud din nagdungan katropa gari. Pero ang barm ang katong sa
0: nakita na kung insiyan kay ina daghan pa mga bus. Napaday sila diha.
1: Napa.
0: Baka nag-roaming around.
1: Oh, ang naulahi ani gato pa siguro ning nag-ligo pa o nag-tour pa mo ni naulahi.
0: Siguro. Pero dapat lang po kay layo ba ang ila?
1: Oh, layo niya ang kuan po da siguro base ang pag-booking sa ticket.
0: Isa pod na. Ang ilang ticket so, naka-schedule naman.
1: Schedule magud na. Ibuta na to nga ang ilang ticket pitsa 15 sa June ana o kuan gid sila. Magkaluling-hayo pag sila pagayo.
0: Dapat lang kay lagyo man siya.
1: Lagyo man.
0: NCR.
1: NCR.
0: Kalabarsun.
1: Layo kay na oy.
0: Talang siya na kay magkabalik nila diri ah. Tagaan yung kay kayunan ba nga?
1: Hot na tanan, suroy. Basta.
0: Magkasuroy. Okay, shout out daw ko siyang tatay boy. Nus up ako ni mo palitan o cellphone.
1: Oy! Shout out.
0: Tatay boy!
1: Tatay boy!
0: Si tatay boy, oy, palitin na pong cellphone si
1: cellphone.
0: Candelario Ranoco, tatay boy.
1: Or,
0: kano siya ako ko na siya?
1: Or makita na sa Facebook.
0: Or makita sa Facebook. Oy, tatay boy. Once again, good morning ni mo tatay boy. Gikan eh. Katropang Candelario Ranoco. Ayan.
1: Si Rigor Naroklawa.
0: Oy, katropang Rigor.
1: Huwag yun ni siya gitalo-taloan. Ragido ako nung tatay. Good morning. Nenyo, katropang Ray, katropang Junji, watching Bullseye. Gitalo-taloan rata. Sa mga hinampak.
0: Gitalo-taloan lagi diyan.
1: Dili masabtan ang panggobyerno karon.
0: Ay. Wow.
1: Murag tinuod yun ang imuhang giingong di masabdan ang gobyerno. Kaya pinaingon-ingon ra ba tong BBM nga nabalaka daw siya kay basi daw gunog mapulihan na siya bagong presidente. Mausap na daw kuno ang mga gi-implement daw niya ng mga nindot daw kuno kay nga programa. Nindot sa imuhang ka, boss lot.
0: Hadlock siya nga.
1: Hadlock. Ngayon siya nga basi daw kunog mausap. Mausap yun kaya ikaw mag-inalog hagi dahig na pod.
0: We, Well, anyway, in fairness sa presidente, naman po yung mga maayong gihimo ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Oo. Oh.
0: Ah, ang kuan lang yun, ani, problema ani Carnegie, gipasagdan niya.
1: Ang...
0: Murag naki-intra na siya sa isyuhan, mga katropa. Kaya kung tinood na katropang Junji, nga nagtrabaho yun siya o
1: tinuray.
0: Wala na siya pakian ng mga isyu. Be it, magpakita lang. Ang problema lamang kay kanabang pati ang iya mga alipuris, normal, si Claire Castro,
1: og
0: Patubagon, out of kuana siya.
1: Dili na mao.
0: Dili na mao.
1: Ang gusto sa gusto niya nga ang media dapat maugini mo pabor sa ilaha ang pangutana.
0: So, nay mga problema. No? Di man sa ingon nga ang presidente wala naghimo sa...
1: Naghimo man.
0: Naghimo? Doon ay mga maayo.
1: Oo, oh, naghimo man.
0: Oo. Oh.
1: Mone, kineng kang jinggoy, oh. Mone naman ang mga himo ron.
0: Oh, lahat po na katropang Junji di ay. Okay. Alas 8:17 mga katropang. Ingon si katropang Rigor, gitalo-taloan ratas mga hinampak, dili masabtan ang panggobyerno karon.
1: Ayaw! Bakit? Barang igwa yung kamasayop katropang Rigor ba?
0: Maogani.
1: Murag maogin yung dagana ba?
0: Abi ninyo mga katrupa, no? Kanang naitabo sa Senado karo katrupang Junji?
1: Oo. Oh.
0: Dili maniingon nga kana sila walay mga personal interest. Ha? Kanahala, na yung mga personal interest.
1: Na.
0: Pariana. Eh, ato lamang hisgutan. Kining duha kay suon nga Jinggoy og si JBR sito.
1: Oh, kana.
0: Do half brother na sila pero masagot ay sa dili igsuon
1: kay pan yun na bisan pag unsaon
0: hinawon sa politika mga katropa daghay mga igsuon nga nag-away wala na maginilhan ay gumikas sa politika
1: hinawon na siya
0: pero kana sila ibutar ta si Jinggoy nganong mubarog man siya mga katropa sa iyang kanabang bahalag mapriso ko dire ra gyud ko sa majority group. Gumikan kay naapon siya panglantaw.
1: Oh.
0: Na siya personal interest. Nga ano po ni si Jing, GB? Nga, ni gibarugan po nga dihan po siya sa minority.
1: Sa minority.
0: Naapon siya personal interest.
1: Ako ano lang po nunta na, nga, bisa na lang tanda itong panahon sa pagdakop ba?
0: Hmm.
1: Mapakita siya nga, igsoon man ako, na ibisag unsa. Total, ang ako ang panindigan sa kining minority
0: naaraman.
1: Pero ayo lang po kunin
0: ang pagkaigsuon.
1: Oh, kaigsuon yun na ako. Bisag unsaon, ako yun ang unungan. Unungan yun na ako sa kuan.
0: Pero unsa may nakita ni mo?
1: Nag-interview siya nga niingon pa man hinuon nga ni prebel na yun ang hustisya. So bisag igsuon ako na siya, nasakitan ko, pero wala
0: so, mahimo. Iya kunuhay nga gipakita nga
1: nasakitan taraw siya
0: sa balaod
1: wala
0: igsuon igsuon wala
1: igsuon no wala okay. Iya taraw
0: okay fine
1: okay wala po na yung problema
0: well problema. Ila po na unya mga katrupa di man na to isipon nga si majority group maayo si minority maayo dili nga na anyway lahi-lahi man tag mga pananaw. Kay kung ako lang mga katropa, ang akong pananawa ning duruha, kana sila tanan na anay mga personal interest. Pero ang pangutana ani katropang Junji, kung dunay mga personal interest silang tanan, asa man kanila ang interest nga para maglaban sa katawhan?
2: Bullseye!
0: Haman, mga katropa.
1: Kinsa kaha sa minority o majority ang tinuray nga ni laban sa katawhan, ni barog sa katawhan?
0: Correct.
1: Kana?
0: Magsugod ta mga katrupa. Suto. Di ba si Suto ang kanhi?
1: Oh, kanhi pa na Senate President.
0: Senate President. Oh. Sa panahon ni Suto mga katrupa, ato istorya na.
1: Oh, para makakuha na to.
0: Sila tanan, ayaw ninyo isipan nga kana sila mga maayo. Kana sila na ay mga personal katuyuan
1: sa
0: ilang kinabuhi.
1: Oo, oh, kinabuhi.
0: Nga makapabor. Pero ang atong pangutana ni ini, bisan pa man sila og duna sila yung mga personal interest, kinsa man sa ila ang dunay interest nga kanang para gyud sa tao katropang Junji, kinsa man
1: kana bang dili plastic sa pagserbisyo sa katawhan, dili personal o dili pamulitiko ang pagserbisyo sa katawhan,
0: kay gipili man siya sa mga tao, normal man lamang nga gikinahanglan nga ang tao sa ang ilang servisyon dili kay
1: kana
0: ang ilang mga interes. Di ba? Dili ta nga Suto mga katrupa. Ni atong speaker si Suto. Unsa may iyang interes? Unsa po yung interes sa mga tao? Ang interes sa mga tao mao ni. Gusto sa mga tao nga paladman og imbestiga ang
1: flood control.
0: Flood control. Oh. So true Blue Ribbon Committee.
1: Kana. Oh.
0: No, di ba?
1: Oo.
0: Nahimo na siya to?
1: Wow.
0: Wala.
1: Wala. Buwan nahimo.
0: Si Alan, si Peter Alan Cayetano, ang bagong Senate President. Oo. Unsa may interest ni Peter Alan Cayetano? Pabor ba siya? Katuro pang Junjie nga paladman o imbestiga ang flood control?
1: Oo, pero ting pabora kay siya pamagani nag-announce no nga ibalik ang pag-imbestigar sa flood control. Buhion.
0: Unya
1: so, karon. Pasabot nga naasaya ha ang kagustuhan nga mo rebellion kinsa gyud mga na-involve ani.
0: Karon. Kanang gusto kamo ba niya mga katawhan nga naminaw? Dili di mo gusto nga kanang tinuday ba?
1: Oh, kanabang ma.
0: Kabuton gyud.
1: Kaluton gyud og unsa gi
0: unod anang flood control.
1: Control og kinsa gi mastermind?
0: Katong gihimo ni election? Kontento mo adto?
1: Wa ta. Sa kontento nga.
0: Los. Balikan nato ni nga kuan mga tropa kay kana sila puro man interes. Apo ko tana. Kinsa man sa ila ang tinuod nga dunay
1: kanang naa
0: interes para sa tao.
1: Oh.
0: Ay, alas 8:23 naman po. Normal, balik rin yung mga tropa. Human sa pahinomdom. Standby.
3: X FM.
4: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
5: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
6: Basta man.
5: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
6: Basta ato.
5: Mga play unta kog barbero.
6: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawa din eh.
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
6: Bayot.
5: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
7: Exciting!
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi ikasidom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regunan the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nag problema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. magpalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Kahir rin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterday.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sita kong tabang ang Santon Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong paano? Kumusta pag-inom
4: Santon? Okay po kayo. Pag-inawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sa inindot kayo.

0: Katrupa. Og boy na, kining orasan usab mga katrupa. Gihatod usab kini kanato sa Premium D3. Pagatrupa ang Premium D3 usas mga produkto usab sa Yes to Health Incorporated. Unsa man ang Premium D3? Usa ka soup gel capsule tumaron kini mga katrupa. Unya unsa bay makaayo sa lawas nini? Aba syempre, tungod kay duna kini presensya sa virgin coconut oil. Malunggay mga katrupa, unya kining vitamin D3. Kining mga sangkap mao ni ang mga naghatag og health sa lawas o kalig-on sa panglawas. Kining vitamin D3 para man ni sa more on pagsuyop sa calcium. Mao na ang kining kabukugan nato mga katrupa, mas paligunon. Unya ang malunggay mga katrupa. Sayod magyud ta kung unsa ang malunggay nga medicinal nga sangkap alang sa atong kining lawas. Uban kaning anlan man kaning malunggay katrupang Junji o kining miracle vegetables.
1: Antibiotic no.
0: Mm-hmm. So daghan ang matabang nining malunggay. Virgin coconut oil mga katrupa, usan nga nagpahatag og natural nga enerhiya. No? Mga maayo kini nga mga sangkap naka-design kini gihimo alang gayod sab sa pagtubag sa problema sa atong panglawas mga katrupa nga mas mahilti pa ni
2: Bullseye. Bullseye.
0: Premium D3 soft gel capsule mapalit niyo sa mga butika.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ayan. Be, dirita basa ta sa mga
1: komento.
0: Komento sa atong mga kagisunan. Mm-hmm. Good morning. Alright. Sa mani. Sundog o comment. Sa mani sundog o comment. Candelario Rano ko. Mayong morning.
1: Good morning ha.
0: Sundog o comment.
1: Mm-hmm. Kinsa naman po nis. Naapoy si GM Justin Mark.
0: Sa may ingon ni GM Justin.
1: Halos tanan senador dili na masaligan. Ang ubang na ang uban dira nagserbisyo sa kapwa politiko.
0: Correct.
1: Oo, og dili sa katawhan. Parehas ni Rubin. Kay naa siya utang loob sa Duterte. Marcolita Bato. Pero si Bunggo okay lang na siya, kay silent lang siya. Kining si Amy, duda ko ana niya, ni kampina sa baga Duterte.
0: Kay?
1: Pag-abot sa panahon, itraidor ragya niya, murag sa propaganda ra ang iyang ipangsulte. Si Jinggoy, soki na sa mga plunder. Oo. soki indog sa mga plunder.
0: Soki di ay.
1: Gibutaran pa sa mga tao nga ikatulo na niya. Si Cayetano, wala gituman ang tinking ayuda. Pati pod ang mga minority senators like Risa Hontiveros na ay isyo sa PhilHealth. Kita ray gitalo-talo.
0: Actually, si
1: GM Justin Mark. Okay.
0: Kanang obserbasyon ni GM Justin Mark. Actually, tinuod na.
1: Okay, paningin lang ning mga bawat mga na kuan ba? Wala natuman aning mga senador. Gipaningin niya lang.
0: Actually, naghay nagpangita sa 10,000 ni...
1: Ni Cayetano. Peter Cayetano. Tinorbe itong iyahang gikuan biya nga 10,000. Niya wa may nakita.
0: Way na himo.
1: Siyempre, batikos po siya ni GM Mark.
0: Correct. Kanang mga saad-saad sa itong mga politician, hayahay ta kung matinood. Pero kung mga katrupa o di na matinood, ay naging paglaom kay maugid na ipapilis sa mga politiko.
1: Mao lagi.
0: Nakadungog mo anang maingon nga kanang tara, mga halang dun na kung nga mga kaigsunan.
1: Lalimang kana, mga halang dun.
0: Panahon pa na sa pagsulti niya, pero budaog na gani. Pangtamak-tamakan, tamo. Natural politician na nga, katropang Junji.
1: Mga ganit niya. Ingon ni GM lagi nga ang kinila ko nung batas ra para regional sa mga politiko.
0: Oh, pwede, pwede.
1: Mga pobre daw alargo na daw paslak na espresuhan.

0: tinuod.
1: Wala yung geoprasis. Tinuod ba yun? O sakto mag yun siya. Tinuod ba yun eh? Kadaghang kayo dihitabo ah.
2: So, that's right. Mao na imong panglantaw katrupang...
1: Katrupang GM. GM Justin Mark. Tinuod
2: so,
1: yun eh.
2: So, kitang tanan mga katrupa, naagyod tayo mga panglantaw. Just like
1: yes,
2: me.
1: Yes, tinuod. Oh.
2: Mahingon ko nga... kanang duha ka grupo, minority majority, naa sila yung mga personal interest. Kung imo siyang usa-usahon mga katrupa, o wala ka malimot sa mga isyo, di rin lang ta magtanaw sa mga negatives, daghan kayong makita nimo. Pero kung sa kasamtangang panahon, ning atong panahon mga katrupa, nga dapat na ate atubangon, kinsa man sa kanila ang mas duol-duol sa interes sa katawhan.
1: Katawhan, oo.
2: Kau, dirita, kay kung usaw-usaw na to, daghan man. Dirita sa mas interest na to. Karong panahon na mga katrupa, unsa may interest na to? Ang interest na to, kining issue mga katrupa ang ikawat karon sa atong gobyerno nga trillion of pesos.
1: Kana,
2: unya.
1: Yun na 1 million ra mga katrupa, trillion yun. Grabe.
2: Unya karon katrupang John Jake, naghamay atik-atik ni Senado.
1: Mao gani.
2: Ibutang na lang po na to si Alan Caritano, nag-atik-atik ni.
1: Nag-atik-atik. Oh.
2: Oh, si Suto, nag-atik-atik ni.
1: Nag-atik, oh.
2: Oh, lampurnasyon na lang na to. Kana sila lang mga yun, katrupa, mga nagtalo-talo sa ato.
1: Oh, mo na.
2: Oh. Pero, sa panahon ni Suto mga katrupa, kay... Wala man siguro eh, mga Pilipino siguro nga wala nag-ambisyon karon nga gustong masayod.
1: Oo. Kung
2: siya'y tinuod ning kawat sa flood control.
1: Giabangan gito katropa kay pagkabalos mga tao nga di lang day billion-trillion.
2: Oo.
1: Kinsa magandang tao, ikanang trillion hisgutan, sus Ginoo ko pagkadaghans building anak mga...
2: Ang mga baga, lingig naong nun.
1: Oo, grabe na.
2: Daghay nag-atik-atik. Ha?
1: Pastilan yun.
2: Pila ka mga congressman, mga katropa, ang involved sa pagipanganlan sa... flood control. Oh, si Marcos niingon nga bago pa ba matapos itong Disyembre marami ng politikong
1: mahuli, mapriso,
2: pakulong.
1: Mapakulong.
2: Ikaw.
1: Ikaw yun
2: ikaw
1: yan
2: pangulo.
1: Lang.
2: Ibagbag yung microphone sa imo hinuon.
1: Ha?
2: Sa kuwaro ba si katropang rigor na na kay italo-taloan rata?
1: Italo-talo ramang yun.
2: Ah. Balik ta. Si Soto versus Caetano.
1: Caetano karon.
2: Pero kana sila, imutang lang nato nga gitalo-taloan rata nila.
1: Oh.
2: Si Soto sa dihang miingkod nga Speaker of the House nga gigikawat ang pwesto ni Escudero.
1: Si, oh, si Escudero.
2: Oh, ila man ang gikudita.
1: Oh, okay. Dali kayo oy, pagkagwalo nila nga na kuan na.
2: Nabay na dugog nila katropang Jonje nga nagyaw-yaw Escudero.
1: Wala oy.
2: Wala.
1: Wala oy kuminto.
2: Pero sa dihang gipulihan si Soto, nakadungog ka nga, naghay pa ipik-ipik.
1: Yes, di mong bayota ka.
2: Nawili ka, nawili.
1: Nawili siya ang posisyon.
2: Naingkod si Soto. Siya na ang Speaker of the House, mga katrupa. Now, unsa may interest sa mga Pilipino? Ang interest sa mga Pilipino nga lalipay unta na to kung si Soto ni pursuto sa investigasyon sa flood control. Wala.
1: Naon sa may noon nga ni Purso.
2: Wala.
1: Ni Purso naman hinog dipinsa. Dili madayon. Daghan kay pasumangil na.
2: Unsa may nahitabo mga katropa sa investigasyon sa flood control? Satisfied mo?
1: Wala. Para nakuha.
2: Nahilom.
1: Wala gyud. Hantod karon. Nahilom na.
2: Unya karon mamugo si Lacson mga katropa papirmahan ang iyang report.
1: Unsa ang papirma? Ultimo gani kauban niya wa magi mamirma.
2: Iya magkauban na mirma.
1: Wala na mirma kay dili satisfied sa kining investigasyon sa Blue Ribbon.
2: Daghan na nalipay ato katropang Junji.
1: Kay kuan na magudunta na gyud unta.
2: Nga daghan na ang gustong mutestimonya aron gyud. Aron gyud sa iron kung unsa ni natapos flood control. Pero ang Lacson mga katropa unsay gihimo? Daghay atik-atik gyapon.
1: Daghay kayo ay. Kay wala gyud maili si Escudero atong pagka Senate President. Kana si Romualdez karon wa na. Impatso na nas pilang bilanggo ana.
2: Maunay nahitabo katropang Junji nga gipulihan si Escudero.
1: Okay.
2: Kuha na ninyo?
1: Nakuha
2: na ninyo? So, si Soto, walay mga reaksyon mga katrupa nga saya siya na naingkod nga kanabang initan.
1: Wala.
2: Diba? Wala?
1: Wala.
2: Kajutra. Excuse me. So, mga ito mga katrupa, unsay ni tabo, walay reaction ka lang.
1: Wala, good.
2: Pero tanawa mga katrupa, naabay kisaw sa flood control?
1: Wala.
2: Naay investigasyon katrupang John Jay, just for relief. Kaya lang, para kunuhay nga nag-imbestiga. Pero, kita mga Pilipino, nagtanaw ta, tinuod ba yun ang ilang gihimo nga pang imbestiga? Daghay gusto nga na, gusto sa mga tao po nga, o siya mag-itinood? Now, arita, mga katrupa, dirita kang Kaitano, si Kait, kasayod naman kita katrupang John Jay nga, kung ako lang ha, mag-isip ato kang eskudero nga nang gipulihan sa eskudero, pagsugod sa flood control nga si Marcolita ang naghawid mga katrupa, ni suwak ang impormasyon nga hala maude ni ang mga involved sa kining korupsyon. Sus katropang Junji, pagkasunod si Mata, nag-usap ang leadership.
1: Na dito na.
2: Usa may imong tanaw na katropang Junji. Di ba? Dunay gikadlukan nga mabuksan pa?
1: Ah, siniguro.
2: Di ba?
1: Kadlo.
2: Karon mga katropa ingani. Tanawa. Si Kaitano na niingkod. Pero atong giisip na si Kaitano nga gitalo-taloan na tanila ha. Pero tanawa mga katropa. Nagpagawas na karon si Kaitano mga katropa nga willing nga imbestigahan karong Huwebes.
1: Balik, ang flood control.
2: Flood control. Halaka mga katropa.
1: Patay na.
2: Talawa ninyo sa Facebook. Lain-lain na lang ang mga pagpagawas niya. Dapat si Kaitano mo kanaog. Dapat si Kaitano.
1: Daghan na kayo sila gipagawas.
2: Muna nga. Daku kayong question mark katropang Junji. Ganong mahadlok man?
1: Mura
2: pagdaon sa maninga. Nahadlok naman si... Mura daghin hadlok ba nga?
1: Maimbestigahan yun ang flood control. Daghan yun yung nahadlok.
2: So, mauna ang hitabo ni Skuduri sa una katropang Junji. Nga pagbuto sa katong investigasyon sa flood control.
1: Pulihan na yun.
2: Halaka na puli man.
1: Pulihan na yun, Senate President.
2: Hindi, karon kay si Kaitano man. Akong itanaw, sa may sala ni Kaitano? Kung 10,000 ngayon saan sa una...
1: Listen. O sa may naato.
2: O gilita ako. Okay, fine.
1: O sa may naato. Nga wala man gi, wala man niya gi-kurap ang kwarta. Gawa siguro og naana ang pundo yung gatag ang kwarta. Niigo na lang i-release sa kato mga kinsa to yung mga beneficiary ato.
2: Correct.
1: Kaya wala pa ba ang kwarta. Gisaad pa ba ito niya?
2: Mauna nga. O atong tanawin ko na sa Facebook at Dropang Junji. Daghag yung mga suwagit, daghag yung mga sabaga. Dapat kanaog na si Kaitano, kay Kuanao sa paliha.
1: Pero karon.
2: Pero tanawa po na yung mga tawhana nga nagsaba, mga katrupa.
1: Ugunsa po ilahang background.
2: Ugunsa po sila.
1: Ugunsa po ilahang unsa ni.
2: So,
1: ilahang baho diha.
2: Atong pangutanon, nga nung nagsaba man sila? Di ba pareha sa estado ni Escudero sa una, nga gipulihan tungod kay nibuto ang flood control? Si Kaitano karon nga gustong tugkaron ang flood control. Hala, daghanay saba.
1: Daghanay mo yun nga. O, gibanata na ganin. Tanawa ragun si Jinggoy, gikwaan na ipanaling para lang yun. Kadili madayon.
2: So, doon ay dakong hulga ni ini mga katrupa nga kanang flood control.
1: Naagyo din ha.
2: Hala ka. Mauna nga si Kaitano karon dapat magpabili na siya mga katrupa nga Senate President.
1: Okay.
2: Kay para gid makita nato unsay tinuod mga katrupa.
1: O kinsa gi-involve?
2: Yes.
1: Okay. Ang mahitabo na ni katrupa. Gawas nga na involve kina panganlan man gid ni sila ni Romualdez. Ang pangutan na kani ni kinsa pagyugha pug
2: sa senador
1: ni kinsa gid pug kay nagpaluyo ani ni Romualdez.
2: Correct.
1: Posible naman
2: so,
1: tayo
2: ingana mga katrupa. Ang atong panglantaw din ha, siguro lang nato kang Escudero, niya, nga nung nag-change of leadership, niya nahilom kang suto nga wala na kayo magtuki sa flood control. Pero karon kay dunay willingness nga ibalik pag-isgot ang flood control. Unsay nahitabo ni Kaitano, grabing kasaba mga katrupa. Balikan nato ni og tanaw. Mag-analyze to mga katrupa. Alas 8:44 sa itong tulumanon. Balik na ni Humaning Panamdam.
0: XFM.
3: Hoy, Inday! Gipatotoy na ni mo ang bata?
4: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
3: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
4: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
5: Mga katrupa, exciting! Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: At ako, iskun pa.
15: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
14: Saton, patanase, halo, himot ko.
15: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Team na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
14: B! Ah, manako hinom.
15: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
16: Santon.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamihod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Bila katilaw naman ko. May yung tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arang ko. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa blasa yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko. Naminaw ka ron. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kondisyon imong lawas.
4: Nalapin ka. Itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sports Eye.
1: Okay, alas 8:50 mga katrupa. Og kini nga bahin ato sa kinis mayo nga kabuton mga katrupa. Right sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa ka suplemento mga katrupa, nagakapsula. Aron kini magtabang nganha sa pagpahelti sa tong kalawasan. Tumaron mga katrupa. Og daghan na sa itong mga kagisunan na hantod karon naggamit yun niini. Niya ato mga higala nga ang ilang problema sa bukol-bukol, niya problema nila sa diabetes, problema sa high blood pressure, cholesterol nga bad cholesterol, daghan ang nalipay nga diin tigamitan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung wala mong kasulay, mga gado pa sulay, ragun ninyo ni. Ano mag-antos man ito nga balatian? No? Pero huna-unaan lang po ninyo, nga the time nga mag-take kag Santon Plus Gold Herbal Capsule, base ganahan, una-una nimo nga mo-take ka karon, nagtumar ka karon, gusto na ka nga, pagkaugma, wala na.
2: Ayaw!
1: Dili, bayay nga na.
3: Dili nga na, ha? Marami tao ga ipo mong kapayas.
1: Correct. Pag... Mora ko na ikaturupang John Jay.
3: Tughit ninyo mawa na dahil dito sa ibabaw. Oo.
1: Kanabang ikaw, kanang payat ka kaayo mga katrupa.
3: Oo, pasana.
1: Oo, kanang ang imong panglawas, grabe good kadaot. Di ba mukaon man ta? Mukaon tong mga maayong pagkaon para ma-less kita. Oh, pero it takes time katrupang Junji. Usa ta mabalikan sa tong kusog ug manambok.
3: Mao.
1: Oh, but pasabot dili na karon nya ugma tambok na ka dili.
3: Ya dayon nya mura kag gusto kag manambok lalo ug pagpataak magpapaak og putyukan.
1: Yeah.
3: Mao gyud.
1: Mao ra buni sa kanang.
3: Mao ra gyud ni advice nga gusto ko dinalian.
1: Dinalian kanang, tambok.
3: Kanang instant bitaw nga pagkatambok ana ra
1: gyud.
3: Oh, pa.
1: Gusto kag dunay dali nga epekto di ka. Kaon kag sili?
3: Oh, kana.
1: Kaya ang sili muhang man diretso.
3: Muhang largo. Muhang. Namugay nga na bitaw nga tao kay katropa. Nagay nga na bitaw mentality sa tao.
1: Kung kita nasakit mga katropa, normal nga sa inanay ripiron gyud na. Maro kag ganang balay katropang Junji nga daot nga balay. Normal ini gripper nimo ana dili man naingon nga
3: largo ho nimo isa ka
1: pagtaklap nimo.
3: Oh, largo.
1: Humana.
3: Humana.
1: Ano malam gyud na? Ripiron. Oh, hanton nga
3: mga major nga unahon ba?
1: Oh, makompleto.
3: Oh, di ba? CR, Mabo, mamana na yung isa nga panginahanglanon.
1: Oh, mao puno sa atong daot nga lawas mga katropa. Ibutang nato na sakit tag kining high blood. Remember mga katrupa, daghan nga mga sitwasyon nga kita, gidaot na totong lawas. Mauna, nga inig-take ni mo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, tagaig kahigayunan, nga mo plaster siya sa imong lawas. Oh. Mauna ang pasabot na mo, nga dili ni mo na i-take karon pagka gumaayo na ka.
3: Hindi na magsilbi.
1: Pero, kay pagkaon man i-pod supplement man ni katrupang Junji, the time katropang Junji nga maka-plaster sa tong lawas.
3: Oo, diha, maginahinay na dayon na.
1: Kay tuloy-tuloy na gyud sa katropang Junji ang kaayuhan. No? So mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule, pangitaan ninyo ni diha sa mga butika, especially sa mga National Pharmacy, Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Nationwide. Kay dinha mga katropa, basta makasulod gani ang mga produkto ni ani nga mga National Pharmacy kasaligan gyud na. Niya normal dina sa mga butika nga duol ninyo naa na kay katong nagsurisuroy ko diri sa mga butika naa man gyud halos manaa pangutana lang mo mga tropa Santon Plus Gold Herbal Capsule iya sa Yes to Health Incorporated. Alas 8:55 na. So balik na po tayo mga tropa. Ay mao man gyud atong issue yung pinaka highlight. No? So before sa Huibis mga katrupa, mao naman na ang pagbalik hisgot sa blood control.
3: Oh, di ba ka na yung mga
1: pasapo. Base na po na yung katrupang Junji. Nga pulihan na po siya. Bantayan na ito na ha. Kay nga naman katrupang Junji, kung mubalik ta sa istorya ni Escudero, ako wala mong kinakita dito nga katrupang Junji nga pinakahinungdan. Nga naman na may change of leadership.
3: Kanto.
1: Wala mo na ibulong mga katrupa nga si Escudero
3: napulihan dayon.
1: Ipulihan ng kalit ni
3: Human sa
1: ni Soto. Usa na yung problema ni Escudero. Pero Dito mga katrupa, grabe ka initong isugda ni Marcolita nga investigasyon sa flood control.
3: Flood control kay si Marcolita ba ang sa Blue Ribbon ato?
1: Niya karon mga katrupa. Si Kaitano na po. Karon ha, Kaitano ha. Duna na po'y kanabang kagustuhan si Kaitano. Nag-order naman gani, nigawas naman gani mga katropa ang...
3: Mga sampina, nigawas na.
1: Sampina?
3: Oo, nigawas
1: kay
3: na.
1: Kay para karong Huwebes pohon...
3: Invite tong mga resource person.
1: Hunyo 4.
3: Sugda na.
1: Sugda na po ugbalik
3: patay
1: ang Blue Ribbon Committee Investigation. Pero na, di ba, paminaw mo sa mga balita mga katropa, na nay ugong-ugong nga gusto gud nga pulihan si Kaitano.
3: Pulihan unsa kay na unsa gyud kay
1: karon kay na minsar na magkadropang jun jay. Uy di ana pud ni gustong palitan si Kaitano. Ngano man mga katropa, tanawa sa parihan ni tabo ni Escudero. Si Escudero the time siya ang kanang ilang gitutukan ang pag-imbestiga sa flood control. Lagpot si Escudero.
3: Ay, automatic.
1: So, karon mga katrupa, kung
3: automatic
1: sa Facebook palamang daan or sa asa man nga social media, naa na hisgutanan nga gustong pulihan si Peter Kaitano.
0: Bullseye!
1: Apong utana, nganong gusto man po katrupang Junji? Nganong gusto man po? O sa naihinungdan, o sa nainaan ni Peter Kaitano? Nga gusto bang pulihan? Oy mga katrupa, sa akong huna-huna, ngano naman po ning naingani naman po ning gawas ang subpina sa flood control nga mag-imbestiga karong sugod karong Huwebes, aba, mogi ni akong nakita ani.
3: Oy.
1: Nga si kinsa nga mga lideris nga mag-hisgot ni ining flood control, gusto gina siya ipin-down.
3: Pinood na.
0: Bullseye!
1: So, dakong posibilidad so, katropang Junji?
3: Oo. Kag mupin down gani ika, kay hisgutan ang flood control, marang makaingon, gigusahong kaugalingon nga na agay mga something,
1: na-agyoy
3: mga senadora.
1: Na-agyoy something.
3: Oo, na-agyoy something ng mga
1: senadora. Subot masabot, sa kadako sa isyo sa flood control, mga katropa, gusto yung tabunan.
3: Tabunan, no? Kana lang tani akong ginuhuna ba? Wagin makahimo si Rapitulpo o Batikos, anak. Nga og payaw-yawon siya sa radyo, grabe paganing mga pulis gipang tanggal tungod sa mga na himo nga mga violation.
1: Wa na siya katingog.
3: Pero karon wa gyud siya katingog kada kadako anak nga isyu sa corruption.
1: Katropang Junji.
3: Wa gyud kintahay lang og wa lang gyud siya gid limpyo siya sa iyang pagka senador. Siya pa lang daan magkisi-kisi na.
1: Wala na.
3: Kung tinuoray ang iyang pagserbisyo sa katawhan.
1: Mao gani. Tan-aw na to ni ha. Kay maghisgot naman sa flood control mga katropa. Bantayan na to. Kung doon nagyay mangusog mga katropa nga pulihan si Kaitano, para nako, wala gyoy lain masabot ni ini. Na doon ay kahadlok nga mabuksan gyud kinsay tinuod anang flood control.
3: Tinood yun na.
1: Kung pananglitan si Gatchalian, mga katropa, o mahitabo, manggugga doon ipagpuli, ni Gatchalian ang ipuli. Tanaw na to, kung si Gatchalian, interesado ba?
3: Sa flood control.
1: Sa flood control. Kaya kung dili, yun na nilabuksan ang flood control, mga katropa, makaingon yun ta. Doon na yung gitago, mga katropa,
3: tinood, oy.
1: Niining korupsyon sa flood control.
3: Doon na yung gitago, kasi siyempre.
1: O niya, karon, kung dili, yun sila mag-isgot ang flood control. Kung makasurvive si Sarah, patay na gyud sila.
3: Disgrasya.
0: Bullseye!
1: No?
3: Patay gyud sila.
1: Lagi!
3: Magkakatropa. Maugin
1: ay tinuod. Kung walay mangusog ang flood control, matabunan gyud. Dili gyud makuan. Wala na pag-asaan ang mga katropa ang mabuksag balik na. Kung makasurvive si Sarah,
3: diha gyud.
1: Impas. Diha gyud. Walay lay gyud.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Impatso gyud.
1: Kaya nga no, daghay binuang karon mga katrupa nga diskontento ta, magtanaw. Ha? Katong galaksyon?
3: Dagi, gabi to.
1: Usa may nitabos flood control. Tinalo taluan.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Grabe yun.
1: Unsa yung oras katrupang Junji? Alas 9 punto naman. So, wala naman tayo yung oras pa tayo sa nahan. Bantayan na tayo ng flood control ha?
3: Ano ha? Kay Huwebes.
1: Tanaw ang ICI.
3: Kulis na raba, ugma.
1: Tiwas sa certo ng ICI. Talawang ICI.
3: Oh, nawala.
1: Nawala ang ICI.
3: Hansaman karon.
1: Sabot pa sabot.
3: Nasayang ragi bo nga pila ka milyon.
1: Buti doon.
3: Oh, pati tong building.
1: Oh.
3: Wow.
1: Subot pa sabot mga katrupa. Ang korupsyon sa flood control, grabing daku agad. Ngano man? Kay, ngano? Matabunan man gud mga katrupa ang mga isyu sa flood control, mo? No? Nga, sa ang pun di matabunan kadrupang jonje nga kinsa pay gusto mabulabog.
3: Mao lagi gani.
1: Ha? Ah?
3: Niya pulos mambud na kaugom tanan.
1: Ah, mao gani.
3: Oh, nabun si.
1: Oh, taluan man gyud ta.
3: Talo lagi.
1: Oh, wala man tayo oras. Na 1 minuto na mga katrupa nakalabang sa 9. Salamat sa inyong pagpaminaw ma, na minuto sa kami. Sa ngalan sa kreditong pwede sa XFM Philippines Network, sa XFM Agusan na 1.3 na 5.7 sa kontrol ni Katrupang Kiano J. Subian. Usap sa itong News and Public Affairs, pagpanguna sa itong News Director Katrupang C.C. Salvan Loy. News Desk Katrupang Nuno Kay, mga anchor supporter sila sa Katrupang Ray Alenton Katrupang Ali Vicente. Mga Katrupa, ako si Katrupang Ray Celeste Surabascas.
3: Ako sab si Katrupang Junji Librias.
1: Ay muntang karatang tanan.
0: Dalagon ang Diyos. Bullseye! Bullseye!
2: Exciting, bro!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
6: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krap Gold bay?
6: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muug daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:09. Oras, mga katropa, hatod ka nato sa maing tinguha sa mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Plus Herbal Oil. Pagduna mo'y mga panakit sa kalawasan, sakit sa likod, pabaol o guban pa, manghapla sa Santon Plus Herbal Oil, mapalit yan na sa inyong mga suking butika.

0: Tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sab, dinis sa atong pagpanaguban sa atong tolomanon. Sentro. Basta alas 9 mga katropa. Wa na mo ilain nga lauman nga programa or hulaton nga programa kundi ang sentro. Mao ni ang programa mga katropa nga magtiwas. Motiwas sa mga balita, impormasyon, isyo o guban pa. Kay gikan pagkagain ng kadlawon sa Exciting Pilipinas, Express Balita hangtod Bullseye. Ayan, balita ang inyong nadunggan. Ug karon mga katropa, magtiwas ta. Sentro. Akong partner sa Technical Division, si katropang Kiano J. Sibial. Sa ngalan sa mo station manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, inyong alagad sa kahanginan. Arag yahapon mga katropa, way paglubad, limwel, pagalaran, ukay, kutob talas, Diyos. Na? Natay oras maguban-uban kay alas 9:11 naman. So, 49 minutes ang atong pagpanag-uban mga katropa. Lang edisyon sa paghatod nga na kaninyo sa mga isyo sa katilingban. Kaya ang mga balita mga katropa, way kahumanan. Nadaadlaw, adunay mga panghitabo. Hilabi na karo mga panahuna, init kaayo ang isyo sa politika. Una po ng atong sibihan sa XFM, nagsunod-sunod po sa mga panghitabo sa atong palibot. Sentro. Ato pong gipaabot sa inyo ang atong mga napanid-an, naobserbahan, na hilabi na sa mga development dito na pita mga katropa sa nasyonal. Atong mga pagtimbaya, ilabi na sa tanan nato ng mga tigpaminaw sa kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur. Duha kasibihan nag-broadcast sa atong pagpanaguban ang XFM Bayugan, pinaagi sa frequency nga 95.7 o gadini sa San Francisco mga katropa, babati kita sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan karon ato mga nanay ug tatay nga nag-monitor sa atong programa, maayong pagsikay-sikay nining orasa. Ato mga mag-uuma di sa bukid na nagdadagradyo na minaw sa atong programa. Amping, ay init kaya itong panahon karon. Sakit kaya sa likod karon, labi nang naguna ka sa maisan or kamutihan. Murag ang kainit, murag hantik nga maak mga katropa. Sentro. At least nga nindot ng panahon, makabulad yun itong mga bago na kapaan eh. Kay karong bulan, ating ani. Atong buwan sa Mayo. Unya, brigada eskwila karon. At least ato pong mga nanay o tatay nga manglimpyo diha sa mga eskwilahan, mangguna bakha. Di po din taon mabasa. Kay gahapon nagsugod mga katropa ang kick-off na kick-off activity sa kining Brigada Eskwila 2026. Kay magsugod na ang klase karong Lunes. Wa ko masayop June 8 mga katropa. So muna ang mga activity karong buwan sa Hunyo dindiri sa Agusan del Sur gawas sa kabisi pod sa opening sa klase na po'y mga tanganan nga mga kalingawan ang atong probinsya sa Agusan del Sur. Human sa palarong pambansa, muarangkada na punta, padayon ang atong paglingaw-lingaw mga katropa, paglaag diharapita sa Provincial Government Center. Sentro. Alang sa Naliagan Festival 2026. Daghan na punta kalaagan. Anyway, ang mga booth diha, gikan atong palaro, ato mga nanindahad diha, murag wa pa man sila ng lakaw. Kay tuloy-tuloy naman ang ilang pagpaninda mga katropa sa Naliagan. Suroy na punta puhon, na yung mga kalingawan, labi na sa mga bata, na yung mga rides. Orag yun na ilang kalingawan diha matag Sentro. Naliagan Festival mga katropa. May napod nga magpalulinghayaw ba kay ang atong panahon karon nga krisis kaayong palibot. Mahala nga itong mga palitonon. Gikan sa petrolyo, padung sa atong pagkaon, perting mahala. Di ta magpa-problemaan ang kamahal, kundili ato pong isuroy-suroy ang atong kaugalingon, pinaagi mga katropa sa kalingawan diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Sentro. Kung wak mo nakalaag atong palarong pambansa, kay wak mo'y lugar, asyaro naman po sa Naliagan Festival, wak gihapon mo'y lugar mga katropa.
1: sentro.
0: Padayon ta sa atong mga hisgutanan, kagaina sa bullseye, natuki na no kining pagkasikop ni Senator Jinggo Estrada.
1: Sentro.
0: Og karon pod ang mga dugang natong mga hisgutanan, mga katropa, kini pong update no sa kining impeachment batok ang Vice President Sara Duterte kung madayon bagyugha ni. Kay kagahapon nag-submit na ang kampo, minalita mapunto nga mga tubag, pwede pa pong bagaa ang ilang mga tubag. Ha? Unya ang ilang summary sa ilang tubag mga katropa, kay pwede man itong pilato kamalita itong gida sa mga abogado ni Vice President Sara. Nitubag naman to sila sa notice na nga gipada sa Senado. Oh, mao na perting baga ang mga katropa, unsaon na to na pagbasa. Oh, baga kayo ang tubag. Kay tulo ka malita man to mga katropa nga puno sa papel. Tubag sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga gipada sa Senado kagabi kay kagabi ba to or kagahapon. Kay kagahapong adlaw mga katropa ang deadline. Oh. Unya murag wa gani ni na atiman ni Senate President Alan Peter Cayetano kining pagdawat ining reply nila kay si Senator Alan Peter Cayetano, wala in town pod mo mubiya, ha? Diha nimo makita mga katropa ba mga ang mga senador nga miyembro sa majority pag napriso ang ilang kauban nga si Jinggo Estrada. Wala gyud nila ingon nga gibiyaan. No, gani sa katapusang higayon nga adeser siya ni surrender sa awtoridad kagahapon, nakahigmo pa siya sa pag-press conference. Kauban ang mga kaubang senador, sila ni Amy Marcos, sila ni Marcolita, duha ka magsuon nga bilyar, o gani ni giubanan gyud, gi-eskortan ni Senator Cayetano mga katropa sa Estrada hangtod padong ditong dapita sa Sandigan Bayan. So diha nimo makita mga katropa nga sa kasakit o kalisod
1: sentro
0: mag-inunungay. Wala ingon nga priso ka kay na kay warrant of arrest, ikaw rin ato dito. Wa gyud nila biyae mga katropa. Motong kagahapon, wa gyud nahitabo ang sisyon nga gilauman unta mga katropa alas 5. Kay kada Lunes man ni ang ilahag yon nga sesyon, Lunes, Martes ug Merkules. Unya kada alas 3 sa hapon magyun na ilang sesyon. Unya kay kagahapon mauman ang oras pod nga alas 3 gidakop si Jinggo Estrada. Yatuan man ni sa mga pulis no, ilabi na sa CIDG og mismo si DILG Secretary John Vic Remulla. So mao na nga why nahitabo nga sesyon pagka alas 3. Natoy gidungog-dungog mga katropa nga mag-session ini kaalas 5. Kay daghan man gyud ta ni sila hisgutanan diya sa Senado mga katropa. Oh. Kay gani murag ang nakaschedule nga hearing sa flood control investigation sa Senate Blue Ribbon Committee karong Webes, June 4. Murag dili ni madayon mga katropa. Base kini sa mga impormasyon nga ato nakalap karong buntag, si Attorney Baligod mga katropa, nag-post diha sa Facebook nga nakadawat siya og pahibalo nga dili madayon ang investigasyon sa flood control anomaly karong Webes. So daghan kaayog hisgutanan mo nang importante unta nga magsisyon ang mga senador. Pero kagahapon sa nahitabo, muna ang way nahitabo nga sesyon. Muna ang mga minority nga mga senator nga 11 kabuok, nakahigayon pod og mga nakahigayon pod in town sila og pagpangdaot sa majority kay kining mga miyembro sa minority sila ni Erwin Tulfo, si Pia Cayetano, si kinsa pa? Si Soto, no? Gatsalian. 11 man ni sila kabok. Di na na kumausa-usa. Murag, wa man ni sila ipakabana mga katropa nga nadakpan ang ilang kaubang senador. Murag, nalipay pa magani siguro? Murag, nalipay siguro nga nadakpan si Jinggo Estrada.
1: Sentro.
0: Kay ang ilahang mga post mga katropa sa Facebook, ilamang yung gisaway mga katropa nga wala kuno nakapahigayon og sisyon. Pero wa nila gi huna-huna mga katropa nga ang mga majority senator ni doyog pod sa kasubanan ni Jinggo Estrada. Nagtuo ba mog si Jinggo Estrada nalipay? Nasubo siya. Naghilak mga ganito, naghingos-hingos mga ganito kagahapon. Muna iya mga kauban ang majority senator ni doyog sa iyang kasubanan. Mga kinipong mga minority kay di pod musabot, makabalong musabot. Kay, siguro wa na sila ikaluoy or wa kasing-kasing o nalipay good pod sila. Kay, nakuhaan ang miyembro sa majority. Mao ni kagahapon, gani sa kabisi ni Alan Peter Cayetano ang Senate President, wala gyud niya na naatiman ang pagdawat mga katropa sa baga nga papel, tulo kamalita o upat kamalita na reply mga katropa sa kampo ni Vice President Sara. Unsay unod ining ilang reply kay perti maning baga ang mga katropa. Mao ni ang aton taga-agpagtagan unya human sa pipila ka mga commercial.

0: FM。
1: Isda Mudra, Isda.
2: Oy, Anche.
1: Isda Cup.
2: Baligyan ng imong isda, Che.
1: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Pero may kugin na migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Nick Karoran, taga Matina. Akong mata, may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina. Sistingin ninyo na kay ang driver lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuhan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

48 minutos mga katropa nakalapas uman ng alas 9 oras mga katropa hatod ginato sa maintingwa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, gusto ba ninyo nga palig-uno ng inyong lawas matag-adlaw? Sulayi ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga abunda sa antioxidant gikan sa mangustin para sa dugang nga suporta sa resistensya sa adlaw-adlaw. Mga katropa, sayon ra imnon labi na nga busy kaita nya kauba nato sa mas aktibong adlaw. Santon Plus Gold Herbal Capsule amuma sa sulod kusog matag adlaw. Mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Sentro. Mga katropa, padayon ta sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang sentro. So kagahapon sa hapon nadawat na sa Senado, no? Nga maoy as impeachment court, no? Senate sitting as impeachment court. Ang reply sa kampo ni Vice President Sara Duterte Sentro. Regarding ining notice gikan sa Senate impeachment court kalabot sa kaso nga giatubang sa Vice Presidente Sara Duterte. Sentro. Unsa may sulod anang perting bagaa kay mga katropa nga mga papel

atong nadumduman dito sa atong nabasa. Kaya pwede man ang bagaan ng papel, lupat yun ang kamalita. Sentro. Di po na ako na memorize magkatrupag akong basahon. Oh. Ang ilang punto nga ipabasura nila ang kaso gumikan kay daghay na lapas ang House Justice Committee. Sentro. O sa may nalapas sa House Justice Committee nga ilahang gi-raise sa impeachment court. Number one, katong ilang gihimo nga mini trial. Katubang doon na sila hiring-hiring kunuhay nga nagpadada sila sa PINA, sa BIR, Securities and Exchange Commission. Kisa pa itong ilahang gipang padalag mga sa PINA ang Anti-Money Laundering Council. Napatoy NBI para pamatud-an nga ang Vice President mihimo sa pagpanghulga, mihimo og death threat sa atong presidente o guban pa mga tag-as ng opisyal sa gobyerno. Sentro. Diba? Kung inyo tong tanawon tong gihimo sa House Justice Committee, mura na magyuto siya og pagdungog. Sentro. Mura na og gikonsidera sa kampo ni Vice President Sara nga trial, which is unconstitutional. Nganong unconstitutional man, tungod kay sa impeachment process, only the Senate as impeachment court mauray makapahigayon mga katrupa og impeachment trial. Sentro. So usan ni sa mga bugat nga concern nga ilang gi-raise, munay unod anang ilahang papel nga perting baga kay mga katrupa. Na? Unya gawas ana, naa sila'y mga ang kampo ni Vice President Sara nag-aligar pod nga nagdugang og mga additional nga ebidensya nga wala dito sa original nga reklamo. So nasodiha ang fishing expedition. Muna, perti man ang baga ang papel, pero maura to'y mga pinaka-importante nga points mga katrupa. Pero kamo na ibahalag inyo na basahon kay na post man na social media ang kinatibok ang rason nganong ilang gusto nga ipabasura ngadto sa impeachment court ang impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte. So karon kay naa naman sila ay motion to dismiss ang kampo ni Vice President Sara. Ang atong hulaton ni ini mga katrupa kung unsaon ni pag tubag na sa Senate Impeachment Court. Ilahaban ning aprobahan nga ibasura na lang. Actually taas ni nga proseso, no? Dili man ni pwede nga ang Senate President nga mao i presiding judge mura po mag buot-buot na katrupa og basura or aproba sa motion sa kampo sa Vice Presidente. Nagkinahanglan man ni siya og kana bang kinatibukan nga desisyon sa mga senator judges. So kung ilaning tukion ang reply sa Vice Presidente atol sa impeachment trial, ila siguro ning butaran, no? Na siguro ni sila pagbutar nga himuon ni ini mga katrupa kung angayan bagyong ibasura ang impeachment case batok kang Vice Presidente Duterte. Nakareply na ang kampo ni Vice President. Muna'y giingon nga ang prosecution panel mo reply pod, pareply yun pod. Kaya mo man ang proseso. Human nga may tubag ang defense, mo tubag na pod ang prosecution. So muna yung atong atangan kay panahon sa binotaray ni ini. Kung ibasura bag dili, nagkinahanglan man ni og numero diha sa Senado. Ang problema karon mga katrupa kay ma nakuhaan naman ang miyembro sa majority, ha? Aw depende na nila kung saon nila ni. Mulampos ba ang motion nga ibasura or dili, no? Kay nakuhaan naman kay si Bato de la Rosa nagtago-tago man gumikan kay gigukod sa NBI o PNP tungod sa warrant of arrest gikan sa ICC. Si Jonggi Estrada, dili na po ni maka-appeal o butar kay

0: Na priso naman ni karon gumikan sa kasong plunder. Unya gani murag naapay musunod na prisohonon. Kay kung mo prosper ni ang ilang mga kaso, ambot og unsay nahitabo aning dugay-dugay naman ang kaso nila ni Joel Estrada o ni Chis Escudero. No? Dugay rin ay nakapinding diya sa Department of Justice. Pero matingata nga hangtod karon mga katropa, wa pa masangat nga to na sa Sandigan Bayan. Siguro, nagsige pa ni, di niingon nga aligasyon hangat dunay kamatuuran. Kuan lang ba ka ng atu-atua lang good nga huna-huna nga abasin pa o wa pa nina kuan pag yun, ilapag yung gipaning kamutag kumbinsing mabalhin nga to sa minority.
1: Ayaw!
0: Pareha ba ni Jingo Estrada mga katropa nga gipaning kamutan base siyang statement ha. Iyaman ang statement. Nga sigihan yun ko na siya o kontak sa administration nga mabalhin lagi daw sa minority. Mabalhin. Di na mo suporta ni Alan Cayetano para makuhaan ang 13 kabuok senador. Unya kay si Jingo Estrada kay di man gyud siya mobalhin. Kay kung asa siya karon, di gyud siya mouban sa daloy sa tubig, no? Sa administrasyon. So mo na kay di magyud siya mosugot. Amo ni nahitabo mga katropa ang iyang kaso. Gisang at dito sa Sandigan Bayan. Mo ni nahitabo mga katropa. Nga napriso siya hangtod karong mga panahuna. Muna karon sa panahon sa impeachment trial, doon ay posibilidad mga katrupa nga kulang, imbis kay 24 senator judges ang maminaw sa trial, pila na lang kay mabilin mga katrupa. Kay napa may nakaungong mga katrupa nga dakpunon. Kang ilang mga kaso ini karon nakapinding pa man sa DOJ, sila ni Marcolita. Si Escudero. Isa pa isa. Kato si Joel Villanueva. Kay di man ni sila kuan lagi kaalyado sa administrasyon. Mauni nga sila'y gigukod mga katropa karon. Mauna'y nakapait mga katropa pag supa ka sa administrasyon. Bisan pa gani kami, no? Na sa radyo, usahay, makaingon pa gani itam hadlok, pa gani itam sulti. Kaya basin ba o kita na po isunod, mapareha sa ila, pero kita mga ordinaryo raman tanga mga tao. Di kita, pero di kaya po makumpiyansahan mga katropa nga mahadlok ta. Ilabi na og musaway ta mga katropa, mapareha ta sa mga senador nga mapriso. Di ba? Musaway ta, pero tinuod. Wata ingon nga nag-istorya nga kanang buhat-buhat, bitaw. Ug unsay nahitabo, maura po na itong isulte. Kung natay gikasaway mga katropa, musaway po ta. Pero ingon pa ni Attorney Claire ang tigpamaba sa Malacanang ang nahitabo kuno nga pagpasakag kaso o pagdakop no ngadto kang Jingo Estrada dili kuno ni pamulitika mao ni ang iyang giklaro mga katropa ha tungod kay naagi man kuno sa saktong proseso atong paminawon mga katropa ang kining pahayag ni Attorney Claire Castro kalabot sa nalipay pod ni siya mga katropa kay ni surrender no ni surrender mga katropa ang senador ngadto sa mga otoridad niya mga katropa ang pahayag ni Attorney Claire Castro
2: mo maganda ang naging ginawa no magandang ginawa ni Senator Jingoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ang mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest.
3: How does the palace respond to the allegations of majority members sa Senate na politicking daw po itong ginagawang pagsasampa ng kaso and arrests against some of their members?
2: Is it not the other way around? Dahil ang ngayon ang bumubuo halos na majority sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang di umano at sabi nga natin wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi? Baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
0: So, atest nakapangatarungan po mga katropa si Attorney Claire nga dili ko ng politika ang nahitabo. Sentro. Pero ang mga ordinaryo nga mga netizen nakahalata pod kay siyempre wa man sila ni uban sa administrasyon bisan pa katong panahon sila sa minority. Halata man sila nga gialigahan nga pro Duterte. Amo na. Nga bisag na majority sila karon tuloy ang kaso mga katropa. Si Jingo Estrada hugot jud niyang gibarugan mga katropa nga wala siya na appeal ining flood control no nga mga budget insertion. Muna itong taga ang pagtagan mga katropa human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM。
1: XFM。
0: Kung mamino ka sa XFM。
2: Uy, Mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate ka naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya anak. Mugi na bayang coffee food kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nangapin na ka, itambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: 48 minutos mga katropa, nakalapas human ang alas 9. Akwara kayo, paspas kayong panahon mga katropa, hapit na po na human ang atong pagpanaguban. Oras mga katropa, hatod ka na ito sa maintingwa sa Turbo Supplement for Men. Huh? Sa mga kalalakin andiha, andam na baka nga i-level up ang imong energy o kumpiyansa. Gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men, nga doon ay maca o clavowasca. Mga natural nga sangkap nga nailhan sa pagsuporta sa kusog, gana o tinguha. Para sa mas aktibo nga lawas, mas tibok nga kusog, o mas ligon nga kumpiyansa matag-adlaw, magturbo. Paliguna ang kusog sa natural nga paagi. Mapalit na diya sa mga katropa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o generika nationwide. Sentro. Padayon ta mga katropa sa atong pagpanag-uban sa atong tulmanon ang sentro. Niya naman ta sa hinapos nga bahin sa atong pagpanag-uban. Kung kagaina, ingon pa ni Attorney Claire, ang tigpamaba sa Malacanang, ingon pa niya mga katropa nga why nahitabong pamulitika. Pero sa klaro o tataw nga pagka sulti, halata gyud pod kaayo, no? Kay mo na atong giingon atong mga miagi nga pagsibya nga why politikong balaan. Ha? Pareho tanan. Gani naapay mas labaw pa ni Jinggo Estrada nga bilyon-bilyon ang aligasyon nga gidawat. Ilabi na sa Minalita sa flood control. Pero hangtod karon mga katropa, nagpabilin pang gawas nun. Kay ang iyang kaso na pamandiha sa DOJ. Ini si Romualdez Bas, former speaker. Wa pa man nalasangat lagi ni sa kining Sandigan Bayan para maisuhan og warrant of arrest. Eh, pareha ba kang Jinggoy nga pirmero nakapinding pa ni sa DOJ? Pag nasangat na sa Sandigan Bayan, aw kana, pending for issuance of warrant of arrest. Pero kining uban, pareha ni Speaker Romualdez, nganong sige raman nakapinding diya sa DOJ? Ha? Tungod kay wanay laing huna-huna sa mga tao kung dili kay kaalyado man. Sentro. Kay si Senator Jinggoy, muingon man po siya nga wa siya nagdawat o kickback. Pero, abi ninyo, kita lisod po tamutuog ka ng istorya ra. Wa ba, tanakasaksi, o takahibaw, o tinuod ba yun nga nagdawat siya or wa. Pero daan ang mga katropa nga giklaro ang iyang pangalan, sa Senate, sa itong nga, naay siya giminsyon ini bi nga naghawid sa mga listahan ini nga mga sinandor nga dunay mga insertion. Gilimpyuhan iyang pangalan nga wa sa insertion ni atong 2025. Sentro. Pero matingala ta mga katropa, nga nung gipugos good siya o pasakag kaso nga gilimpyuhan naman iyang pangalan. Ha? Niya ba katropa atong paminaw ni iyang portion sa iyang pahayag kagahapong adlawa? Okay, nawala man. Nara.
1: Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government.
0: Sa moto makatropa ang porsyon sa pamahayag ni Senator Jingo Estrada. Sawa pa siya mi uban sa CIDG o kang DILG Secretary John Bicrimulya kagahapon. Iyang giklaro nga unsa to nga naay murag opisina ba ni or departamento diya sa Senado nga mao'y naggunit sa mga listahan nga nagpamatuod nga si Senator Jingo Estrada walay insersyon atong 2025. Gani na clear naman iyang pangalan sa hearing kaniadto sa Senate Blue Ribbon Committee led by Panfilo Lacson. Pero tinga siya nga nga gipugos yung kunog pasaka sa ombudsman ang kasong plunder. Kay lagi, ingon pa niya, wala siya nagpadala sa administration. Na kuno ni kontak niya nga, balhin ka na sa minority, balhin ka na sa grupo ni Tito Soto, pero wa siya ni balhin kay magpabilin siyang solid sa hanay ni Senator kining si panganan niya Alan Peter Cayetano taas mo rin pangalan. Matis mao na senador mga katropa nga dili magpagalong sa Malacañang. Sentro. Iyang gusto nga ang iyang desisyon mao'y matuman. Bahala pa kunog mapriso siya karon na priso ni siya. Actually Jingo Estrada, this is not the first time nga napriso siya. Iyara sigurong gidawat nga priso siya kaysa una na priso man pud kuno siya. Murag na ana na kaysa kung sa'y kinabuhi sa prisuhan mo nang karon pa lang wa siya mahadlok nga mapriso. Napriso naman siya una pero katong iyang giatubang pud nga kaso mga katropa, plunder gihapon to, gibasura man to sa Sandigan Bayan kay walay igong ebidensya nga magtudlo nga naapil siya sa korupsyon. So kini karon nasa kasong giatubang kalabot sa plunder. Na may mga ebidensya da ini nga nagpamatuod nga wa siya'y apil. So dunay posibilidad mga katropa nga mabasura ra gihapon ning iyang kaso. Mao na masabtan jud sa mga netizen nga ang nahitabo karon nga pagpangipit sa mga senador gumikan sa politika. O kung sa magyoy tinuod nga hinungdan, punot dulo ni ining tanan para mawala ang mga supporter ni Vice President Sara Duterte. O siguruhon nga ma-impeach si Vice Presidente Duterte kay para dili mahimong babag para sa 2028 election. Kini nahitabong kagubot karon sa Senado. Ginukdanay ni Bato de la Rosa, hala, pasakag kaso ini mga gituuhang kaalyado sa Vice President. Wa may laing kuana ni tumong kundili para ma-impeach ang Vice Presidente di makadagan sa 2028. Unsa may mahitabo mga katropa kung magpabilin nga manok sa administrasyon ang mudaog sa 2028 ug dili mudaog ang oposisyon. Normally, ang mga isyu sa korupsyon sa flood control, ang mga gialigahan nga nagdawat og malita, magpabiling gawas nun mga katropa. Muna nahitabo mga katropa nga gubot kay itong nasod. Imbis unta itong nasod, ang ato mga opisyali sa gobyerno magsabot-sabot unta sila kung saan pagtabang ini mga tao nagkalisod karon, gumikan kay mahal ang mga palitunon. Pero wa wa na yun nahitabo nga magsulbad unta, magtinabangay. Dapat unta, maghuna-huna sila nga. Katong ilang dadawat nga mga maleta nga minilyon ang zoo, dapat unta, magsabot sila nga atong inkuhaan para atong ipanghatag ini mga tao nga nagkalisod karon. Pero wa nila ni mahuna-huna eh. Kay nga no, ang ilang kanunay huna-huna, kada adlaw, gabi eh, hangtod sa ilang mga damgo. Unsao nila pag-impeach para mahimong dili makadagan sa pagka-presidente si Vice President Sara. Mga katropa, wa na tigong oras ngay kapalurog sa unahan. Mawala na itong naobserbahan ha. Oh. Kay, mo na itong trabaho mag-obserba. Sentro. Lisod pong ato rang ihilo mga itong naobserbahan. Ato pong ishare sa inyo. Akong partner sa Technical Division, si katropang Keanu J.C. Bial. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sura Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong magkaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay. Pagpasalamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig, maying udto, maying buntag ka na tong tanan. Amping kanunay o dalaygo ng Diyos.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold bay.
5: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krap Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maude na ang Krap Gold bay?
4: Ubay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uyan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting?
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Well, mga maring, welcome sa tuang panag-uban diri sa XFM Mindanao. Welcome! Kung ako, ikaw...

0: maring, welcome. Welcome, welcome, welcome, welcome. Mura mga taaniga na unsa maring. Oy. Alas just katong oras, mga higala, live, nga live. Kita gikan diri sa Studio X. Ako ni ang imong ex, mga maring. Ako si Maring Inday Erika, dili makopiansaan. Dili guwapo, dili mestesa, pero dili makopiansaan tungkol kay mangunay og silingan. Siyempre, kaya akong sparring partner karon, mga maring. Di sa di makopiansaan eh. Nay t-shirt nga marama man iyahang
1: yes laki lang ni siya pero laki lang ni lawas pero mom ni kuan na balato-lato
0: para si kinet
1: laki lang ni siya tanawon laki lang gid siya I like it mo kuan I like mo tuos madon nila
0: laki tanawon pero tested na
1: okay ipingpong lang ko na mga Edmi games ninyo
0: ay nako grabe ka ipamaton ina
1: mantay mo ha
0: mantun ina si kinet andam na siya mapamatuon.
1: Magpapingpong sa day siya.
0: Asap
1: ko. Lalo yung gano'n siya sa kuwang bukton.
0: Kabalo ba ka
1: na helmet?
0: Kaya helmet sa DLPC. Kabalo ba ka kanyang maring si Kenneth giregaluhan sa iyahang uyam?
1: Ay, maoba.
0: Kining mga itsuraan no, regaluhan gin ay.
1: Ano pa ginang mga mga uyab nga mga kuan galante.
0: Yes.
1: Galuhan gina nilang mga yebasu.
0: Yan, sakto ka na siya. Ngayon mga higala, alas 10:12 ang oras, live takaroon mabati o makit Andrea sa XFM 107.1 Tagum sa Facebook page.
1: Yes.
0: Nga pilihan lang sa Maring kay makit ang sabta sa lain nga mga istasyon.
1: Sa may unang-una to, no? Ang kining asa man, oy? Dari sa may bukid noon. Sa lugar ni Jonathan, aban, kala sa Triple J, Double J, Jonathan.
0: Jonathan Konduha siguro.
1: Double J. Okay, siyempre, labod na si Maring Cinderella.
0: Ay, kamusta?
1: Okay, siyempre, ang dili gusto ka kaning kalinaw sa pamuyo si Inday Marie.
0: Aba.
1: Sira pamikir siyang bana.
0: Oy, sige na. Atong pasalamatan di ay sa si Inda SM Inday Marie kay siya ang sponsor sa tuan.
1: Sa mga...
0: atong hairstyle.
1: Yes. Salamat.
0: Mong hairstyle kasi kaya sponsor na.
1: Built-in eh, built-in.
0: No need na kay... Aba, kainom ka ka.
1: Siyempre, humot kayo kong kape, no?
0: Unsang klaseng kape imong giinom?
1: Siyempre, walay lahin. Ato, santo na plus coffee mix. Hingit
0: niyo mo itong parehas ni mo kuhan ba?
1: Santo plus coffee mix ni Maring.
0: Ay,
1: kay,
0: ako.
1: Naman na. Mamagini ato ang routine dream. Ora magini panghabog na mo among kape dream. Kay, mura na kag nanambal ang among kape.
0: Oo, di tama makapanghina mo ato ang kape nga na mga itom.
1: Sama na mga itom eh mo. Bininyo, sortiyata mo kanang sige mo ginom mo kape nga itom. Mangitom sa ng inyong mga inyong ilok o bugan. Sabi na ginang kanal-kanal sa inyo ha, kwan. Lobby foe.
0: Kanang inyo kanang sapa sa pagsabang.
1: Oo, sapa sa pagsabang. Kanang piso coin.
0: Yes. Mga Maring, live sa Takaro Madungog, diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sol.
1: Aba! Naminaw sa sila yung sila diyan, no?
0: Hala, ay na paglangay, mga Maring. Lilian na ito ang mga PJs.
1: Ato sa naiigwan na ito, mga kwan. May pasinay. Yan, siguro na ito niya itong kwan.
0: I-share tayo, mga Maring, kay aron nga mo. Pakpak, parabalay naman mga petals.
1: Ayaw mo pag ana, ay magbudugay doon kay ikwan na yun, ha?
0: Gani si Sweetie Lourdes Barrios, mapakpak rin ay ang petals. Ayan siya ng kalingaw, ba, ani?
1: Hala?
0: Kasi lingaw, pati lingawa.
1: Ay, labi na good. Sila siya, kaning Sweetie Lourdes Barrios, o kaning maupan ni Muniz si Maring Erika. Malingaw d'yo kag kay Kuya Magdila, ni.
0: Ay, mara pa rin nag-guest rin ganina, taga STE.
1: Si ma'am, ni?
0: O, si ma'am na.
1: Ay, ma'am, salamat kayo, mga katawatong kilabano.
0: Oh, yeah.
1: Ay, siyempre, malingaw kasi sa tuwa kayo, mga...
0: Siyempre, kung om-om tong burger.
1: Ang burger ni mo, ma'am, kanang short kaayo, ma'am. Kapit pa may mag-away niya, rin.
0: Kasi kinit, kaya naku kang hiwa, ya.
1: Grabe si kinit, ma'am, kayo. Mura siya si Slimer mo kaon. Gato-gani nga, kawa sa Ghostbuster.
0: O, panabahin, kikuha ng usap.
1: Oo, grabe kayo, ay.
0: May gani,
1: kayo. May gani, kayo. Masyam tanon si Katulupang Bubong.
0: Oo, suman raya, ha. Ay, naku, salamat. Ay, Ma'am Sweetie, ha? Grabe kayo din si Ma'am Sweetie. Ikaw na dyan ang gitag na ni Tio Sidoy.
1: Ma'am Sweetie, hanggang ba sila ka lang? Nakahan ko na siya sa tuwing mong kauban.
0: Minsan, no.
1: Ayaw tong laki. Ano sila din rin?
0: Kasi ko, yun.
1: Ano sila? Ay, guwapo lang itong kauban ni ma'am.
0: Lord.
1: Ma'am Sweetie.
0: Sweet pa po to siya.
1: Katungahin. So, hindi mo kanali mo kato na iwa-iwa sa katong sayal. Koto, koto yung nakwan, koto yung nakwan.
0: Ayan ang pag-anak, Vic.
1: Yung marabay ko, ako natobro mag-iwa ko dito.
0: Amoy po yun pala yung kuanak dahil.
1: Amoy po yung kakaya na to.
0: Amoy po yun yung kuanak.
1: Alam ko eh.
0: Hina, jug ay ko na mga ano, ay, manghawal din ako ang bagta.
1: Kaya nga, makakita ka tong, makakita ka tong naiwa-hiwa.
0: Mara ko kapila sa tupad. Dugay ka din ang piyawat, manghuy-huy din ako ang kuan.
1: Amoy po yun yun ka.
0: Sakto.
1: Grabe, oy. Grabe na ba yung hiwa niya kayo. Tingala ko. Tingala ko, ang mga mata rin yung hiwa. Ang inyong mga mata ko kita na, niya, si Katropang Bubong, mga sigatik-atik, talo-talo ito nga, inchik-inchik. Ito nga, ito pala ang CEO.
0: Pero ang mata.
1: Ang mata, kayo parang ka ng kasagma. Ang isa, nagtanaw niya, parang isa, kaya tabing sa kuan. Ma'am Sweetie, oy, sunod ka niyo, babalik na yung ibang kaupan niyo. Tinatog niya po na, ha, para mawala luka nila.
0: Salamat kayo sa makausapan. Anak ko mga maring lab, dito ka rin mabati o makita niya sa XFM General Santos City.
1: Yes.
0: Sa ilang Facebook page, makitaan sabda ba yun? Diba yan itong mga bayot sa Jinsan?
1: Si Uncle Ray, si Tutol.
0: Mabayot na sila?
1: Mabayot na sila. Si Tutol, si Kwan, isa pa na, si Ivan.
0: Si Ivan. Huwag kayo na siya bungot dahil.
1: Ang higilo kayo bungot ka na. Si Lix Puso. Pero napigyan na siya bungot ni Ray. Si Uncle Ray, ni Uncle Ray.
0: Si Ray.
1: Si Uncle Ray pra rin, ma. Kaya ang kanga ang bungot ato ka na nga. Kaya mo na si Lix Puso.
0: Sugat.
1: Sugat.
0: Sabi kayo, mara ka na mga...
1: Isaray ko kung ma-remember ni Uncle Ray. Cole, mong tahan ako ni mo. Lapa tungi mo ang CRF nga ang plate number kay na Bisagra. Bisagra. Bisagra, kung tagan sa kuan yun. Sa CRF.
0: Nakasakay ba ako ato? Kapahilot ba diya sa Nueva Persa?
1: Oo. Ito yung inyong gisakyan ninyo.
0: Pahilot niya kay napiang yang tabadido.
1: Siyempre, may bidong ka dyan. Takasa ba? Dari sa may...
0: Sa Mati City.
1: Si Pipo Vixon. O yes. Si Pichon. Si Kwan Pagyon. Si Sana. Si... Kining Pikong.
0: Si Pikong?
1: Tapos na kayo buhok sa luyo, pero sa tubangan, wag yun. Patarang yung manaligong si Mingpul.
0: Maray ka na nakasugat. Kaya isang kabatali yun ng mga NPA. Atras na yun.
1: Mara pa yung kanang ang ulo ni Pikong pa kaya kanang gusto ilang yung kasi pakusog siya ka kanang mapanagag motor.
0: Uy, katong unsa kay purman niya pagbahada atong naikuano katong hadlok pa di kayo ni Pangpang sa ubos.
1: Mahadlok ang bato yun. Mahadlok ang mga bato maigo ang iyang agdang dito kay. Higahin naman itong agdang Pikong.
0: Stress ang mga bato.
1: Yes.
0: Anyway, salamat ay good morning sa mga taga-barangay Luban sa Mati City, Davao Oriental.
1: Kapitan Linlin.
0: Ay, salamat kaayo
1: Kapiling. Okay, siyempre, yung very accommodating husband.
0: Yeah.
1: Si Sir Christopher.
0: Grabe ditong tungura mga maring na kuhaan ginta sa... Ako natagbaw ta sa isda nga mga lamian, tagbaw po ta sa burnout.
1: Nindot dito no, kaya ang ilang mga... Actually, sila kamura may gipang lamok. Ako, medyo ko'y lamok yun. Ganang kayo dito kay inig, matali mo na swimming pool skillet.
0: Yes. O niya, mga isda, mga maring, pildihala sa peti, mga preskuha.
1: Oo, mangidahat pagod mga maring. Oh, grabe kayo mga katropa, ang isda dito.
0: Katong ilang lobster
1: oyster. Oyster, oy, talaga, handilitik.
0: Handilitik dito siya, mga maring. Ay, paliyan ko pakishare sa ito ang Facebook Live karon mga maring, ha, sa ato ang XFM 107.1 Tagom. Kanya, mga maring, ato ang utruhon nga madungog ta sa dial sa radyo diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Kanya, madungog sa ta sa XFM Bukidnon. Pero ang page nga makitaan nyo karon tulo ka buok. XFM 107.1 Tagom, XFM Mati, o XFM General Santos City.
1: Aba! ato palakpakan lang ato mga kuan, mga partner ng mga station.
0: Yes, ato ang mga partner. Salamat kayo sa inyong paglili ha mga maringa. Kisa rin maglinili ay Kitaragod.
1: Kitaragod, o. Muragod ka din si Billiard Yell. Billiard Yell, si Marvel.
0: O sa ingo niya?
1: Sige, pa-shout out ko sa ako ang amigo na sa'yo nag-ayo sa ako ang motor si Rimuel Istoy o sa Tibuok Istoy Family. Abas, kulang lagi mo Power Puff Girls. Tuwag Samal.
0: Samal na ito siya?
1: Yes.
0: Kung ano kayo mga dagko, kayo dito mga kargada.
1: Ay, ganahan. May ito itong bayota to di Dubai, ha?
0: Ako sa ginan nga picture, siguro niya isen, siguro sa tuang JC. Pero nga mga tagbaw, sabdadiri ang mga marin, kayo hapas kamil biyari natin.
1: Yes, indeed.
0: Mga marin, kini ito ang programa, hatod ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw ang tusang kasakit ka, kay luway ba yan na imong kalawasan, kay mobil na gitaptan si Montabadi, doy ay.
1: Aba.
0: So, ang pingi ang ito ang lawas, nga dili masakit, o kung doon naman sakit, alibiyuhi ka na marin, pinaanggi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Doon ay sangkat nga tabi sa kuda, kada ka ma-memorize. Doon ay sangkat nga ampalaya, malunggay, mangustin, garlic og spirulina nga sigurado mo alim ginisya sa mga nagkarayaing nga mga balatian.
1: Aba, muna ginainom nila ni Kuan, ni Ginard Quintanilla.
0: Mau ba di ay?
1: At ang kanalamino karunal. Gilalimang kano eh. Si J. Mark Kanyada and Company.
0: Aba.
1: Di sa basta-basta din sila.
0: Ay, salamat kayo sa inyong pagpamati. Pakipamaturi po siguro nga lang inyong namati mo. I-share siguro na siya di ha. Ipanabi siguro na siya mga silingan nga live ta karon sa Facebook page.
1: Oo, kamalo ka asa ni Ramina sa Santa Cruz man ni sila. Abot si Jenner naman, abot
0: sa Santa Cruz?
1: Yes!
0: Kato na ay mga kapilat diha.
1: Dito na pita. Dito na sa kapilat ni ila, ha?
0: Ay, sa mga nakaroon na sa kapilat, maayong pangpamati, ha? One of this day, aba, English, ha?
1: Aba!
0: One of this day, basig makaagita diha sa kapilat kay ato patilaw ng mga kuan diya, mga babae og Santon Gold Coffee Mix
1: kana
0: at the same time turbo.
1: Aba, turbo eh.
0: Ayaw ing nang laki ka kung di na mo gahi imuha, inami ka na siya og turbo.
1: Turbo ana.
0: Kay kami gani bisan nga anil may pero nagailam sa ning turbo.
1: Naman pangpangpan man siya pang patulid sa kuan kaning gamot sa mani.
0: Gabi yun, tulid pa sa haul-haul nga bulan.
1: Kwan pa nyo kayo ka na nga, tulid pa rin sa lupoy. Nga lupoy nga bulan.
0: Uy, ang dili, man ang gabawag, man ang uban.
1: Ano,
0: ka ng lupoy, uban, gagayok ko.
1: Pero gahigid siya, as in tuski.
0: O, maayo pagkabuhat.
1: O, kana.
0: Pero ang, bisa pa dili ibuhat, mga maring, basta kayo na kayo na mag-turbo, pero ting, gahiagid, uy.
1: Aba, grabe, uy.
0: Anyway, happy birthday sa mga nag-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Adlaw nga Martes, Bayot, nga Hulyo 2 naman ay karon. O nga, ay, kanang nakalabay nga kahapon ba itong bulan sa mga bayot?
1: Kahapon?
0: Amot ka, ito na pangutanan si Kainet.
1: Si Kainet, atong wano na, atong pangutanan, Ana.
0: So, eto siya. But anyway, ato ang atangan niya mga maring, ang ato ang tila greetings, mga higala. Text mo sa ato ang text line, 0966-3069569. Osbon ko mga maring, 0966-3069569. O ato ang live sa Facebook, i-comment ayun diya, maring.
1: Dali, Ana, i-comment mo niya, i-share.
0: Ayun, pag langay-langay, abi pa lang, wala ka naka-turbo.
1: Oo, abi pa lang, kuang ka, mahina ka na nila lang.
0: Abi pala, nilinilin mo gahay ima, mura na si Boyas Dahon.
1: Mura na lang siya, o ganang kuhan, batong. Alang batong, kadigin mo ito, mutindog yun.
0: Alang nga, sobrang kataas.
1: Sobrang kataas, bubangog na.
0: Gusto kang ima, murag batong.
1: Okay na ko, murag ko dyan, G.O.N.
0: Okay na ka, murag okram di sa at, aliyang bisaya.
1: Yes, okay na, choks na, uy.
0: Bala gamay, biso, pahit-pahit man siya.
1: Pahit-pahit niya. Magkakit siya, di mo inig pangihi.
0: Yes, para dili ka ma UTI.
1: Kana.
0: Minin sa UTI.
1: Kana nga. Ayaw, uy.
0: Ay, buka, babalik mi, ha? Amalaan yung kanta sa gikanta sa Osaka o Utar.
1: Oo, kanin ni Elton John.
0: Si Elton John. Yaharong adlaw kay John Mandron.
1: John, ni Elton John, John, aniya na ang The Way You Look Tonight. Ah, di day.
0: Ang buto yun sa yung kanta. Anyway, kanyang kanta, hatod ka na to sa Turbo.
1: Mm-hmm.

0: Marilyn Hansen, un Jeffrey, une banane assise à ton rang, un Santon Plus Gold, un Santon Vitamin C.
1: Ay, naku, mga mani, makalugmok ang sambalatian. Kaya ito mga awit. But anyway, mga mani.
2: Siren begin.
1: Aba.
0: Nakiyawa, 2 years, mas kumukanta. Ay,
1: kumukanta mo, ginay ka.
0: Si 2 years, may mukanta.
1: Ayaw na, pag-ana, XB, kay.
2: It never, never end.
1: Makanta po ba yan na si Koan, si Paring Lar.
0: Ay, makanta ko na si Paring Lar, B. Baby, Paring Lar, B, katahin ko na Paring Lar.
3: Mo timbay ara ko sa mga chicks nga kanang nay short mong gisi-gisi nya nay gisi-gisi pus kilid. I love you all.
0: Hello, grabe.
1: Hindi
0: man nila pagwali. Discuss it.
1: Anyway, mga marik, welcome sa tuang special segment.
0: Kau pa na mga special child. Halina na ang The Marites and Friends. Grabe,
1: And this portion is brought to you by Santon Vitamin C. Mas malami ang ngisi pag naka-Santon Vitamin C.
0: Aba?
1: Sampol daw.
0: May katong kwanbi, katong isa po, katong makasugakod magluhod.
1: Para makasugakod disag magluhod, mag-turbo male enhancer matagdulog.
0: Aba?
1: Ako biyan ang gipahulam kang tiyada riyan. Yan naman gikuan. Ikarir
0: man niya. Giyon.
1: Yan na siya. Mangita pa kung lain di. Kanang mga kuarbol. Kanang gusto mo ginasya ka na magpapatindog-tindog. Ginang iyahab. Bigat laon magina si tiyada riyan. No?
0: Yan naman istoryahan ni mo sa iyahang kanong mga nangagigay. Mga pagkakahoy. Mga pagkakahoy. Mga katumang dito. Mingor naman na siya. Mingor naman na siya. As is ragot. Oy. Murang nagpalit og multi-cab nga knockdown.
1: Murang nagpalit og multi-cab sa Pakistani.
0: Pakistani, ana.
1: Anyway, mga maring, alas 10:34 ng atong oras, mga higala, og syempre sa mga ikaduhang pagbalik, kinato ang segment, mga maring sublion ko, hatod ko na to sa Turbo.
0: Male enhancer. Gusto mo lang imuang i-chika, B. Ang imuang kwan, B. Sortihin ko na ko, kay ikaw may kapalig-alig, ana.
1: Ikaw biya to ganyan, palig
0: At tama ka nga naman, B. Uy, kabalok ka. Nakoy, chika ba?
1: Unsa man ako nga. Pugsan sa taka.
0: Pugsan ko.
1: Ano lang, nalira ka madala.
0: Kumbong may nag-ilong, no?
1: Bayot ko nga. Unsa nito yung mag-iwan sa ko? Ganyan maraga. Nakoy, nadungog na doon na kay istorya, pero nakugang ka. Unsa to siya?
0: Na-shock ko ganina, kay nagbulog eh, ang sock.
1: Unsa?
0: Nagbulog eh, ang sock. So, nakuraparo ko ang sockens kay...
1: Uy?
0: Walang amay ni sulod nga mga kuan.
1: Wow. Unsa niya sulod?
0: Ni sulod nga mga kuan, mga Angel of Fury.
1: Asa man sulod sa imo ang itmigin?
0: Dili, nanonood sila. Onya. Diri sa...
1: diri sa istasyon.
0: Sa istasyon. Onya, kabalukan. Sus ang mga... ang mga kato mga ang lingkod sa gawas sila si Paripubo si Parilar
1: kay kahoy lang ano
0: kay kahoy heroin kay namatay si kahoy sige na po kahoy kay namatay isa ka yutar si do
1: mga batsmate
0: niya ay makabot anan niya dito ato aran niya ha wala niya wala niya wala
1: niya kadungog
0: wala niya kadungog ani ha
1: go
0: Karon kay suske katong isa ka kuan

0: Yebasu.
1: Hala, oi. Ano sa'yo naasay?
0: Naka may mga, alam may pinakuan, gisi-gisi sa iyang kuan, may sa iyang gisuot.
1: Hala, but masabot, ano, nakakanang-kanang kuan, na marag-uki kayo, ano?
0: Oo, oh, marag-uki kayo, niya. Ito, tiktis siya, hindi siya kagawas. Gusto hindi siya katsilip kay, naka may nagbantay.
1: Na yung CCTV?
0: Na yung CCTV. Anya.
1: Anya.
0: Ang ato ang angkor, gisapot na ito ganina.
1: Oo, niya pagkahuman.
0: Pagkakita sa kuan, hoy, nalok mo lang, uy-puy. Uy, tingala ko nga. Namino ko sa akin. Minot magkaayo ang mga ito na dyan.
1: Marag bye-bye nga, panurun niya. Kataga-ayaay na galit.
0: Ayaay na galit. Marag ilinaw lang. Ang duha dito sa paring larong sa paring bubong. Nagtanaw-tanaw dito ka ng inchik-inchik sa paring bubong.
1: Sampol sa inchik-inchik.
0: Ano siya nga, ito ang tunay na CEO. Isa rin yung kamatalang tanaw sa dahil dito sa kanong gisi-gisi.
1: Ala, murang kasaga.
0: Murang kasaga. Imagino niyo muna. Ay, imagino niyo muna. Iyot na. Boy. Ang isa kamatalang tanaw sa cellphone niya, ang isa ta dito. Ah, di ba? Murang siyang scanner.
1: Anya, ang isa ka kuan nga murang.
0: Ang isa dito si paring Lar, nagtanaw siya parang bot-bot ko dito. Grande, kitap-type si paring Lar.
1: No. Sa niya. Pantalya, pantalya.
0: Pantalya lang ko na. Tuaranag. Nang pagahi ang kanahan.
1: Ang mata mo rasag hanilitik sa.
0: Parang hanilitik. Grabe, parang lobster. Una dito, dito na. Una kaginag, nagbabilin man dito ang mga, kuhan, mga lapses. Nagpalit ng jajabi. Hamburger.
1: Mga juices, ano.
0: Mga juices. Ang mga kanahan di ay... Wala na yung mga kuwan ay patay gutom niya, ikaayo. Pagawas na pagawas sa mga kuwan, bisita niya. Ay, marami kayo sila.
1: Mura yung mga ka-inspirasyon.
0: Mura yung mga ka-inspirasyon. Ano, ma? Isun kaayo ni mga tao nga, gigoto ay pamahaw. Uy!
1: Kay kumpay na hina ka, di ka masayin.
0: Grabe. Uy, ang sumang ganina. Wala lang kayo, grabe ay. Si paring bubong iso, paspas kaayo.
1: Mura na tracer.
0: Mura na tracer. Grabe kayo, urot yun. Lisod kayo, mamahaw si Rita sunod. Uy. Muna, lisod kayo, hindi dapat mamahaw kita, day.
1: Gano'n, no, kayo. Kana ganyan sa akin, kana mong nyaro mga orasa, no, hilap na ako ang kutu-kutu.
0: Bago gano'n, no, nga. Usay, malawakan si Rita nila ni ma'am. Uy, nga, ma'am, pagbalik mo din sunod, ma'am. Kana nga, iyapa po siguro may kumpila, may kabuog dito.
1: Ikwanan, eh, surveillance ang kumpila kabuog.
0: Oo, mo, tala sa siguro ka ni SM, nga. SM, pila ba mo kabuog niya, SM? Oo, ano?
1: Hindi ka, kompleto to, niya, gikuhaan atong gahatuan.
0: Basin! Kaya katunag-katunag, busyan yung magintian.
1: Katras mo na pagsaka sa danan.
0: Hala, uy, grabe na may mutunday.
1: Oo, niya, saan niya tabo nila, gakuhaan sila, gamura sila, nakalitan sila. Anak.
0: Enjoy kay pag enjoy kay sila nagyago ano eh kanang murga murga gaginan anay oi
1: murag na ay murag release ka release sa city anak
0: kayo murag mga manok kaway mga pipita kita lang mga manok anang manok kaway pipita dai
1: oo
0: nakusog kay mo kaon bisag pagkaon nimo ganang ring mas
1: dili gid mo kuan
0: dili gid mo kuan bisag pagchani og bugbog kaunon
1: kasi ipakaon ring mas
0: ring mas.
1: Ay, nako, mura na si Kwandi ay si Bethlehem Oring kay yadang patilaan ang iyang bana kay sige ko nung katawa samtang naminaw doon sa tuan duruha.
0: Ah, ikaw rin patila di Bethlehem di ay anong yeah. Naway yun may minimo nga duol mamo di ha.
1: Dan, ikaw talay tila o diyan sa may dasing nyo Corilla.
0: Oo, talipot si Kwanon, Josephine Pier Vicente na Dilarama.
1: Sa ingon ni Josephine.
0: Uy, mahala ko ka ay, wang, alpan siya ay nairin ka humana dyan ako glaba. Bisa kwanta lang kong tanah ba? O, di ba? Erika, dili na ko mo palit o turbo ay kay akong bana layo pa magpangiyod na. Unsa naman niya? Dili good
1: aba.
0: Aba na turbo.
1: Dili ka kanan ana maring Josephine nga layo pa gi kabayan na kasi mong bana.
0: Bagani na. So ana dai mo to die.
1: Yes.
0: Uy, kakuyo.
1: Unsa man to pagkahuman?
0: Pagkahuman nyo kay nakabusog ng mga kanahan. Ya ba ang ipagduka na.
1: Pagtiantianan na.
0: Pagtiantianan na.
1: Wala ka sila hilo eh. Ang yung katong ko ah, napigas, balik ko sa pigas-pigas. Usag ka dahil siya. Okay dahil siya, kaayos sa.
0: Basta sa katong naikuan, ganadyo ka mo. Ganadyo ka to dahil sa. Ganadyo kata si Sri Ano nga kuan kata epikas pikas ang sayal.
1: Mao sa dela sa kada mura sa kada bulat gi pikas sa masya.
0: Ano ba siya kanang kuan ma kanang basta kaya.
1: So solo na moy po lugar ang mga kuan mga burako at tungay kayo
0: na moy po uy. Laoy. Dami an sila magtan-aw.
1: Unsa to?
0: Malami an sila si tan-aw. Ano
1: pag ana oi kay
0: di ba pa ana
1: to ay naway mga maring ha grabe naman kay dato ang mga marites karon mga igala oi murag legit ta man jud kaayo ni
0: yes
1: ato sa uhagon ni ato ang mga suki nga mga namati kun dunay kamay mga marites nga gipang tipigan ni ayon lang tagui ha i-comment na sa to ang live karon kay ato sab nang tagaan hoy higayon hoy do when nakit Andrea is watching to Bergliano is watching
0: aba kisan na
1: abot kisan ni siya oi nga di man makaaro kaniya nga propili sige ba parayan naman sa pag-comment bi kay murag mingaw lagi ito ang mga panagat karon mo sige wa siguro sila mga lord siguro mga maring ato siguro silang lodan maring
0: sige siya ito ng lodan karon.
1: Sige na, comment mo sa to ang text line. Comment mo sa to ang text line. Message mo sa to ang text line, mga maring. 0966-3069569. At syempre, kanya to ang Marites and Friends. At di kanya to mga higalas. To ang sabon. Grabe, George Gayo. Ganit si Maring Josephine. Mura gusto na po siya musuway aning sabunan eh. Kay gawas nga ang iyong bana mag... mag-cute-cute na ka na samtang layo pa ako nakain na mong turbo. Masamot, gini mag-panilap, gini siya basta kayo makasabon na si Ma'am Josephine sa to ang Clear Skin Herbal Soap kay Herbal nga sabon, dili siya kaayo isog, Marie.
0: Correct. Makita mag-ina sa mga beauty.
1: Isabon ni nus-nus ni sa mga nagkadaiya nga mga party sa inyong kalawasan. Aron nga makabaton mo ding ayaay piskay nga pamalit daw sama sa bye-bye sa Boracay.
0: Aba. Hala sige.
1: Aka mong hawak kay mabalik mi hamana aning kantaha og syempre atangi ato ang Tila Gritty.

0: ania na di lagi mapugngan mga katropa, ania na to ang Tela Greetings.
1: Ay nako mga maring, welcome kamo sa mga ikatulong pagbalik. Alas 10:50 na katong oras mga higala, Tela Greetings na.
0: Sige.
1: Ay nako sa mga gusto din magpapatila mga higala, ay text na to ang text line 09663069569. 09663069569 o dili kaha mo comment sa to ang Facebook Live. Paki-search o paki-follow ang XFM 107.1 Tago.
0: Steady! Alright!
1: Ay, grabe naman ang pala mga maring, ha? Adria, dekhan taga-galili ka mga higala. Dekhan pa tayo mga mensahe nga. Wala pa na ito mabasa. Apan sa dili pa mga higala. Kinato ang Tela Greetings bayot.
0: Kaya ka sa mga higala mo sa Turbo Merry Dancer.
1: Ang experience mo sa Turbo?
0: Ang experience na ko sa Turbo, grabe kayo ang digmaan ko kay Balimaka adlaw ang iyahang tama, matod nila.
1: Ayya.
2: Bangas ka.
0: So, makita gid niyo ang performance level, ana.
1: Grabe naman kayo ng mga ingana ng mga instances, mga maring.
0: Sabi na ko ganang mag-doon ako basketball, mag-tennis, mag-badminton,
1: mag-pickleball.
0: Kaya marami ka na yung trending ron, mag-pickleball ko. Bala makakita rin ko mga ikot-ikot. Basta ka makatorbo ko, hindi ko maago yun. Grabe kayo.
1: Ang sa isang mga igalang, ganahan ko makatorbo kayo, kumapit ko mga games, mga SEA Games.
0: Mga SEA Games.
1: Yes, kung medyo kayo luma kong malang uyan, doon ay mutukoy.
0: Kapit ka SEA Games?
1: Kapit ko SEA Games. Kung nakapit ko sa kanyang tabi, nakapit ko malumos ba yun?
0: Ala, uy,
1: may kanyang kayo na initukod. May tukod man.
0: Tukod siya.
1: So, naawas na ko.
0: Muntay nakalungas.
1: Kung wala pa ko mga turbo, siguro anhing na ko karoon, Mari.
0: Uy, si Bakuka, naka kayo maghilang. Magkusala na si Edgar.
1: Ah, kanan si Edgar, di naman sa kahimo, kahit kuha naman na siya.
0: Sana?
1: Kanan,
0: impotent na.
1: Di naman mo gahi, ayaw mo gahi pa mang kuhaan. Mo gahi pa nga, kanang is mreaking.
0: Turbohin.
1: Di po ko kunahan na maring kay mo sakit ako ang pagapaga.
0: Ay, ang mga gingi dito mga aba.
1: Ako ang swing arm, medyo makuang bika ka gamay ba.
0: Hala, uy. Ang kuan, mga swing arm ni mo.
1: Yes, anyway, ingin pa si, unsa daw, rice, please. Si Daniel Loquero. Unsa yung rice ba, Uroy? Uy, dyan.
0: Aba, be, unahan daw, isa-isa tagtila, be.
1: Anya na.
0: Sige, ania na, tilaan ako ko ng si Lota Sagit Estrada. Magpatila ko dun siya, kay swatching ko dun si Lota Sagit Estrada. Okay, sige, sigun na yung tila na yun, pwede magpangkatong ulo.
1: Ako yung una, be. Sigunday sa atin si Kuan Yon. Ikaw sa ipatilaan ni Kan Josephine Pero Vicente de la Rama. Nasa panganay makwaka o sugot ko walay load. Kay basta makita lang ang mga wig ni Inday Erika. Request na lang kong kanta nga Inday Erika, I Have a Dream. May pahinungod na ko ni Ate Clear.
0: Aba. Tige, patila, be. Tilay, be.
1: Ikaw na siya,
0: be. Ne. Kung saan mo niyo? Uy, upload man.
1: Grabe
0: naman. Uy, patila sa si Gian Yuson. Aba. Panambay request ko ka. Yuson. Si Gian Yuson. Pamaybay. Panambay. Pamaybay. Request ko kanta di na muli. Aba, sige. Pag-YouTube lang sa dia, ha?
1: Pala sa pa-music.
0: Pa-music na sa dia. Sige.
1: Napakik natin yan si Gian Yuson na pamaybay. Hi, mga guwapa. Hello.
0: Aba, okay. Pagpasigundag tila si Lota sa akin. Ano ba siya takain o siya glon? Abaon niya. Sige lang, Lota. Kaya pag humagtila ni mo, at pag huna magtila, tagaan ka na mo glon.
1: Ang sa'yo mo, pinakalod yung gusto.
0: Pinakalod yung gusto. Sige, Lota Sagit Estrada. Pila man yung mga load gusto.
1: Parang pila ka load. Graba yung mga gusto.
0: Load, pila ka load.
1: No, pila ka load. Ay, naku mga maring. Ato sa din tilaan ni sila si kini si nangayon man ni Grice si magiging panood to diri. Nangayon na kasi mga Grice sa Daniel Loquero.
0: Gawas sa mo dilang murag dilang kato nga sa baksan nga gasanga.
1: Yes. Murag ba na ganahan ni Kainet nga kana mga sanghan dila kay mamoy po gyud ang mga tuhod anak
0: mare. Aba. Like, alas just 11,000 live viewers na ta.
1: Ay nako mga mare, i-share na ninyo mga mare kay daghang patagang gustong tilaan today.
0: Yes.
1: Napadiri ato ning asa man tong uban diri awi nga wa man tong mga patila diri awi na basta live, no? Kay mawala-wala mga mensahe, maring...
0: Mawala si, alam man si, lain na kaayo o dila si Inday Erika kay gitaya na. Aba, Josephine. Ikaw, Josephine, gusto ko siya mag-testing aning dila ni Inday Erika.
1: Lain ka lagi, Josephine, ay...
0: Kuya, may kanyang dila si... Kuan, kuya, may kanyang dila ni si Inday Erika kay marakan ng dahon sa kaning...
1: Marang... Dapaw kayo
0: ni ah. Ay,
1: gusto nyo din si Josephine. Sigundahan lang ito nyo na si Abby.
0: Aba.
1: Plastar Josephine. Tingnan saan mo na ito. Itong isda na kuha itong yellowfin.
0: Ay, yellowfin. Parinti nila ni Josephine. Si Josephine o si itong yellowfin.
1: O si delphin.
0: Kana.
1: Ay, nako. Napadirian si Carlo Jose James at Tori Franca. Magpatila po din.
0: Magpatila ka. Pas lang sa ha.
1: Aba.
0: Sige.
1: Ano na? Ito sa tilaan si... ito lang hinayan si Carlo. Carlo, nara imong bahin ang... Ginagmayra kaya ba si Maganahan na si Kuan? Ginahan si Tura Franca. Napadili, Maring, Bayot, basa pa na ni Sunodia. Kinsa na siya?
0: Bebe, aha, si, wala pa man yung
1: si, ako, makita na ako
0: si niya. Si Jeter Lodivice. Si Jeter Lodivice, patila sa Daika, ha? O patila sa siya, si, grabe ni si Lota, bakit kunahan ko na siya permit ni matilaan. Si, sige, watching.
1: Si Lota?
0: Lota.
1: Kisa mo na siya nga...
0: Lota Estrada ba?
1: Kasi ito ng sagol sa tuang Santon Gold.
0: Aglota man to, Glota. Glota to.
1: Ay, Lota na rin siya.
0: Ay, katol kayo na imong dila, ina Erika, ingon si Lota sa aga i-distract. Aba.
1: Ay, ayaw pag-anak, day. Baka makatilaw niya kong dila, day. Kung makatilaw ka niya kong dila, si makayo ka nga, what is this?
0: Aba, oy, kabayong buntis.
1: Si Sabadia, haya kayo ang kabuntagon mga lodge. Aba, ipasingitan ka ni Carlo.
0: Ikaw Carlo ha, ingara na ka Carlo ha.
1: Kisa pa yung na-adri pa, guko din yung mga mensahe.
0: Labi
1: pa kayong itila, maring. Yaya, wala na kay ato na ning lampur na sunis sila. Palinyahan na to, maraga pila sa NFA. Maraga pila sa bugas sa NFA ng 20 pesos ang kilo. Wala na kayo magkukod kaya ito na siguro tilang anibi.
0: Sige. Pabol.
1: Go.
0: Be.
1: Ha, mag-iapon ni kang Lota. Nainig na si Maring Lota sa Agit Estrada ay kaya mura lagi na siya ganang kuan ay. Sige, salamat kaya ni Maria Maring Lota.
0: Alas, sige.
1: This is our final tila.
0: Bani, ana. 1, 2, 3. Ay, ikaw na. Tama na kay Paradi para mabalik pa sila.
1: Gani kay Mayo Bilin na mga kulangan kay mabalik pa sila.
0: Mabalik mga nito na tagap mo. Sino ka ito nahigam?
1: Ay, maghawa mga maring kaya itong oras alas 10:59 na sa buntag. Sa mong pagbalik, ito ang tagapagtagad, ito ang suwatampo. Apa sa dipato sa ning tagapagtagad, kining giingon diri ang mga igalang kanta nga girequest ato ang mga suki nga mga tigpamati. I have a dream.
0: Aba.
1: O say Aba?
0: Atlas book, Aba di Angtang.
1: XFN!
0: Philippines! Exciting!

0: exciting.
1: All right, balik ta mga kasolid. Kaya ni ano?
2: Solid ka rin.
1: Mga kasolid ka tropa.
2: Ano kasolid ka mga tropa?
1: Yes.
2: Ay, ay naman pa lang kung andi ang maring saan taga-trabaho mo na karoon di ang sabi niyo mga ginabuhat.
1: Ah, yeah.
2: Balan yung mga radyo kaya mo na ginibasahan ang suwat kaagi nga grabe ka ngilingig gining kaagi ha maring oy
1: ha?
2: Ako nang gireview gabi nakaanak ko kuya mo ani oy kaya ka natradad on sa to ang mga pasalida today
1: yes ato at ato ning himahima yun mga kasulid
2: solid
1: mga kasulid nga
2: katropa Marag ni dan juga kamu kon finance og sentence plus coffee me.
1: Ako na dito yo kay Kadrisa to ang lugar. Grabe solid you guys lang ang namino sa XFM.
2: Kani ang mga taga Mawab solid na sang namino
1: yes.
2: Sa XFM. Mga tropa ni Mama Philip Feliciano.
1: Kana.
2: Good morning, ma'am.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Og syempre sab good morning kang Elrin Diginyon ang Gabi Production Entertainment.
1: Grabe kayo mga kasulid ka tropa.
2: Ang ato ang area manager sa Gabi Group of Company diyan sa Manyu, Corilla. thank you Inday Erika, God bless. Mingaw, mingaw na kayo ko ana ba?
1: Abad. Basi
2: mingaw pa siguro ni siya ko an.
1: Kinsa, kinsa.
2: Si Maring Josephine.
1: Marami gimingaw na gyud ka Maring Josephine. Ni nagyugaw. Aba, gimingaw sa isa gyud. Kasi yung gimingawan ano niya?
2: Dili sa mingaw kay kong spook ko ba yung gimingaw
1: niya? Bila ko sa yung gimingawan ang song.
2: Layo pa ang yung banag at kidyo-kidyo na.
1: Manay delikado diha Maring Josephine.
2: Oy, din nakaanak ko na kuya gini ng kuan baka nang okay na itang mga tao no kay makakontrol sa itong gibati no.
1: Kani
2: gini mga hayop kaya di gini na makontrol sa bago pagani gi
1: Bago pagani gi
2: pag paglipot sa portan
1: bigyan na sa sa ano na sila lo wala si hago alang-alang
2: ano nilag basig lahi man siguro bigyan na pud
1: bi
2: na good me kon ana ay pato na ko dito sa balay
1: naluoy
2: jud ko sa pato dai kay kuan dai kanang
1: lahi man na Live na lang ang pato ba kayo? Manila, like, Junior, kitamak-tamak ka nila ng ulo.
2: Gibigyan niya na sa'yo niya. Pag humana sila.
1: Kagulot
2: na naong sa babae. Kaya lumos sa lapok. Niya, paglipot sa lubi, nakita na po niya. Bigyan niya.
1: Grabe ka.
2: Lahit na po.
1: Lahit mo na. Kaya nasimil, kalapok-lapok.
2: Pag humana ko, gikurok na ko siya ang bayot. Pagkurok na ko, doon tong laki nga pato.
1: Paglingit
2: niya kay na anak, sunod na po to. Kung isa ka pato, gibigyan na sa'yo niya.
1: Grabe, ano nila, oy.
2: Grabe niya, manjad gaayo. Sana all.
1: Sana all, permiti ma. Ugbukan.
2: Sana all permiti mabigyan mga igala mura doon na kasika sa gawas maring mura ka
1: busy na sila busy na ang mga utensils
2: na kinaguktok na ang mga kutsarita
1: dito ang mga baso
2: si Kinit mura ka kuana mura ka ni kalitan siya o kapaspas ang liho
1: yes ana no so aning ato na ito sugdan niya itong drama
2: ayan sa so, mga maring kinato ang live drama hatod ni kanato mga higala sa grabe dito kini ato ang produkto nga pangpangunta sa virus.
1: Kanang
2: kini ato ang premium D3.
1: Nga
2: dunay sangkap nga virgin coconut oil.
1: VCO.
2: Dunay pa say malunggay.
1: Aba.
2: Dunay say vitamin D3 200 IU. Say mini sa IU.
1: Kala kang tuktok ka ba nya? Ayo ana ba? Nay tao diri ayo ana.
2: May tao diri. Ayo.
1: Dali na ka maayo.
2: Dali na ka maayo kung nakainom ka on.
1: Premium D3 capsule.
2: Ayan. Nakuha ba klaso?
1: Nakuha ba ninyo? Eyes on the board.
2: Get one eighth shade of pepper.
1: If you don't write your name, you better go home, you plant kamuti.
2: Ando na ba ang tanan? Pagkuha mo na ano, basa ang tuwalya aron dili hagot inagtrapos sa nagkinaiyang gabasa.
1: Singot.
2: Luha.
1: Luha. O uban pa.
2: Sama sa ismeriking.
1: Mga pagtrapos sa mga buray.
2: Ano ba ng buray? Asa ka ng buray di ay?
1: Ano buray ba?
2: Liquid form becomes solid.
1: Yeah.
2: Ay, nako na mga buray. Anyway, mga maring, ano na sa mga kamot ang suwat ka ang gigingon diri ang Dear Gabi Group of Company.

0: mayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa ako ang pagtahod, ganun yung duha. Maring Erika o Master Inday Tanini.
1: Pangas ka?
0: Nagpuyo ko dinhi sa may Asuncion, Davao del Norte. Master o Inday Maring Erika. O grabe kayo ang kahimtang namo karon sa kumbana nga si Roger. Ako ang mahala nga si Roger na trabaho din sa sagingan. By the way, ako na si Ami. Bisagawa mo ng utana. Kani mo ko na nga usahay kani nga kawadun. Makasood, makakunauna ka o makasood ka sa mga butang dili angay. Kana mga sakit man sa imong buot, nagtuog kag okay, apandi di ay. Para pasairan gud ninyo kung unsay unod ni atong suwat. Iyon ano yung mga panghitabo?

0: Jer. Says it ala to Jer.
1: Wah, you like this one on any lagi arms kayan. Wah, pag itaon may kakuan, kaya nga mong saging dito nga amuang kitrabahoan, ikaon, magdangan. Wah, yun nga, grabe magpanama dito. Wah, naman, marage, nag-stop mag operation ang amuang kitrabahoan nga sagingan karun, arms.
0: Saan mo na ito ni Jer?
1: Sige lang. Ayaw ka balaka. Kaya ako, mangita ko matukog tagom, matukos palinggi. Asiga, na yung mga trabaho dito nga ganang pwede na ako masudlan. O, kaya hiraman na lang ako itong motor sa amigo dito. Pwede ko magturno-turno dito, magabalhabal ko dito.
0: Pagtarong na, Jerma, kaya ako raman, Jer, sultiyan na ka. Waraman yung kay Kuy. Naki ko mapalit rin sa kuha mga pahinang lano, ako mga make-up, ako mga kuha, wala na yun.
1: Ami, sorry po. Sorry po, Ami.
0: Nakasanay na yung mga sorry po ni mo. Ayaw ko kung ano. Sige. Discarte na lang ko kakuha. Ikaw, discarte na lang pag mga dito, ha?
1: Sige, Ams. Kaya ako, Ami, hindi ko gusto nga mangutman ka. Gusto na ko, matagaan ka na ko sa mga palaliton. Pagkutay, anak ko. Ipokus na ko tanan ang ako ang income dyan. Kutob sa ako ang makaya. Okay?
0: Sige. Jer, kayo, mulakaw sa ko, Jer. Mangita sa ko kung sa'yo maayo, ha?
1: Oo, sige.
0: Ay, classmate, Marlon. Uy. Yes, Marlon.
2: Hey, come on, Rini. Mami, my friend, no? Nagkadugay ka, medyo... Iguwapa kang samot.
0: Ay, wala, uy. Ano'y mag-inasya? Lisan po kayo, magpalusyang-lusyang tamay.
2: Kumusta man imong kinabuhi nga?
0: Wala, uy.
2: Pila na may anak ni mo? Pila na imong anak ka?
0: Ako, ano, uy. Kanang, malukang...
2: Mura mo kag dunay problema.
0: Nakot problema.
2: Mabati na ko nga mura kag dunay problema. Classmate!
0: Palapagyo ko eh. Papadyuntaan mi anak sa kong bana nga si Roger.
2: Grabe hapon na nga. Pila na mo katuwi gaipon. Masigwas gaya ko sa mong bana.
0: Bakit siguro kay kapoy pabiyayang trabaho ba yung classmate?
2: Pwede mo nagturbo. Kaya ako nagainam mo kong turbo.
0: Turbo ka doon kung piyak ko na dari class with Dris ang barrio dari sa akin sa itong Lucas Kapalong ba yan?
2: Kuya, okay na siya, mate, kaya nga no. Ako nagkapantalon mo yung maong na ko. Mahalo ni, tag 3 smell niya akong pantalon.
0: 3 smell na?
2: Niya, kini akong bakos, tag 2 smell.
0: Grabe, good.
2: Okay, medyo ni angat man kinabuhin ako, pero hugot akong pantalon, pero pampamanid eh, patagpanid eh, oh.
0: Kuliyok man ang dapit dos bulsa, eh. Diyan sa may kung
2: ano. Tungod ani nakainom mo kong turbo.
0: Uy, grabe naman na, classmate, eh.
2: Muni ganahan ni kuha ni Josephine, muni ngayon.
0: Mauba?
2: Nakainom mo turbo. Anyway, nabati na ko si Muha, mate, pasailo ako, pero magkapil-apil na lang po gumawa pag doon na kay kuha.
0: Ay, problema lang yun, eh.
2: May problema ni mo, mga masolusyonan siguro na to.
0: Problema nga, walay kasulbaran sa tanang tao, diris kalibutan.
2: Oy, ayaw, pag-ana.
0: Ano, mga Pilipino, mo dyan yung problema.
2: Mate, ami, ang mga problema doon ay mga solusyon. Ha? Doon ay solusyon.
0: Sana all ay solusyon.
2: Salig lang kas, labaw nga magkagagahom, ganyang itawag, longhir gabangason.
0: Ayaw pang ana, ma. May classmate kay ayaw ka, kanina ako, nakaisulti ni mo ba, mamasin lang gugunin mo, good?
2: Unsa man na. Naminaw ko kay classmate ko ta. Kani adto elementary high school, nag-college pa ta, classmate man ta. So, ako mabati na ko sa imong kuan. Maminaw po ko kay di man ko para sa ni Ilrin.
0: Nakaisulti ni mo ba? Yung mong ran ako.
2: Sige daw. Unsa?
0: Need you kaayo na ko ron ay...
2: Gamay nga problema. Nonsense.
0: Kuan magdakudako ba yan ng kwarta ba yan? Kuan ba yan? Kailangan mo palit ko ka washing machine o TV nga kato nga 50 inches.
2: Pila yung magkikinahanglan sa TV ko kaya imposible ba sa ako? 50 mil?
0: Ano?
2: Gamay ra no sapi ang binimumit sa tinuod lang.
0: Hey, sure ka niya. Sure ka, Marlo?
2: Classmate man ta, ngunong di man ta, pahiramun ta ka, pero kway tubo niya. Kway tubo niya.
0: Masaom na.
2: Masya, iulit lang niyo siya sa gikatakdang nga petsa, di ako tubuan ni. Pero di ta ka ipiton.
0: Mau ba?
2: Di ta ka ipiton, tagaan ta ka mga long-lived validity.
0: Salamat kayo, classmate.
2: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Burot ako pantalon, buto mo nagsapi.
0: Ah, wala mo dahil na di ayaw.
2: Ilayin mo.
0: Kato lang kung gingunin mo. Mga 30 mil.
2: 30 mil imong tuyo niya kay classmate man ta, imuhan yung 10 mil.
0: Ha?
2: 40 mil imong kwarta ron. Ay, lagay rin ang 10 mil. Kini lang 30 mil.
0: Hala, hala. Uy, grabe naman na. Uy, sana ula lang yung kay ka ba?
2: Ayaw ipamalita sa itong mga classmate ha. Kipasig mo, sundog po sila.
0: Ito na ko. Problema,
2: sige, ito na ko. Sige, mate. Welcome,
0: sige, mate. Sige, mate. Erika, nagpasalamat yung sa kong classmate na si Marlo kay Paldo kay di sus grabe mo pinansir mo din siya. Pinansir din siya o ganang pruntun.
2: Ayaw ba?
0: Naalis siya yung mga masyaw ana ba? Grabe kayo bugdo kay bulusa. Uy, puro kwarta, tagnilibu pa yun. Nakaana ko kung asurtiya din sa mga kwanan ninyo. Uy, sayang masawa ni kay wapa mo din siya yung kwanpon. Wala pa mo din siya yung asawa. Muto nga, pinaremenda ka sa istorya. Nakahiram d'yo ko. Nakapalit kong TV, nakapalit kong aircon. O ka, Sir Roger, nangunta na siya. O ginani mga pangitabo. Roger, baby.
1: Oy. Kaninot ko na. Asa magkakakuha ni... Ami, my love, aning grabe naman kadaku. Mura man yung, di ba maglabat na itong ulo, aning kadaku sa itong TV.
0: Ay, dili, ay, wala, ay naman, ay, kuwan na, di mo na inanak
3: kami. Ay, put, girak mo eh.
0: Dili lang, ay kabalaka, nindot kayo ng talawa. Pwede ka magtanaw dili, o ka ng Chinese, ka ng ginatanaw ni Bong Algabre, ka ng... Siya ang original na, siya ang totoong CEO ka na.
1: Okay na kayo. Asa ba kakahuraman, ha?
0: Dito ko sa akong, ginakita mo kung ang amigo nga, akong classmate nga si Marlo niya, kwartahan man kayo, yung kong kipahiram, o niya, wapadyo ka ng interes?
1: Maayo nila kayo di ay.
0: Mayo kayo ay. Kunya na ta air corridor split type pag ito di perting kiha kayo.
1: mayo. Sige. Ako sa patukaon daw ko mga manok dito. Pag enjoy lang sa dia kay kunya tatao da mo gago mo aton malapo ko ilakon kay base ning makasapi tato. Ha? Sige okay ra di mo.
0: Sige, che. Tama man kulang oi. Kulang pa ni kinala pa ni magpalit pa kong chandelier. Oh! Ako ni chandelier, dre. Sige lang po, han. Ugma siguro akong angyoon to akong classmate. Ako sa nai-plastar, bi. Ipa-plastar ko ni mga bangko, dre, tanan.

0: Med!
1: Ay!
0: Uy, ikaw mo nilang ga-jogging mo rin ka diri. Ayaw ko piyan sa sige-jogging.
1: Wala mo, singlo.
0: Mabuk kayo mong short kay... tohakol may kagansa.
1: Ay, Med, mara kong singlo. Med, ayos ako singlo mo.
0: Sa pa singlo to ka? Nga, bago pa magkakahiram, ikaw ba, grabe naman imong puukaw. Ay, ang pita makita na imong mga... kina imong sigwil. Ikaw ba? Ikaw ba maraga? Doon na po kayo problema. O sinabi problema ni mo? Di talaga ka singlon. Dili pa ron. Di pa man ni mo, Judy.
1: Nakuol, Joko pa.
0: O sa'y goal?
1: Ala, oy. Di, maulo mo. Kunyay mo, mate. Oy.
0: Mate, classmate ta. First year, hantod second year, hantod na himong college. Classmate ta niya. Karoon, mawaw ka na ko. Ayaw ka o sa kuwa. Kaya kabaw naman siguro sa kuwa negosyo. Ha? Wa ko'y gibuhi. Kaya wa pa ko'y asawa. Ngayon, mawaw man ka na ko. Basin, og, mabalibal ko ni mo. Nung ka mahitabo kay amiga ko ta, kaniadto pa.
1: Naminaw ba?
0: Unsay mo
1: kulang
0: gusto?
1: Ba? Kulang mo, chandelier dito.
0: Chandelier?
1: Oo, oh, niya. Among balay ba? Niya, butang
0: silingpan dahil, silingpan.
1: Silingpan.
0: Nagan sa unit top.
1: Ayoy, turun. Nalaman ko, aircon. Okay na, ayun niya. Nagoy mga palito ng mga bangko nga, mga magkunoon pa ba?
0: Magkuno?
1: Oo. Oh.
0: Katulikon kayo?
1: Tulikon kayo.
0: Sinaw kayo?
1: Oo. Michelle, magudog 20 mil.
0: Bye.
1: Nyakto chandelier mau dalar atau kinsimel.
0: Nyak buat pesabut ni mo, sama dia membantah dia makapalit. Menghanglan ni mo.
1: Lo sama itu terbawa sa kumbana, jadi mentu kayu unan off pembutun terbawa sa kumbana.
0: Ami my friend. Jadi ka angay mabalaka tungod kay peramuntaka. Peramuntaka.
1: Salat to tinood ka?
0: Peramuntaka pilay mo kinang 20 mil.
1: Ano oh 20 mil, anya katong 15 mil.
0: Bila man tanan na?
1: 35 mil.
0: Nay, 40 mil.
1: Mulo man sa tanan.
0: 40 mil, o. Kining 5 pang snacks ni Muni. Ilay, ang pugayo
1: ko. Uy, sobra naman na, classmate. Oy.
0: Classmate, ayaw o kuhaan sa kuha. Kaya ako, kuhaan mo ko. Kanang...
1: Siba tanan sa kong pang-classmate?
0: Mi-ani mo.
1: Ikaw ba, maldito juga kayo, mamu. Ipoy, Diyos. Mugyan po na yung style sa una pa, ha?
0: Dili palang dagagtao, diri. Ako kang ibigyan.
1: Ah,
0: ha? Saan sa'yo, wali mo?
1: Joke,
0: rawin. Ay, klaruhan pa. Klaruhan na yung istorya. Iba, kasi ko nga jagaon, kaya po ko ganyan. Okay. Ano, magkuhaan pa ko.
1: Mag-jogging
0: pa ko diri sa unahan po kay...
1: Sige, klasme, salamat ha. Salamat kayo.
0: Palitan mo gusto ha.
1: Oh, sige. Alam niya, anay. Ay, mamalit ako. Ay, matusok ko dito sa J-Mall, B, o sa NCSC. Ay, magdali-dali ko.

0: kalimutan.
1: Maserong maring Erikan, ilang remedya kang sa istorya, napalit gud ako og naplastar gud ako sa balay ang tanan ako mga appliances. Nakapalit pa jugo ga gipahiram pa jugo niya og ganing kwarta nga wa pa gyud internet bisag wa pa kabayad sa primero na kong giutang. Kaya ang yang gusto ra kana mabayaran ako no kung naa koy kwarta. Kumaningil na siya, ala ba? Nakapalit ko katong electric gas stove o ka kanang electric kettle. Electric iron. Nagpalit pa jug ko og kining electric fan. O ga syempre ang pinaka highlight dito ang electric chair. Grabe kay napalit jud ako dinos kay mong balay halos electric na unya nakapalit ko og solar panel. Pinaka na mga adlaw, semana, nimong bulan, ilamban na po, nimong bulan, ilamban na po, o ganahin na po nga bulan, o ga, in ano yung mga pangita po?

0: Aiyo. Aiyo.
1: Dali lang, dali. Ang sabi. Ay. Uy, classmate. Talaga ka, classmate.
0: Nakatulog kasi mong bahay kay nangutan na ko kang Wilma Joaquin.
1: Dito rin ka namin. Ano lang kaya Gian Yuson di ay?
0: Ah, hindi man siya mutarong sulti. Ah. O niya, pagsubay na ko na sa kilid, nakita man ako si... Si Gian Yuson na kamaybay.
1: Oh, mamaybay.
0: Tana po ko niya po.
1: Mapada ba siya gisultihan? Gisultihan ka niya o gisultihan ka?
0: Gisultihan ko niya kay kung tana man ko. Mit, kaya padayon ako, pi.
1: Ay, sila tira, oh.
0: Ako mo din. Ah, grabe ni Mumbai. Uy, grabe.
1: Wala, tungod ni mo, mate. Dili na ginimainan niyo. Dili tungod ni mo.
0: Abi, di ko katuo sa kaniad to mga high school patanong. Kana, karun ba? Kita na ko nga. Ah, gwapo yung Mumbai ba? Gwapo yung nindot ni Mumbai? Nindot mo. Okay siya.
1: Okay ba? Okay ba?
0: Okay siya.
1: Uh-huh.
0: Ah, kutsun, muka. Uy. Ano siguro mag ana-ana diri. Joke lang.
1: Eh, grabe mo ka. Eh, grabe sa ka. Eh, grabe jug ka ba?
0: Ay, kaya gaon mo.
1: Grabe jug ka ba? Ayo pag inana bi.
0: Ah, sumay humot lagi ug kape ron,
1: kape. Ang kape, nagkape ko. Santo na gold coffee mix.
0: Uy, kalami ano. Sumay mga sangkap na humot.
1: Ay, na ni mga gluta tayo. Nagani siya, nagani siya mga kwat pagpagwapa.
0: Pati lawa sab ko.
1: Ano ra? Oh, kadi akong game na ako bago pa man ni.
0: Gini-gini. Inomon ako. Imo ng lipstick.
1: Oh, sorry ka. Ayaw, ako na trapuan.
0: Ayaw.
1: Grabe, di ba, classmate? Imo bang kitilapan ng baso nga na yun?

0: dalam sini sa kosa ka pa. Distrita ni kag padaog di ay.
1: Oh, dinag ko ba katong fortress og fortress.
0: Problema lagi ko eh. Kaya wapas, wapas may gonsi.
1: Bisa katong nga lang. Bisa katong imong nahulam tanan sa ko. Katong nga lang. Wajan.
0: Wala kyo eh. Kasi Roger, pait sa kayo. Pait kay panahon ron, Mit. Oy.
1: Mit. Na ko eh, isugyot aron nga di ka madakan siyong bayro nun.
0: Sama na, Mit.
1: Ako, dako naman ganyan sa PIA na. Pero, wah, mas ako na. Kaya kartahan man ko.
0: Ano, Mit?
1: Gusto ba ni mong mahanaw ang katunga ng imuhang utang sa kuang niabot ng 50 mil? Simple na kayo, tumag. Masugod ka dili sa kong mga option.
0: Usama na, Mit. Usama na, Mit. Sorti ko na kumit, B.
1: Mit. Wala yung bana dire?
0: Wala akong bana, uy.
1: Masin mo ka rin, tukuloy yung masakpan na rin, masin mo siya yung isulti.
0: Wala kayo, nakuha man to. Naman to yung ayaw dito nga, naman to yung trabaho sila dito nga, kana itlogan.
1: Mate, nagabaho ka. Sukad pa elementary ta high school hanggang to the college, dugay ra ko nang andoy nga makatilaw ko nimo.
0: Uy, malung ko ba?
1: O, sakto yung nadungog.
0: Sure ka na imong giingon?
1: Sure ni siya.
0: Grabe na ba kayo na
1: yun? Wala na yung compute. Sure ni siya.
0: Imong pantalon ni mo, piting na ba kayo? Gababagbe ng buwan. Grabe naman ako mo.
1: Hindi ka sabay na inong kong turbo. Sakto na 30 minutes. Jogging ko. Mate. Gato nga sa imong utang mawa. Mahanaw. Ipapas ako sa kong listahan pa sa imong sugot na kasi kung gusto. Kasi gusto ni mo.
0: Dinood ka? Kasi magsama ka ha?
1: Hindi ko magsulti.
0: Mga ni mo, oy.
1: Katunga sa ako imong utang. Diri, Mit. Diri ka. Giminyo na ko ni mo, Mit. Nagkabsunta ka niya. Ay!
0: Kaya ka na mo, oy. Mara naman nagkito, oy.
1: Ay, pagsama.
0: Class na ta. Pagsama. Grabe naman yun. Ukuyoy.
1: Ayaw naman.
0: Masero ka, Maring Erika. Disugot talag yung gukay. Siyempre, disugot ako na kung may akong utang noon. Yung siya, makuha ko nung katong akong utang. Buti ako nga, nakadeside yung gugalit mo rin mo ka na nga, nakaingong ko ba nga, puslan man ngayon na ani, ako na lang ningkuhan, kay ako na lang ning sigundahan. Ako na lang ning sugto, lang ka na nga, masugot talag ko siya yung gi-offer na ako, kay at least gamay na lang ako mabayaran. Buto nga, milabay na po ng laing adlaw, di ba alig nasad siya? Ang classmate o kinanay mga panghitabo.
1: Ayo! Ayo!
0: Mate, narakot na si mong kilid, mate.
1: Ayaw na pa, kuya, we.
0: Narakot na si mong sloyo, mate.
1: Ano naman ka riyak sa
0: kilid? Mate, wala para ba dyan ko'y kwarta, mate. Kapalo ko maningil ka. Eh, sagot, mate.
1: Mit, kinahanglan na ako kayo na nag-ana sa buo.
0: Istirita na siya kagpadaog na po.
1: Sakto. Mit, katunga.
0: Mit, parang magagsikin libuno. Mit,
1: katunga sa imong utang ako na mag-impas sa uwiwa na to siya. Papas na to siya sa akong listahan. Pero doon na pa may katunga nga 25 mil.
0: Mit, na. Mit, sa ko man, yung gusto, mit. Ato na buto nga, irison na to lang nga para maimpas.
1: Kanang ipit mong kurun, uy. Ipit yung
0: kayo. Wadyo ko yung kwarta, wadyo ko yung kwarta, wadyo ko yung kwarta ro kay si Roger, wapamantay swildo, uy.
1: Ano yun, sa may plano, wala kay, pwede ka na yung chandelier.
0: Ayun, wala tanggala na, kay mara muna, nababayan na yung dekorasyon rin sa kong ang balay, mit.
1: Nagtiaw ra ko, mate. Dili ko gusto nga ma-hurt pag nga makuha na imong mga kabtangan. But anyway, ito naman tayo lain nga mga option.
0: Sa man, mate?
1: Gusto ba ni mo atong mga naandan nga option?
0: Masabot-masabot ni mo.
1: Kay Pormero, dako-dako man tong kuhan. So, ang kining imong balance nga 25 mil, kuhaan ta ni 10 mil. Tirahon ta ka.
0: Jirjiron ko ni mo.
1: Ayaw, isulti kay Rabino si Lota sa Estrada. Basi din siya ganahan. Oo, oh, sakto yung mong giingon.
0: Mate, nang siya pila na yung utang na kuha na, mate. Okay mo nang kuha nun, mate. Jirjiron ko ni mo ron, mate.
1: Napay, nabilin nga 15 mil. Saman, siya may gusto ni mo.
0: Basta kayo din atuwaran niya, ayaw yung isama, ha?
1: Ayaw, sulti is Luta.
0: Hindi ko masama.
1: Nabi na ba na dahil siya?
0: Hindi ko masama.
1: Dali. Sulta siyang bahay. Kasi kuanta din, makikita. Anta. Wala yung bana din, wala yung bana.
0: Wala, wapan ni Uli, oy.

0: Itulak ta kag lingkod kas bangko.
1: Agay medyo grabe gidusok na ni mun mita. Agay na tala. Grabe naman ni mito. Gatulda-tulda naman ni imo mag imo manggiwaki sing ako ang kilid sa ko ang panty.
0: Sorry kay naduso na ko na pungilong lingig. Amid miag ni mo mito. So kapag kadi adto hantud garuwa jay kausaban. Ang imong hawak ka kurba kayo. Ibuduhan nga murag chocolate hell.
1: Med, ma.
0: Ay, napagsaba kayo ba si ma? Dali, unta niya kayo. Jismin, ha?
1: Sige, med, sige, med, sige, med, ha?

kani nga Marie Erica. Sa kita sa akong kwan, oy, gingi-gingi, oy. Dira ba ginakuha ka alhoy yun ni si akong classmate nga si Marlo? Muto nga mara na kung sinsa sad go, sa kumpana nga si Roger. Pero ako'y mabuhat, kaya dati mo nakuha agad sa kong utang niya. Muto na nga na siya, kaya naman siya, naman ko'y balance nga kinsimel. Ang mga problema nga ron, kasi siya duwa o sila nga doon sa balay. O sa nga ya, hindi akong tuktukon sa kong kwarto dito sa gawas niya. Kaya tuktukon kayo mo, kwan ko na siya mo. Gusto ko na siya mo, kining majir-jir na ako. Kaya nangana naman ang kanahan, oy. Sabi ko, buhato na aning makalikay ko. Ano yung wala man siya ko ikabayad paano niya, oy. Labi man din ka, kwan may kong nagkabalo pala na ikaw ngayon, ano yung kamangtas din ako classmate. May pamayawala ko ni sugod nga, ya. Nagpapayawala ko ng utak, ano niya. Mura ba nga, naglisod ako ang gawas, ano ma. Kaya ako siya nga, nabit ako yung kwarta. Ato niya, ay, ako siya nagbayaran, wala niya dawata. Kaya tapos ko na siya yung kwarta. Nakasto na ako. Karoon niya ako paning lang, kabalo siya nga ako yung kwarta. Sige na po siya, hangyo na ako nga, mujir-jir ko na siya. Tampagay ko ninyo, Biki. Ito naman yun yung nakuha ka bunal yung tawhana, oy. Gabaog pag yun. Ang paabot ko sa inyong tambang. Dininalang kutob. Amin.

0: kay mga kasolid nga katropa na sa Manaminaw Ruan. Aga siyempre, kaya ito ang programa kay Turgatos magamuton sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Ay nako mga maring, at ang oras, alas 11.42 sa Mali Eyes sa Buntag. Plus paniudto mga maring sa mga Naminaw karon sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panimay. Hello!
0: Hello. Okay, nagtanaw na sa si Hinaron Sulaz sa good PM. Good PM nga morning pa ron, oy. Sa Brisbane. Sa Brisbane, Australia.
1: Aba, sa mga taga Brisbane, Australia.
0: Oo.
1: Kabini sila, Harun?
0: Kabini sila. Ay, si Linlin niya, ano? Sa Sydney, Australia. Di, hayag pa rin sila, ha? Mura kung saan urasa rin sila, Harun. Mura ka alas dos, masiguro rin sila, ha?
1: Ay, sab ka nga luta sa agit estrada nga sige naman siya katawa, oy. Nangana di ay patilaan na lang po para impas dyan ang utang, ha, ha, ha. Ay, nako, mabalik na po di ay to o gal-jer-jer kay naapaman di ay balance meet.
0: Aba, oo, bogan ni, no?
1: Ayaw pa piansa. Kaya basig mabalik, magganitong wak ganahi.
0: Sala ka doon na igam.
1: Katapakang, sakto, master. Hala, text na mo sa doon text line sa 0966-306-9569. Pwede sab nga mo tawag mga maring sa 0966-306-9569. O comment mo diha mga igala sa toang page XFM 107.1 sa Tagum City. Ato asamtang talo-talo sa diha master kay Lilion sa nako diha mga pages pa si doon na mga mensahe sa master.
0: Bebe, akong tanaw din. Aba, na yung mga nag-message diri.
1: Oo,
0: si Brad, shout out yun din ha. No, okay. Siyempre, okay, daghana nila. Oy, thank you very strong. Napag-ito si Gian. Okay, mga taga, once again, diya sa Santa Cruz, no? Diya sa akang Jenard, okay, inubanan sa mga kaoban ni Jenard, ha? Naminaw, gino sila kay, oy, ga-Bluetooth na sila. Nagtanaw sila live. Salamat ka ninyo diyan, ha? Si Jaymar Kanyada and Company. Aba. Thank you, kaayo. Sige.
1: Kinsa pa yun ang Ardiri, ato sa Lili, ano ba nga mga PJs na ito, mga marilab. Sinta ka rin makitaan mga higala, ha, sa XFM 95.9
0: General Santos City. Yes.
1: Og sa XFM 99.1 XFM Mati City. Ay, nako, good morning din sa mga namati sa karon diri abayot no sa mga taga kuan katuod nga itong gihapitan nga nga unta. Diri adapit sa Gubjan na ba itong area nga
0: katong naminaw sa tua.
1: Oh, gakilaw ta.
0: Gakilaw.
1: Kulami adit magkilaw, uy.
0: Uy, nagtaon na kwan si Jocelyn Guno. Aba, marami ng isda nga Guno, no? Shout out ko sa asawa ni mo, maring Siksi Bunga Buntis.
1: Aba.
0: Aba, nasilingan yun ni si... Kailan mo si Jocelyn Guno?
1: Aba na siya, kanang si Jai Jai.
0: Si Jai Jai, aba. Jai Jai. Ikaw Jai Jai, ha? Dili ko... Dili kaduday ko na kay naapa kay bayog mula dyan. Ikaw, Josephine, tarong ako na imong chat, imong comment mo, ha? Naipagka
1: bayog, mulod, aba, mulod.
0: Aba, sana siya. Tarong
1: napin.
0: Tarong na niya, Josephine.
1: Mahalang dyan nang imo, ha? Dili pa maimpas imo ang utang.
0: Aba.
1: Dili man itambag ya, sudya man eh.
0: Sudya man ilaki pala eh, mga Josephine.
1: Tarong na, may ma-pin, ay, pag-anapin.
0: Kaya naman, dili ba ka magpa...
1: Dili ba ka mapa-anapin. Pa shout out from La Concepcion. Ay, kumusta ito mga kalsada diha? Gabasak na ba?
0: Nagkala ba na, nagtuna na ba mo diha?
1: Ang mga kabaw diha, gatuna na ba mga mari? Ay, nako. Napadili, si Gibi, sa mga gusto mo nawag, tawag dahil mga mari, kay ito nang mahimanyan ninyo mga ikatambag din ha. Ito na siguris guta ni Bayot, no? Kaling kaagi ni...
0: Oo, wala yung mga inaanak bitaw, no?
1: Ano yung mga inaanak?
0: Grabe kaayo na siya. Okay, mga katropa, no? Kamalokalisod kayo na siya ba nga? Kanang,
1: maipit ka ba?
0: Ang imong ibayad, ang imong lawas.
1: Hmm.
0: O sa kakababae, untang inaanak, no?
1: Gusto kayo na siya kung maanda na siya kayo, dahang kayo musundog, anay, dahang pumaguba nga pamilya.
0: Oo. Pero mas lamang ang babae mangutang kaysa lalaki.
1: Labi no, kay kung laki, hindi man ma...
0: O, sa tuang, napuno naman tag-utang. Huwag mo siya mingon sa tuang, kuhaan, kaning master o kaning Maring Erika, kanang jujira na lang tamang
1: bi. Mayempas yung mangutang.
0: Huwag man. Huwag man, may nanano tulog. So, kaswerte ko ni mga babae.
1: So, kaswerte agad ang mga babae. Good guy. Abi ni mo ang mga babae, mga maring kanang dunay mga sakto, dunay mga option ba? Pwede ni malang lawas ibayad. Sa laki kay dili man pwede gawas og yutar ang nautangan.
0: Ano ba si Ruwin, no? Ako pa sa iyon mga maring. Akong alaman mo no og paningil para perminte magabsan si classmate, aba, paki, sana siya, paki is o diri, paki shout out diri sa Purok, Tres, Kamansinyo, Sambong, sa New Corilla, Davao del Norte, aba.
1: Shout out po daw kang Sep Sunshine. Salamat kaayo kang Sep Sunshine sa imo ang paglili karon sa tuwa.
0: Shout bro, aba, Sip, aba, kuyaw ni, no?
1: Shout bro, aba, ikaw sis, maya pag-ana sis.
0: Ay, pag-ana ba? So, ano, magbalik ta sa itong topic ko, dahi, Maring Erika, kanang mga, sus, ikaw be, musugot ka, ana.
1: Di ko, uy.
0: Di ba?
1: Pero depende po na kung ipit na ikaw, musugot, may bulbi ako.
0: Pareha na itong, basing mapareha itong kolektor nga ni Ato dito sa ilang balay nga, pagkasalan ni pagpaningil niya dito nga, magpaningil niya sa balay dito sa iyang paninglam na pagkatun niya dito kay gakuan kanang gatapis
1: ang
0: babae
1: ang nakautang
0: ngunya yan ala tong kolektor nga ma'am mabay kasi mong utang ron ma'am may murag dugay na rabaka ka kuan sa imong hang payment sa imong gikuha nga washing machine
1: mao ba dito
0: wala ra
1: jud dito asa
0: ha
1: dili asa
0: asa ha kunang kuan gani nga ay wa pa man nabot akong bana kay ko doktor di bana no sa bachelor sa basba so motong nga ni pag ato siya, ano dito nga kolektor nga, sulit balik, ano yung kabalo ko, magkuan na gini, magpanti na niya ba?
1: Oh. Gatapis man ka to siya.
0: Oh, pagpalik ka na niya, panti yun. Uy, sir, kanang kuan, ma'am, ginang lang yun mong bayan, sir, kanang nga kuan, nagugod, sir, kanang
1: nga. Yang yun siya.
0: Mangyong ako, sir, B, kay naan niya kung ba, nawa pa. Sige lang, matay, ma'am, ha? Pero wala na ka nang lain, gasaka na iyang libido.
1: Ang kolektor.
0: Kolektor? Ang pagbalik, ano niya, Marie, pagkatulong niyang balik, anang kolektor nga, kini, di ni mo bayad ron, kamalong gahubo na ginitanan.
1: Aba.
0: Oo, oh, alas 9 buntag ito, kaya alas 9 buntag mo siya maningil. Ako ginihagdapon dito, yun. Dumugon, ginakuan niya, nakaturbo na siya daan.
1: Alam, ginom daan ang turbo?
0: Oo. Oh. Pagtuktok na niya daan, kipagahin na niya iyang tab, gahin na niya iyang taba nila, iyan ang gition.
1: Gition na. Oh. Mura sa nag-grade, ana.
0: Mura siya nag-grade siya, parang bypass operation, ana ba?
1: Sige daw, go.
0: Pagtuktok, ana, Mari. Pag-abre portan, abre, ana siya. Paggawas, ana, yaman ang bana.
1: Ditutukan na niya.
0: Tutukan niya, ana siya. No, sumang kanya, ano, pakita mo kasi mong taba nila, isang, sorry, pakita taba nila, pakita mo nila, isang, babae mo siya utak, kung nila, nabihian ko na niya portan.
1: Ayaw naman. Ayaw naman. Ayaw naman. Ayaw naman. Ayaw naman. Ayaw naman. Ayaw naman. Uyotar.
0: Ay, nakwa.
1: Okay, balikan na ito na yung kaagi niya. Ayaw pa si Pakitimbaya, si Wendy Aday, Sigi o Katawa, nagtanaw sa inyo ha nga no upaw na.
0: Aba, Ruin Carbon ha.
1: Wala na kayo problema sa imo.
0: Wala na kayo problema sa mga upaw Ruin Carbon. Kanang imo hanga, kanang si Windy. Ingna na si Windy, wala na siya problema sa upaw.
1: Ayan pag si Windy, wala na yung makakuan sa ato ang tila greetings.
0: Makakuan ka sa mong tila greetings. Si Iba, ma'am. O saka ginang imo hanga kabuhi.
1: Mula o ginang waiter. Ito rin tambagan, B, kay ikaw kaya po itambag, kay ikaw may nagpalik-alig ganyan.
0: Boy no, so, ikaw, ganyang ami, ikaw na rin kung nagiganahan ka, kung giganahan, lalipay ka, ana, parang gusto nyo kag makakuan na siya, maimpas na yung utang, ayaw lang akong consulte ni mo, kuan lang, alakailang sagsaba, napaman na siya balas ng 15 mil. 15 mil ba to?
1: 15 mil na lang.
0: 15 mil, ino na rin, para maundang natin, jaljira na lang ko ugma.
1: Ya, basi gilimod kayo. Wala ba yung mga resibo, day? Ha? Gilimod sa katunyang classmate. Ay, dapat doon na sila yung mga kuha. Doon na sila mga...
0: Dapat ilista. Namoy ka na nga talisit. Oh. Ana. Kini nga daw, gijir-jir ko aning nga pizza. Ana. Lista niyo mo.
1: Ya, papirmahan sa barangay.
0: Isa, papirmahan mo na sa lupong taga Pamayapa.
1: Ana. Hindi mo na mga taga lupong Pamayapa. Kaya mga stress. Bino na mga dagwa.
0: Kaya nga, lalimang ako. Kaya ito nga, nagkuhan ka lang nagkaisa nga na barangay ko.
1: Oo.
0: Oo, na barangay. Ito ka lang ganing drama lagi.
1: Oo.
0: Na barangay, ang lupong.
1: Stress ko.
0: Na stress kayo nga. Magiging
1: pang jacket.
0: Lalimang ka, istorya ko. Isuwat ko na niyo yung istorya. Kanya, magsige ng kuhan. Siya ko na panulong ng kuhan. Mas stressful kayo mga kiwi, uy.
1: Uy, grabe na mga, isun po na yung trabaho nila. Kana mga taga-lupong, taga-barangay.
0: Oh, di ba? Uy, ano pa si Luta, oh?
1: Sa ingon.
0: Hala, nakaingon, ana, baya, budgo, ay. Hala. Aog, muhangyo, gun, nga nung di man aron, maimpas akong utang, simba ko po. Aba. Luta, ha?
1: Ito, maigat ka, Luta. Oh,
0: maigat ka talaga, Luta.
1: Salamat kay Luta, pero okay rin na, uy. Is mo lang maimpas ang mga utang kay... Pero dito sila makautang sa Turco, murag dihado, gin sila
0: diyan. Kana, kana.
1: Ako, makaya na mga kargada.
0: Uy, sakto ka, ayoy.
1: Basig pagkuan, lisod na birahon ba?
0: Okay. Mamanin mo na ba lagi kang nagtarbaho kakaneng dyan sa Sibuyasan? Hoy, sa kalendar na lang ilista, meet, aba. Sige, sige, so, ano, nara ko na ni Mugod, basta kay ako masulti ni mo, kung ako sa'yo mo ha, ami, kung ako ikaw, ami, no, kung na lang ka lang, it's a matter of choice. Piliyo ni mo, kung okay ni mo na, maimpas ni mo, tala, sige.
1: Or,
0: ilista lang, o.
1: 15 million, yun na yung, di na lang, di na.
0: Yan kang wak yun, kay kapalabas panahon, pahit pa yung kayo mga tao ron, sa'yo na ni mo.
1: Pa-Jerjer na lang,
0: pa-Jerjer na lang kayo. Nakabayad na ka. Malamian pa ka. Diba? So, ano lang kung nakaka-problema mag-yapon kayo. Padangat, tagbalik direk. Tabagan po ka na mo. Kinani lang yapon. Okay?
1: Yes, salamat kayo, maring
0: Ami.
1: Sa papadangas, si Mong Kaagi ni ato ang tulumanon kung ako, ikaw, katropa. Ako ni sa maring Inday Erika, deligwapa, delimesta, sa apang di magkumpensa, ang tungkol kamangunay o gusilingan. Salamat kayo, mga maring. Hantulog mapuhon.
0: Yes, kinayin ang ubos ngay galas kanginan, ang inyong ligod nga sigila gabarog. Walay lain, basta rin ito rin, malagi bon sa una, atun karon.
1: Daghan salamat on.
0: Thank you for watching.
1: Thank you.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Katrupa. Exciting!
1: Habang everyday, especially sa mga na-core since pandemic pa sa tao.
2: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
3: Tayo sa day in English, kung goitay.
4: Ay, kasayo na nana.
3: Amo, patag ka, malaga tayo. Ingon na mong maestra, tayo kay Mangki.
4: Kung laki.
3: Ngay.
4: Ay, ay.

0: gusto ang lubog nga panan-aw tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put the plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga panan-aw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Hey, si Alvin. Biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist. Premium gig kong natumar o Premium D3. Lako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium T3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement from it.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nag-iapo na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes!
9: Abli na ang Yes to Health Clinic.
7: Dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
10: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
11: Ug matag Domingo.
10: Libre na magpakonsulta sa doktor.
12: Lunes.
13: Hiling na pagabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte, hindi gagawin ng Senado ayon kay Representative Ridon.
14: NBI Director Melvin Matibag naghain po ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barsaga kaugnay sa Senate shooting incident.
13: Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 17.
14: Palitang regional, pasahero na lumubog na MBCA Quesel J mula Davao Oriental. Nasagip sa Indonesia, apat na kasamahan patuloy na pinaghahanap.
13: Sa balitang international, US naghahay ng planong gradual de-escalation upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
14: Showbiz, mga katropa, Loy Sandalyo na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
13: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams, pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
15: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Mga katropa, panahalin na po tayo ngayon ng Martes, 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
13: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
14: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
13: Ako si Brian De Palo.
15: XFM News Nationwide.
14: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail male dormitory. Diyan sa payatas nitong Monday ng gabi si Senator Jinggoy Estrada at tatlo niya nakasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at graft charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening sila Estrada, DNR Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po'y VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
15: XFM News Nationwide.
13: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Porsche Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
15: XFM News Nationwide.
14: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad na mautos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
12: Pinaktibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas na batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong Flander at Craft. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggo Estrada habang sinadat ng DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupad ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
15: XFM News Nationwide.
13: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes. Narito ang report. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson na isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon nitong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada. Ayon kay Lacson, hindi may tuturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas at iba pang gawain ng legislatura. Iginit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatanda ang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority bloc noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
15: XFM News Nationwide.
14: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst, sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
16: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagpatago naman? Bakit kailang bigyan ng special na privilehyo ang mga miyembro na tumatakas sa batas samantalang ang ordinaryong mamamayan ay hindi walang ganung privilehyo? May kasi may isip mo din ano, problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong ikaw ba kayo susurrender o huhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may ariswaran pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
17: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
13: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampana ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
18: More than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede ito talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman ito mukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At iba tayo naman yung ground na inilabas. At insofar as yung mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
13: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
15: XFM News Nationwide.
17: Samantala, mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado. Bilang Impeachment Court, ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado kahit hindi maaaring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
18: Kahon nagkaroon po ng dismissal, hindi yung nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa trial, dalang bagay lang mo yun. Either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado. No? So, ayan ang inaasahan natin. Magsimulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
17: Si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang ihaharap sa pagdinig. Matatandaan, iginiit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
15: XFM News Nationwide.
13: Naghahi naman ang ethics complaint sa Kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan ito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado nung naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas kaya nararapat lamang na dumaan ito sa imbestigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagkapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
15: XFM News Nationwide.
17: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astro del Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipinaliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
19: One is agriculture for us. Food security. Kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Power and energy. Isa tayo sa pinakamataas sa universe. Hindi sa mundo. no? So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no? Na gustong ilagay na ibang bansa. Pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, na mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence, kung talagang ma-solve immediately.
17: Ang economic analyst na si Astro Del Castillo.
15: XFM News Nationwide.
13: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Kuwangko na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong EPIRA law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
19: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag angkat ng coal or LNG para patakbuhin niya ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtipo tayo ng $380 million. More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
13: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco.
15: XFM News Nationwide.
17: 16 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Iba pang balita tayo katropa. Umabot po sa 17 na. Malungkot to yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 13 na huling biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angel City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay na isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita, mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations ng mga responder para sa 3 pang manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
15: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
17: Ang XFM News Nationwide katropa, sabay nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Mati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
15: Balitang regional.
17: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan, patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
20: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit isa labang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas ligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezon J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Barrio Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ng advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na mag-ulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
13: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Kinumpirma ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na leader na rebelde na si Kadjungo Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamangka Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nagkaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsagan ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang paggalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
21: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
22: Ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ng kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si John Ray Otlang Rondina, residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual nang bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ang suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
13: Fish vendor na barilang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagao Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala na sa kustudiya na ng Miagao Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
21: Samantala, water flashing muling isinagawa dyan sa Tuguegarao City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie the Kiwag ng XFM Tuguegarao.
3: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o PFP Tuguegarao sa ilang paunahing lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tuguegarao City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunahing kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng PFP Tuguegarao ang water flushing operations sa bahagi ng Tuguegarao City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tuguegarao, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie the Kiwag, XFM News.
15: XFM News Nationwide Weather Update.
21: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
13: Katropang body, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pag-ulan ng mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
21: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tuguegarao. At yan ay nasa 43 degrees Celsius. Ngayon din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Inpanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan, Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya tampayo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
13: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
15: Balitang International.
21: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Nagahina na isang plano para sa dandahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatag po na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng U.S. unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Pagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, Ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
0: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niya mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumisipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na comment. Umapaw naman sa gigil at samot-saring pagbati mula sa netizens at Loini fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Lia. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang, balitang sports.
21: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games dyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa kompirmasyon din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aichi Prefecture mga September 27 hanggang October 3.
0: XFM News Nationwide.
21: Alas 12:31 na po ng pananghalian mga katropa at sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
13: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe.

0: gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.
1: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na tanghali sa ating lahat mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po yung likod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na hapon, tanghali sa lahat po natin mga kaibigang taga-subaybay, mga katropa natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Na lagi ho nating kapiling pag sumasapit ho yung alas 12:30 para po sa ating talakayan, The Secret of Health, magbibigay po tayo ng mga impormasyon na pwede nating magamit sa ating patuloy na pagpapalusog sa araw-araw. Katulong na rin yan ng ating pong mga kinakain, tamang nutrisyon at ng Santon Plus Gold.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating talakayan.

0: Ayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala niyo po mga text messages, meron ko yung mga inquiries about your health. Ayan, i-text nyo lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Hindi po masaya lang po mga katanungan, eh pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha. At sa mga nag-nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, pwede nyo ma-avail yan, ha, sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ERX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan. Gaya na rin sa mga local pharmacies, mga butika sa inyo pong lugar, mga katropa, ha. Magtanong-tanong lamang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong iinumin, gagamitin ng mga produkto, ha, ay hindi peke o counterfeit, ha. Pero yung mga order sa atin pong online shopping store sa Shopee, isearch lang ating pong Yes to Health 2011.
1: At syempre pa, partner, pwede rin makabili ang ating mga katropa ng mga produkto po sa lahat ng Yes to Health clinics. Meron kaming special price, syempre sa mga bibisita sa ating clinic for consultation at doon na kayo bibili ng mga suplemento, eh meron hong karapatang discount. Lalo na sa mga senior citizen po natin, syempre pakidala lang po ng any identity na magpapatunay na kayo po ay isang senior citizen. At kung ikaw po ay syempre may sakit na matagal nang dinitiis-tiis, pabalik-balik yung gastos, pero gusto po subukan yung naturopathy, yung wellness, ano? Pwede ho kayong kumonsulta sa ating mga Yes to Health consultant. Dahil dito po sa Yes to Health, pwede po mag-avail ng ating po mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron tayong mugukbuyang, Korean therapy, bio zapper, terahertz, at ganoon din yung ating natutrad therapy. Ang tawag nila dito, hilotugpungan. Mm-hmm. Kung lagi nang nanakit ang mga kasukasuan at kalamnan po natin. Yan ho ay lahat ma-avail natin sa mga health clinics po natin dito po sa Yes to Health. Pagtanong lang po ninyo, ha, sa mga branches po natin.
0: Mm-hmm. Sa mga gustong sumubok at nag-inais po, ano, na matry ang ating po mga services, ayan, puntahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Bisitahan niyo po ang ating po mga wellness center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum Quezon City, Davao del Norte. Kuwaling tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ano pang pala natin?
5: Armando M. Manahan, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City.
4: Sir, ano pong masabi niyo sa kape ng Yes to Health?
5: Well, masasabi ko yun sa sarili kong pagdinom ngayon. Lang sa tapos, malasat, masarap talaga. Hindi matamis, katamtaman lang ang pagkatimpla. Kaya kagaya ko mga senior na, kayo magatubiling, tumikim po kayo. Habang may buhay pa, ay matikman yung kaping ito. Baka magsisikay sa huli. Tara na!
3: Southon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibilis ang mangustin. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng napakasarap na Southon Gold Coffee Mix. Bagay na bagay, Doc, ha? Pagka maulan-ulan, malamig ang klima.
1: Yes.
0: Pero iba, kahit na mainit, Doc, lalo pag coffee is life, talagang mapapakape ka, ano?
1: Kaya nga sabi nila, pag umihigop ka ng Southon Gold Coffee Mix, gaganda ka na, babata ka pa.
0: Yun, no?
1: O, di ba? Sana subukan po ninyo, mga katropa.
0: Southon Gold Coffee Mix, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. Dok, ipagpapatuloy natin yung ating naumpisahan, ano? Napaksa patungkol sa mga halamang gamot at kung ano ang benepisyon nito sa atin pong kalusugan. At nakaraan, napag-usapan natin yung history at paggamit ng mga halamang gamot. At bakit practical ito, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kababayan, ano? At Doc, ang ilang mga katanungan pa, ano-ano yung mga kategori ng mga herbal plants na meron tayo dito sa atin?
1: Ayan, so kahapon nga, ano, yung binigyan namin kayo ng overview, ng picture, bakit ang herbal medicine ay ginagamit for thousands of years. At ngayon naman, pag-uusapan natin yung ilan sa mahalagang bagay sa paggamit ng halamang gamot. Alam mo, yung dalawang kategorya kasi ng herbal medicine. Ano yan? Yung isa ay medicinal herbs. At yung isa naman ay edible herbs. So, dapat ma-differentiate natin kasi yung mga medicinal herbs, sila yung mga halaman ng pangunahing purpose ng paggamit po nito, matulungan yung mga health conditions. Kasi meron silang taglay-taglay na mga active healing compounds, yung tinatawag natin mga phytochemicals. Ano? At itong mga halaman na to, ang characteristics nila, ginagamit talaga sila sa natural remedies. May mga therapeutic agents in inside the certain plants, ano, at ito ay hindi kinakain gaya ng gulay. Usually tinitake ito in a small or controlled amount. O ginagamit ito mga medicinal herbs sa preparation ho ng mga tsaa, yung mga tinctures, yung capsules, extracts at mga poultices. Ibig sabihin ng poultices, pantapal, ano? Meron itong mas matapang na biological effect sa ating pong katawan. Example ng mga yan, bigyan ko lang yung example, tulad ng garlic o bawang. Na ang garlic ay tumutulong na suportahan ang ating kalusugan ng puso at immune system. Yan, yan yung isa sa mga medicinal herb. No? Ginger, uluya, commonly ginagamit ito bilang panlunas doon sa mga stomach upset, nahihilom, pagsusuka at mga pamamaga. Yung turmeric, uluyang dilaw, ay ginagamit ito sa mga inflammatory conditions. Na alam naman natin, ang dami yan, ang mga inflammatory condition. Peppermint, herbabuena sa Tagalog yan, ay ginagamit commonly sa mga problema sa tiyan, mga digestive discomfort. At moringa, o malunggay, ay ginagamit bilang source ng napakataas na level ng nutrients at mataas na level ng antioxidant. Ayan, note lang ha. Paalala lang na pag sinabing natural, hindi naman ibig sabihin ay 100% safe. Kasi may mga herbal din na kinakailangan pag-aralan natin. Kasi may mga part na medicinal herb na pag ininom mo ng sobrang dami, especially mapapait, hindi rin ito okay. Kaya dapat alam nyo paggamit ng herbal medicine. Kaya kinakategorize into two. May mga herb din na may lason. Di ba? Kaya hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng gamitin lahat maliban na kung ito ay nandun sa kategorya ng safe. Mm-hmm. Okay, ang edible herb naman, yan ho yung mga kadalasang ginagamit natin sa mga seasoning, sa mga lutuin at flavoring ng ating mga niluluto. Ang characteristics naman ng mga herbal na yan ay pwede siyang i-consume regularly as part ng ating meal. Mm-hmm. At safe yan in normal food amount, kahit araw-arawin mo pa yan. Ano? Saka ito ay commonly yung pang-flavor, aroma. Marami din itong vitamins and minerals and antioxidant. Example, yung mga basil, parsley, cilantro, rosemary, mga thyme, di ba? Kikita natin yan. Pero, ang kagandahan ng garlic, onion, part ito ng, ng mga edible and medicinal herb. Kung baga, parang tumatawid din yung ibang herb into edible and medicinal.
6: Tama ako.
1: So, ibig sabihin, pag nadundakadun ka sa edible herbs, walang walang worry na ito ay kainin mo everyday.
6: Oo. Kung gagamit tayo, Doc, ng mga herbal medicines, both edible and yung medicinal herbs, ano-ano yung mga example na pwedeng maitulong nito sa atin pong pangangatawan?
1: May iba-iba rin kasing purpose at kakayahan ng bawat herbal na dapat nating makilala. Unang-una, may mga herbal na napakataas ng kanyang concentration ng sustansya. Mm-hmm. Ito yung mga herb na pag kinain mo siya, meron ka ng vitamins, may minerals, may protein at antioxidant na makukuha sa bawat pagkain mo ng mga halaman na yon. Example niyan, malunggay. Lagi nangunguna sa listahan yung malunggay. Napapansin ko sa mga pag-aaral. No? Malunggay, spirulina, alfalfa. Siguro hindi nyo kilala to. Yung mga may experience lang sa mga foreign, yung mga healthy vegan restaurant.
6: Yes, oo.
1: Madalas sila may alfalfa greens. Ano? Spinach, alam natin to. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay kulitis. Oo. So, kamote tops. Alam niyo ba ng kamote tops? So, talbos ng kamote ay nasa isa rin sa top of the list. Sili. Talbos ng sili. Kangkong. At iba pang mga dahong gulay na berde ay nandun po sa nutrient-rich category ng mga herbal at halamang gamot. Ang trabaho ng mga to is bigyan tayo ng nourishment, suportahan yung energy at immunity natin, mga katropa. Isang uri naman ng herbal category na yung tinatawag na immune-supporting herbs. Uh-huh. Ibig sabihin, pag kinakain mo itong mga herbs na to, ang target nito commonly is palakasin at tulungan ng ating immune system para lumakas yung ating depensa. Nangunguna na dyan ang garlic. O bawang.
6: Oo.
1: Luya. Yan pala yung mga panglaban sa...
6: Malalakas talaga.
1: No? Yung echinacea. Commonly sa Yes to Health Clinic, nagbibigay tayo ng echinacea herbal supplement. No? Mangosteen. Kasi meron siyang immune boosting capacity. Turmeric o luyang dilaw. Lemon or calamansi, lagundi at oregano. Ito yung mga herbal na pag kinakain mo, automatic yan, tutulungan niya yung iyong immune system. Sila ay commonly ginagamit kapag may sipon, ubo at infection. Yun naman sa isang kategorya, yung digestive herbs, sila yung mga herbal na tumutulong sa tiyan. O ano yung mga yan, para mabawasan yung kabag, mabawasan yung stomach discomfort natin, at magkaroon tayo ng magandang metabolism. Number one dyan, yung peppermint. Yung peppermint, nandun yan sa, sa herbal oil natin. Yes, no? Kaya pwede ipahid-pahid sa tiyan yun. No? Pag may stomach discomfort. Luya, napakalawak din ng talaga ng luya. No? Mm-hmm. Fennel, ito yung yung nilalagay sa anis. Parang anis ito, yung fennel. Ano? Tapos chamomile, papaya, which is napakaganda. Saka mapapait na mga herbal. Mapapait na herbal para sa tiyan niya. Yan, noong unang panahon pa lang, pag yung mga lolo natin, sinabi natin, masakit ang tiyan natin, anong ipapainom sa atin? Yung parang binabad ng mga ugat-ugat. Nakaranas ka na ba noon? Pinainom ka ng gano'n, no? Tapos ang pait-pait ng lasa. Pero maya-maya, umuutot-utot ka na, okay na yung tiyan mo. So, yun yung mga digestive herbs. Ayan. Yung mga anti-inflammatory herbs naman, ibig sabihin, pag in-apply mo sa katawan mo ito, pwedeng matulungan yung mga pamamaga. Mm-hmm. Ayan, tulad ng luyang dilaw, o luya, at marami pang iba na pwedeng makatulong sa pagpapahupa ng mga pamamaga. Meron din naman mga herbal na tumutulong sa pagpapakalma at pagpapaganda ng tulog.
6: Ito, marami ang mga kababayan tinangailangan nito.
1: Yeah, tama. Una, yung chamomile. Itong chamomile, alam ko, ito isang bulaklak na na maliliit lang ito pero ang sarap-sarap ng tsaan ito, ano? Oh. O yan, pampaganda ng tulog yan, yung mga lavender. Mm-hmm. Kita mo yung mga pampausok, yung mga diffuser.
6: Tama, doko.
1: May lavender siya. Ang purpose kasi noon, pagandahin yung tulog. Yung mga valerian root, di ba? Lemon balm, pandan tea. Yung sa atin sa Pilipinas, yung dahon ng pandan. Pag nilalaga mo yun at iniinom mo, di ba, aromatic yun, nagpapakalma yun ng mga taong mga nerbyoso. Isa pa, naalala ko yung sampagita leaves. Okay? Yung dahon ng sampagita. No? Ayan, yan yung mga nagpapakalma at nagpapasarap ng ating tulog. Mm-hmm. Meron din naman mga herbal na nagdi-detox. No, for example, yung mga dandelion. Yeah. Sa Esther Health Clinic, meron tayo yan. Sambong, yung mga milk thistle, tanglad o lemongrass, saka sena. O sena. Tapos yung mga herbal katulad ng papaya, nagdi-detox yan. Yung, marami yan eh. Kaya lang, hindi na example lang yung binibigay ko kasi marami ring herb ang merong multi-function sa ating katawan. At last but not the least, yung adaptogen.
6: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ng adaptogen, ito yung tumutulong sa ating katawan na maka-cope up sa mga situation gaya ng stress. At ang famous dyan ng mga adaptogen, yung mga ginseng, di ba, mga mushrooms. Sa atin, sa Santon Plus Gold, ang one of the best adaptogen na meron tayo doon ay yung spirulina.
6: Mm-hmm.
1: Na kung saan ang katawan, pag meron kang spirulina, whatever situation ang nangyayari sa katawan natin, the body can still adapt para mapakalma yung sistema at hindi magkaroon ng tendency to have injury ang ating sistema. So sa madaling salita, yung mga herb, may iba-iba silang function. May iba silang tulong na nagagawa sa katawan. Depende kung ano ang kanilang mga aktibong components na pwede makatulong sa anumang sitwasyon ng ating sistema. Kung mag-alimbawa, uminom ka ng isang herbal, hindi mo ngayon kontrolado kung ano yung benepisyo niya. Kaya ang herbal medicine is considered as wide yung kanyang, very wide yung kanyang purpose sa katawan. Kasi kahit hindi mo identified kung ano yung problema ng katawan mo, if you take an herbal medicine, it will somehow benefit you in some ways.
6: Mga broad yung ano yun, broad yung effect niya sa katawan natin. Ano? Bagaman merong mga ibang ano, like yung garlic doc, ano, na nabanggit mo kanina. More on siya dun sa pagpapalakas ng immune system natin.
1: Tama.
6: Pero yung ibang functions din ng katawan natin, nalalagay din siya dun. Kumbaga, meron din siyang epekto doon or meron siyang gawain na ginagampanan doon.
1: Oo.
6: Sa parte ng pangangatawan.
1: Kaya nga ang isang halamang gamot, kinakategorize nila yan. Kapag ang isang halamang gamot, halos kaya niyang matulungan ang lahat ng aspeto ng katawan sa pagpapalakas ng immune system, sa pagtulong sa tiyan, pagtulong sa circulation. Napaka-importante ng herbal na yan. Kaya yung makikita niyo commonly part ng Santon Plus Gold, sila yung mga pinili ng Yes to Health na merong very wide varieties of functionalities inside our body pag kinukonsume na natin.
6: So, napakalawak po, mga katropa, na pwede maging benepisyo na mga halamang gamot na ito sa atin pong pangangatawan dahil sa taglay itong mga active components o yung tinatawag ng mga phytochemicals na iyan. Ha? At mamaya ito, kayo pag-uusapan naman natin na mga pwedeng benepisyo ng ilang pang mga halamang gamot na meron sa atin. Ano? O kung meron tayong mga karamdaman, kung ano yung mga benepisyo na may tulong po nito. Ha? Sa mga nagnanais po na magtanong patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating po programa, huwag po mahiya magtanong. Ha? Text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ay, kung hindi ganun kamasailan yung mga katanungan, nagayon po na pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya dito sa atin pong programa. Magkabalik po, mga katropa, ang programang
1: The Secret of Health.
7: Coffee Bakes.
4: Good morning po, papala natin.
8: Si Nikki Guardian.
4: Nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
8: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
8: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, may herbal din yun.
4: Salamat naman.
8: Sige, thank you rin.
7: Sample Plus Coffee Bakes. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga tropa sa atin pong paksain ngayong araw po nito. Tok, di ba, ang mga herbal medicines ay madalas na inuugnay natin as a preventive rather than curative. Ang purpose niya. Pero kung sakaling may sakit na ang isang tao na iinom nito, ano po ang maiutulong sa pagpapagaling ng kanilang mga karamdaman?
1: Oh, magandang tanong yan kasi siyempre ang herbal ay nasa kategory ng pagkain.
0: Yes, Tok. Ayan,
1: usually, pag ang FDA ay nag-a-approve, it's in a category of food supplement. Mm-hmm. Ano? So, ang tanong na, kung may sakit ka na, anong magagawa ng herbal kung hindi naman siya nasa kategorya ng cure ng medicine? Actually, unang-una, ang nagagawa ng herbal medicine, depende sa kung anong herbal yan, ano, ay yung suporta sa immune system. Siyempre, kapag ikaw ay may isang condition, for example, meron kang infection, so ang pangunahing lumalaban sa infection, yung immune system natin. Ngayon, yung antibiotic naman, iba naman ang trabaho nun. Ang antibiotic, direkta niyang pupuksain yung infectious agents. Pero, alam naman natin na ang pinakapangunahing agent ng katawan inside our body is the immune system in fighting against infection. Sorry. So, ang ginagawa ng mga herbs.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahapunan mga katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Ang Santone Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas. Nangapika, nagpahimsug pagid mga katropa. Tungod alo na yung malunggay, soya powder o mangustin. Ang ato ang produkto katropa. Yes, Santone ba? Santone Plus Coffee Mix. Kani nga ito ang kapika tropa. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Yes, sa mga nagpangita din ha og mga kape nga makatabang sa hyper acidity. Sama na ko nga doon ay hyper. Dili basta-basta nga pwede makainom og kape. Well, I really suggest you to choose the right partner. Ang Santone Plus Coffee Mix katropa. Mapalit sa itong butika po. Dini sa ubo sa itong istasyon. Ito ang pharmacy o klinika nga open from Monday to Sunday. Except lang Saturday, katropa ha. Uga, every Sunday, nagpahiga yung tag-free consultation and general check-up with Doc Bernie sa mga katropa nato din ha. Nga, gusto makaibalo silang health status at the same time. Dili mag-uwag kay libre lang kini mga katropa. So kung nagpangita mo og options to make sure how is your well-being, kanina, libre lang ni katropa. Pwede ragin mo mo anhi din eh. From 9 to 5 p.m. sa hantun sa hapon, p.m. kauban si Doc Bernie dili sa atong klinika dili. Napo di atong maabi-abihon ng mga staff. Sila Ma'am Wella o si Ma'am Lai o si Sir John Ray. So, kung nangita mo og free consultation and general check-up nga makasulti sa unsa may kinahanglan sa inyong lawas, mo ni ninyo ang gipangita ka tropa nga to ang ginapahigayon nga free consultation and general check-up every Sunday mga katropa. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa mga katropa. Ayaw kalimot ha katropa. Nga itong mga produkto available po di ay online sama sa itong Shopee o TikTok katropa. Sa Shopee, doon natin kung andi katropa natin Yes to Health 2011 katropa. O sa TikTok na doon natin Yes to Health Cebu.ph. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
0: Ang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman. Even though
0: it's been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunino.
2: Promise. Ako po, gilingon na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
4: Diba, ligit up na bang ka, di ba? Kasakit na siya.
0: Adlaw, adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
5: Mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.

0: cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o gilip basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3? Kaya namatikdan na ako, nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
1: It's premium D3, ang vitamin D3 na ipakusog sa VCO o Moringa Oil.
2: Papalit sa mga butika.
3: Nagsabot ba yata hanga?
4: Wala.
3: Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-check it ako. Kung inagawa ka ginagawa na po.
5: I'm tired. Stress.
3: Dong.
5: Ang sabag yun.
3: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Yaw, inani, arong ganado ka. Sige na.

0: sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na

0: Spain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kayo, sakit ng ako mga joints kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. All the doctor. Sa mga butika.
2: Uy, apo. Mantipak mana.
3: Ito, mama.
2: Mantipak ni apo. Sa kabayros ang likatan karun. Sa mag-inom ka o vitamin C. Santong vitamin C, kini ang imong inun. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, Lala. Kumain

the afternoon. Lost in Your Eyes with Debbie Gibson. And yeah, welcome back. Yeah, tuloy kayo. At simula na ang X-Rated. Ayun! Ayan na po. Ayan na po siya. Eto na tayo. Sit down and relax. Ayun! Magandang hapon! Luzon, Visayas, Mindanao. Ana lang mana, good siya, Gord. Sige na, oy, lingkuri na dahil kita utod magsugod ng X-rated drama. Magsugod na kanino, nirabad yung kumagkuan, nirabad yung kumaghuwak. Maghuwat, di huwak mo. Finish or unfinished, bayata din eh. Muna, pag may ingon na ganig, atangi. Ala, pag atang na. Kaya mag-question and answer portion, beta unya. Atay, best and, ano, best and answer. Koronahan na to bago mahuman ang hapon. Na lang man. Uy, shout out din sa ito ang mga listener. Nga nakaroon nagpaminaw, pinaagi sa ato ang radio. Sa mga nagpaminaw po, pinaagi sa ato ang... Pinaagi po sa ato ang Facebook Live via satellite. Jimmy Bravo! Hello po, Kuya Jimmy! Oo, nagbago ka na. May nakay ka mo sales talk. Dog! Ano pinagsasabi? Shout out to DJ Jimmy Bravo! Oh, tagal ang istasyon ni Sia. Maka-proud, boy, maka-proud. Jimmy Bravo. He hosted the first, ano... Ito, ingon na yabi pa lang, gi-promote na ako. Basta, nag-host siya. Hello, Kuya Jimmy Bravo! Kung nasasabihin, anong station ka, basta Jimmy Bravo yan. Hindi ko malilimutan ang ating unang pagsasama sa iisang station. Ayong kahapon na, DJ RC, Guapa from Buhol. Ni Joel Besa Dainey. Shout out to Joel Besa. Hi DJ Guapa, maayong hapon. Shout out ko sa mabuting family dira sa Basak Badyan gikan. Berto Mabuting. Salamat DJ sa pagbasa. May question mark, eh, naka-question mark man sud sud diri. So ato din ang basahon accordingly. Mayong hapon to Charlie, nagpaminaw karon all the way sa Bukidnon. Naglingkod-lingkod samtang gaino mag-Santhone plus coffee mix. Ano ba sa listeners sa XFM, tig-inuman gina og Santhone. Nifa Dalu sa Perito, good afternoon. Pero pwede siya karon, bago na guri na ng laba. Wala ko kabalo actually kung unsa ilang status karon, pero one thing I know, basta hapon ng good, it's either padung na mo hi-hi pero dili sa tiwasun. Dili sa tiwasun ang pag hi-hi kay maminaw pa og X-rated. Taurig trumpa, oy. Richard Gomez, dili ni Rich, dapat Richard ni. Dapat i-pronounce accordingly po sa spelling. Shout out na, Sheridan na po DJ, RC, Guapa, shout out kami dito sa Highway 23, gas station watching live from Surigao del Sur po. Hello po, good morning, good afternoon. God bless Guapa nga DJ, ingat ka po palagi. Talaga naman. Sinong hindi mag-iingat, ang dami yung nagsasabing take care. Santisas, Jonalyn Imia, and of course, Jerry Garcia. Christian Joseph De La Torre, hello po, may pagpamina. I hope you're doing well, adlong Tuesday. Shoutout de po de sa tanang istasyon nga naka-hook up karon og naka-cross post. Also, Visayas Mindanao, madunggan ta karon de sa Bukidnon. Og sa laing dapit pa sa Bukidnon. Ganda na sa 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa, ha? Mabda ng pag-
Pag si Dia diha karon sa may Valencia San Fernando, malay-balay o kabanglasan. Ayan. Sarog, dili pa matakdan mo, Arning, ato ang atake din. Kining programa nga maghatag o kalina, o kalina, katinawan. Sa mga problema sa sinugdanan, wa manggitay labot daan. Apan, tungod sa inyong pagsalig, ubanan ka na mo, ubanan

Kausap kusog tungod kay nakatrompa o kusog nga daghag na minaw. Pero sure jud ko nga daghan gid na minaw sa atoa sa inayawan karon. Oo, kay diha gid nasaksihan gid nako na sa kung duha ka mga dunggan og mga mata. Labi na kinakabantay ko nga mga tisoy og hitsuraan. Mga to ang mga driver di sa mga e-bike. Basta e-bike rider gani diha sa may inayawan. Mga lamion gid na sila. Manang shout out sa inyo ha din ha oy. Ya mga e-bike din ha no, grabe mga trompa. Gani wasag mo na ko ano, may sabo mo na pa barangay din ha. Pagikulbaan sa inyo ha ay. Tommy Fruta na siya, na akong airport DJ, nagpalupad sa airplane. Namguro ni siya kuan, eh. Gram ko maguro si Tommy Fruta. Sige lang, padahil lang diha. Usapang X-rated drama. Uy, ang topic natin for today. Imong uyab tungod kay dili siya magpaana-ana kay lagi daw nituo siya sa kinaraan nga pamaagi. Ano biyaan man mo, di ba nangita man mo o babae nga kan tarong, di ba ana? Char lang. Muna itong topic for today. Uso pa ba daw karon ang mga tuo-tuo sa tinuuhuan? Uso pa ba daw ng mga pamahiin? Labi na sa pag-abot sa relasyon. Kamo ba ang tipong modern or traditional? Ang question for today, ano bang gusto nyo? Yung modern or traditional? Na nga tong X-rated drama karong hapuna ka tropa. Mao nang unsa man? Palungon na lang nato ni. Uy, pwede ko na mag-shout out ang laing istasyon oy. Hello po sa inyo ha, di may pagpaminaw. Sa may 101.7 XFM kanla on. Pag 92.9 XFM gihulungan. And of course, ang XFM sa 89.5 XFM Pagadian. Hello si inyo ha. Salaing dapit po sa Mindanao. Madunggan ta karon ato pagsibya sa 95.9 General Santos City. Anapod karon madunggan sa 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello po. May pagpaminaw sa mga taga Davao. Labi na sa maabtan sa pagsibya diya sa may Samal Island. And of course, sa Davao de Oro. Okay, anaaman ta diya sa 107.1 Tagum XFM. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Thank you so much for listening. I hope you're gonna stay with me up until 3. Kaya hindi pa, wala pa tayo sa exciting part eh. Exciting! O nagsisimula pa lang si DJ RC. 99.1 XFM Mati and 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga and 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Bing at pas pinasoft pa yung pagkasabi. So mas maganda yung ganun eh. Yung may diin. Diin ng konting hagod. May konting lambing. Na may konting sarap.
At dahil dyan, alauna 35 na.

lang i-change yung dial, ha? Samahan mo muna ako. Ano? Tara? At sa tagaag, pipila ka. Kayo na nga, pipila ka mga pahinomdom ka, tropa. Balik tayo sa programang X-Rated. Para sa itong X-Rated drama, inyo na madunggan unya pagbalik nato. Bilid mo mag-uol kay mo balik, manggid ko. Kung siya igura ni Saad, ako, Saad, daladi tumay. Kasi package po tayo dito. Kung anong dapat, yun dapat. Anyway, mga katropa, here's now next playing one of the beautiful classic songs from Anne Marie. Ang mga sonatang alami sa dunggan, apan, sakit sa dughan. Sa programang X-Rated sa 8.3 XFM Cebu. Once again, You Needed Me by Anne Marie.

0: Mas gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihagi ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat gigug dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan sa kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic pa sa tahap.
2: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: maklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hey, si Alvin. Biker nga skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist. Firm gid kong natumar o premium D3. Lako ginasipon o ginasubawa.
1: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka poy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilik kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, is kay ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Amlakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. 1:44 in the afternoon. Katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na ganda niya ang Santhone Plus Coffee Mix. Hapon na katropa, it's coffee time. And for sure, some of you looking for the best partner for your merienda. Well, Santhone Plus Coffee Mix, makatabang po di sa mga katropa na itong wala pa medyo, wala pa nakakaugpaniod ko kayo na busy. Well, if you're gonna do a coffee session and make sure nga dili siya makahatag sa inyo o kapdo sa inyong tea. Yan ha, kaisa rabagin na sa gina-consider na to kanang hyper acidity because we drink a coffee nga maka-trigger ni Ana. Well, again, katropa, choose the right one. Choose Santhone Plus Coffee Mix. Alauna, 45 na mga katropa, og X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa balang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

kayong adlaw kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. May hapon ka ni mo DJ RC o Reyna Chinita. Sa wakas, ako nagyod ang imuhang na taga-agtsansa. Sa tinod ng DJ, wala ko'y plano nga i-share kaning ako ang sulat sugilanon. Apan karon, ani ako andam nga i-share kining akong suwat tampo. Sa da pagadian DJ. Anak ko sa 21 anyos. O pwede ra gyud ko nimo itawagon. Og che. Sa may tuyo ani niya. Ayan. Dako mo ni si Che. DJ, kini akong sugilanon nga ipaambit kaninyo. Mahitungod kini sa akong sitwasyon. Sa akong sitwasyon karon nga gibiyaan ko sa akong uyab. Tungod kay dili daw ko magpa ana-ana. Og aron makasabot mo DJ og ngano. Mao ni ang sinugdana ni ining ako ang sugilanon. Akong X-rated stories.

0: ko pobi. Dugay kay ko nga nanti ani. Imong pantay ko buo na.
1: Oh, Eric. Eric.
0: Ayaw ko pobi. Gisagpa ko ni mo? Ha? Love ko ni mo?
1: Nakahibaw ka na, ana, Eric. Unsa ti ka ka-love?
0: Pero, ngalong karon, di man ni mo ihatag ako ang imong pagkababay. Ha?
1: Abi ni mo no, Eric. Gusto ko nga birhen ko nga dad-on ni mo sa altar sa kaminyoon. Gusto ko nga, wapak ko ni mo mahilabti.
0: Kinaraan naman ako eh.
1: Eric!
0: Ang importante, nga mahal ninyo ang usag-usa.
1: Kinisabag ako ikasulti ni mo, Eric. Kung mahal ko ni mo, murespeto ka sa akong desisyon.
0: Che.
1: Kana, kung mahal kit ko ni mong tinuoray. Pero kung ang lawas rin ako ang imong giapas. Oh, sorry.

0: kuday chino. Nihasab ko bilib ni mo. Kinaapay ko dahin habili nga Maria Clara. O ka na, ikaw.
1: Kanunay manggod akong mahinunduman ang kanunay isulti sa akong lulata siya. Sa una sa buhay pa siya. Nga kinahanglan daw. Di magpahilabot sa uyap. Kinalan nga di maguna-una sa buhaton sa mga menyo.
0: Hahay, ni mo day.
1: Ikaw pa. Ayaw ko't ko iparehas ni mo nga open ra kay mo sa imo uyap.
0: Correct. Tungod kay love man na mo ang usag-usa.
1: Ngano? Anha pagod ay na masukod ang gugma sa duha? Kung magkasinabot anang butanga?
0: Oh, anak yun.
1: Para ni mo, Lara. Pero lahi ko. Basta, bahala na kung unsang inyong itawag na ko. Basta isundon ko ang ipanulti sa kong lula kani Adto.

0: Nagsige, baya kag panood lay diha nga gabi in arong dako. Unsa man? Nanungo ka sa imong mga ginikanan?
1: Waoy!
0: Hoy, matod pa sa katigwangan. Di ko nun na maayo. Tungod kay pagpanungo na.
1: Ay, sis! Kanimo, che. Naapagyod ka sa karaang panahon? Hoy, taon, uy. Move on na taon, uy. Kay high-tech na karun.
0: Lala?
1: Oo, manggugaan ang mga kinalaan, uy. Wag yung kay makuha, anak.

0: O saan mo ka-love si Eric?
1: Love good kaayo.
0: Labaw pa sa imong kinapuhi?
1: Oh, mingon anak cute. Tungod kay sa tanan ako uyab nga naagian. Diha gyud niya nako mabati kun unsa ang kugma.
0: Onya? Ngano na pakipot-kipot ka man gyud gihapon niya ha?
1: Tungod kay lahi na kanang bahina day. Bisan love kay nako siya. Pero nag-preserve pagihapon ko sa akong pagkatao, sa akong pagkababahi.
0: Cheh!

magid ko'y wala magid ko nakuha ni Eri. Gibuwagan ko niya. Ang lalaki ang mibuwag na ako, DGRC. Nasagmuyo kaayo ko sa gibuhat ni Eric din hinako. Pero wala ko'y mahimo. Gawa sa pagdawat sa kamatuuran, kabisa pa naman unsao na ako, dili gud bi magkasinabot ni Eric sa maong butang. Ugun niya, mao kini ang nahitabo.

0: Naunsa ka man taong, uy. Sige naman gagahilak diha. Ayaw hilaki ang tao nga wanay gusto ni mo.
1: Sakit lang kayong pagpakipuhan ni Eric na ko.
0: Kunya? O saan man ni mo ron? Wa naman yun siya gusto ni mo. Bisan ka may. Ha, lain sa kigay mo ipamugos ang imong kaugalingon, no?

0: medical check?
1: Oh. Ed. Tinud-anay pa ka na imong kipati na ako?
0: Tinud-anay ni Chick. Mahal ko ikaw. Huwag hinawad nga dili ko ni mo pantusol huwag daw hato ng akong kukma.
1: Sige. Dawaton ko ang imong kugma.
0: Tinood ka, Che. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo.
1: Hinaot nga. Di ka pareha sa uban nga. May pahilak na ko, Ed.
0: Dili ka na may tabo, Che. Mahal ko kayo ikaw. Mung dili di ka may imong pasakitan.
1: Ako nang timanan, Ed.

Excited ako. Unang igayon nun nga, manglakaw mi si Ed. Mahong, magpagwak pa ako karon. Magdali ko sa pag-ilis. Aron di ko malit sa musapot.

0: ano ka?
1: Kuan ka nang...
0: Huwag yun! Mabagay sa iyang edad, sa iyang gisul, ob! Naunsa ka, Ed? Miduko ka man, good.
2: Ang gisul, ob, ob! Tanakong huwag din mag-aambay!
0: Amon, hana ay...
2: Napadungdungog. Passion na!
0: Eh, sige, magtanaw na ako. Yan ang atawa, pag-iut.
3: Mamaya, sa din. Ano ito?

0: sa'yo man nakipanguli.
1: Ay, alams na.
0: Da, ibadshot ko eh. Kay daghan kayong mutanaw na ko ng mga tawa.
1: Ay, kay baw na ko. Nauwaw to si Edne mo.
0: Ha? O sinuwaw?
1: Ikataw ang gas mga nakakita ni mo. O nakipanguli siya ni mo. Kay nauwaw to.
0: Ha? Nauwaw?
1: Kinsa mong tayo di mauwaw na day uwi. Tanawala ko ng sinuluban ni mo. Nakaraan mag-ina nga si Nina, uy. Basta. Murag yun og si Nina sa kong lola sa una.
0: Oh.
1: Og naapay sa'yo ni mo eh. Perte yun taasa. Hapit yun mo tungkad si Yuta. Naunso mo taong paday, uy. Nganong? Ingon anak mang yun mo sinuluban.
0: Sa ako maning lola nga sayal. Unya kining akong si Nina. Ako ni sinunod sa akong mama. Mauwa man siguro yung dautan, ana?
1: Na, abot lang ni mo. Karaan kay gantanaon day, uy. Tiniguwang kay kag-taste, uy.
0: Oh, Lala.
2: Pahawks nga, Bill?
0: Di pati ka ba na?
2: Uy.
0: Unya na, kung makasal na ta.
2: Che, para kiss?
0: Oh. Unya na ko pa kiss, kung makasal na ko sa lalaki nga akong mabana. Maong ikaw, kung tinuod kang nahigugman ako, di yud ka mamugos og kiss ako nga, Bill.
2: Che.

Hinihintay ko karon DJR si nga medyo nabugnaw din si Ed na ko. Murag Ed na manguro siya. Murag di na ba, Ed? Basta mga feel na ako nga lahi nagyod. Di na siya parehas pa sa una pa. Itong sugod mangguid, lami ka siya o pagtratar din hinako, DJ. Sweet ko ayo. Loving. Karon, grabe ka uga. Mas uga pa ni mo, DJ. Tako kay kausaban si Ed na ako sukad atong kiss. Tong kiss nga iyang gihangyo nga di na ko mahatag. Tungod lagi kay nisaad ko, DJ. Kanigyo ko magpahilabot sa lalaki. Hangto dili mi kasluan. Natungod na ni DJ, sana matikdan ninyo. Nalistan ko nga musulod og relasyon. Ay diligid malikayan nga ang mga lalaki nga akong maagian. Wala sila malipay ni ining akong mga pamaagi. Akong mga gusto. Sayop ba nga musunod ko sa karaang pamaagi, DJ? Sabay akong angay buhaton aron na mufit ko sa bagong panahon. Si Ed, angay na ba na akong kalimtan siya? Angay na lang ba na akong dawaton nga posibleng dili may magdayon ni Ed? Ed may magdayon. Tabangin taon ko, DJ. Karagid akong kasaligan ay. Bisan usahay, maldita kay kamadag tambag. Kusugi ka mga saba, DJ. Bisan pag-inana, DJ, ikaw ragid akong kasaligan pag abot ni ini. Mo nang palihog lang. Please. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni mo. Visayas, Mindanao. Tabangi in tawon. Kiraang kinaraang tao. Nga hangtod karon, na problema pa. Ako si Che, ug mao kini ang akong X-rated stories.

0: afternoon. Kuya, wa tong ganta ako na pilian. Ana lang gid basta si Ambrosio, malibasa na to Ambrosio. And that's it. Ang ato ang X-rated drama. Ayan, Che. Alam mo kung ako yung tatanungin mo, Che, wala akong problema. I really support you, promise. Pero kay dili pa man ako ang time para manambag, Che, sa ato pa mga listener. Una-una ba ginasal? Pwede na mo manawag sa atong caller line 0995-994-6868 0928-5508-727. Ayan, unhanay na lang mo. Sa makauna, ha? Sa makauna, ragyod og ka ng tawag. Unhanay lang. Per person, we have 3 minutes. Andaman ninyo mga tambag din. Hello? Maayong hapon.
1: Maayong hapon?
0: Grabe, dako ang tigo gani. Dako sa digyaha ba? Tawa ra ba si James? Hello, katropang James, all the way from Samal. Napakasamal karoon na anak or naasa dyan san?
1: Samal lang ko.
0: Ah, Samal, anyway. Anong chika? Gusto naman ka, James Oy? Parang kailan lang ang mga awitin. Ay, wala din. Kumusta naman so far?
1: Kung mag-uda di Jersey. Doon ang mga panahon nga wala ko nagatawag, pero ako man sa Gapo, nag-monitor lang
0: ako. Ah, ito naman. Kala ko kasi nakalimutan mo na ako. Alam mo naman, ay, kala ko talaga sa ibang istasyon ka na nakikinig. Handa na sana ako mag-monitor eh.
1: Masaya mo na yung magod na mga oras magod na DJRC.
0: Mm-hmm.
1: Wali ko na yung mga unang oras ko dili. Kaya manino sa imuhang manindot sa programa nga ang X-Rated.
0: At dahil dyan, may isa ka kaago. Kaduha. Paspas.
1: Ay, nalima naman to.
0: Ay, nalima di ay. O sa may chika ron sa ato ang letter sender ka ng katropang Jay. Oo. Ano masasabi mo?
1: Siguro. Wala mo ko problema po na dako na DJRC.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kung nun naman ang motive sa katao, ano ba ito na i-respeto po?
0: Mm-hmm.
1: Eh, matagtawa mo ko din yung kaliputan mo ko DJRC. Dahil lang yung mga test, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sama na ako, huwag ikaw. Hindi po makasiguro nga managsama tao muna-una. Isip ko makasigol nga managsama po tag prinsipyo.
0: Mm.
1: Huwag labaw na nga, dili isip ko makaingon nga maragsama po tao gusto. Di ba?
0: Correct!
1: Labo na nga, kung unsa man si Che, nawatan din ito na, kaya mo may ang gusto din.
0: Hindi
1: mo makadangin ito na. Oo, sige, sige.
0: Wala, ay, anara ko ba? Wala may dautan na ito. Anara.
1: Una mo daw tarana. Para na ko. Kung nahisubang mag-inay siya sa karaang panahon, iya, sabda. Pwede na nang malinaw pa huwag ka ng musika, di ba? Doon na magigintay mga pinakanindot na mga paborito.
0: Na
1: si Tara di ka na ang uban. Wala.
0: Yes. Oo.
1: Tama po na sudan. Nga, cinta, ako na ko. Mukhaon ko ginamos, o niya, ang akong gaubans panimalay, di mukhaon ko ginamos. O, di. Magmahay, kagsudahan ngayon mo, kaya magmahay, kagsudahan nga ako. Labaw sa tanan, ang nabiliban po na ko ni Chay, kay Iyaging di pamatudaan kung unsa di siya.
0: Yes.
1: Kaya pagkababay.
0: Yes. Respeto sa kaugalingon.
1: Respeto, ganyan sa kaugalingon.
0: Mo po na yung ginata. Ang pasabot ni mo katropang James, preference. Aduna tayong mga preference. Ayan. Anong, yana na daw kay, murag na mugnaw naman daw, sama sa kabugnaw sa simod, si Ed, kay mo Ed naman daw. Kaya na lang biyaan. Kaya na dawato na lang niya nga murag ma zero balance siya ani. Huwag mo siya na pakis.
1: Para na ko, no? Hey, kung naminaw ka mang karos, pagkadian kita ka, pagkadian sa mang kara. Kanang kasi mo sa lalaki nga yung wala natin. Hindi mo naangay ni mong kwan? Hindi mo naangay ni mong lumaon?
0: Yan, mag-uol man, uy.
1: Dapat, ikaw nga lalaki po, kung naminaw po ka karan, ikaw in, kung kato pong irek po, na, kaya bang bukbuko na sa limpuwa, to. Dapat, kung unsa man, ang gusto sa isa ka babae nga imong gimahal. Kung tinuod kang nagmahal niya, paabot.
0: Rek.
1: Ayaw, pagdali.
0: O na.
1: Sobra na kayo mo, ha?
0: Usilon, be.
1: Nadamay lang ko nun mo, ha? Kaya ko mong gali. Kaya ko mong gali. Wa ko mamugos sa akong hinigugma. Tugon sa man akong ipangayon niya nga dili pa niingatan siya, dili pa siya ready. Wa, yun ako na po siya.
0: Kana, Giyod, muna yung nga sulundun.
1: Gani. Kaya nga, sama mo gani na ito, gani. Kung nato ang gani ng pungson, di na kayo na pwede na. Mabaw, sige ka, dili oras. Kung wala na, gina, ang imong ka, sigal mo yung ipasawag eh. Dapat.
0: Kalma lang, kalma lang.
1: Mababae ka man o malalaki. Pasagil lang ko kaya kabulo ko. Sabi, naging gayo.
0: Ang high blood.
1: Ay, hindi na gayo. Asa lang i-explain ang dapat akong i-explain ba?
0: Ay.
1: Eh, malalaki ka man o mababae, sa kung hindi ka ingon. Kung unsa may gusto niyo mo sa imong partner, pwede lang sa mga illegal na bagay. Kana, kay kinangla na gin ngayon mo na gina ko na tumpuko na yun. Diba?
0: Correct. Mauna
1: na totally package na yun na che, kung saan man ang naanin mo, makalaong ka nga na ako na akong stop sa nimo.
0: Correct. Thank you.
1: Kung yan.
0: What up talaga?
1: Kung gusto sabi ka nga, medyo mo irog-irog ka ang kamay. Na naman na social media ko makita ko nimo dito. Pero ayaw lang po kaya palaban na ipod. Kung gusto ka nga masabay sa uso.
0: Oo, actually, di man, ayaw i-push. Uy, di ba? Huwag na lang yung i-force o hinay-hinay lang.
1: Hinay-hinay lang, good?
0: Oo. Kasi bakuratan siya ba?
1: Hinay-hinay lang, good? Huwag, sabi pa kung maiksit, sigpit, mag-retay ko, Dujarsi.
0: Sige.
1: Una-una, igrip din ako dahil ako makasilingan din eh.
0: Ayan.
1: Sa babak, samal.
0: Hello.
1: Tingnan mo sa akong mga kapalientihan diya sa Sumbo na binagin sa may kalamban. May nga po na yung tanan. Nanginag po nga naman sa mayong panahon karon, ron, sa yung panglawas karon.
0: Correct.
1: Tingnan mo sa mga akong partner po kaniyan to sa musika nga si Dudong Dugato sa Barangay Pagsabungan Magdawi.
0: Ayan.
1: Ang naod ko nga naminaw ka karon.
0: O saan ang tuiga ka to?
1: O saan ko naminaw ka karon. O saan ang tuiga?
0: O saan ang tuiga?
1: Ah, kung gan pa, before ng pandemic.
0: Aw. Sabi na kong karaan. Mga bata noon, sabi, ay! Mga bata noon pa, huwag. Bakit naman chinita. Thank you,
1: Katropo. Bata naman sixers of callers, mga viewers. Dili na lang ako ito isa on. Sa tanan nga nagpamina pa rin. Kaya nga kung kayong tanan. And most especially ito sa akong wife na nag-anda mong kape. Mga pinitanin yung tanan, mga katropa.
0: Ayun. Grabe naman yan. Thank you, katropang James, all the way from Samal Island. Ayun. Break it down, yo. Katropang James, katropa mo.
1: Excited!
0: Grabe yung energy. Grabe naman talaga. Parang ayaw rin yung bitawan yung tawag natin. Nahihirapin ako. Baka ayaw niya tayong pagbigyan yung ibang color. Ayun mo, alam ba yun? Huwag yan talaga yan si James. Shali lang talaga yan siya maraming pwede i-share. Kasi, alam mo naman, alam mo ba yun? Alam mo ba yun, James? gents! Mamaya mo na kasi kaka-shopping po mo nung naas kabilang linya. Hello po. Magandang hapon.
1: Po? Magandang hapon po ni George.
0: At sino ka naman?
1: Marvin.
0: Hello, Marvin.
1: Yes po, hello po.
0: Ay, nakapag siya kayo naman. O, isa ka? Nasubukan mo na bang kumain ng tahong?
1: Saka nakatisting ako na di Joy kung saan kung tahong namigay tayo.
0: Diba? At dahil dyan, sagutin mo na ang mga katanungan ni letter sender. Akala mo ah.
1: Akala mo.
0: Anong masasabi mo doon?
1: Mr. Rena po. No? Okay na po ito ang iyong pamahagi ni Joy. Eh, siyempre, gusto nang bigyan ihatag ang iyahang tahong sa umaagot niya, hindi nga ba na? Eh, hindi siya gusto nga makuha daan ba? Pauyab. Pulot niya yan, ipagpiktahan din niya yan kung wala nang wadi unang makapilang sa iyahang tulog ang unang mabana ng iyahang unang patilang sa iyahang tahong. Nagkaroon mo good choice eh.
0: No, ana. Sige daw, give me your perspective when it comes to that part.
1: Nagkaroon mo good. Kung ano mo kayo nakaroon eh. Kung ano ba? Kung ano na kayo nakaroon siya ba? Kung ano hindi nagkikinanggan nga.
0: Lumaban ka! Ay!
1: Kung ano ba? Wala na RTRT. Dila na kay dili na may kwan ba? Sure po ba? O sure po ba sa inyo ha? What malay na ito? Seryoso niya sa inyo ha? Hindi naman kay tungod kay mawala na siya.
0: Unpredictable man na pa riyon.
1: Ay! Karoon mag-on ni JRC, dili na may kaya na kwan mo eh. Pakipot na mga kaya, bitot.
0: Para na mo pakipot na ito ya ha?
1: Okay, pata dito. Wala na siguro itong kuwan.
0: Kung mag-ibog kuwan ni mga lalaki, ganahan ba'y magbabahe nga ka ng kuwan ha? Tarong ha? Nanay tarong, ina pa yung pakipot. Libog sa
1: mga. Pero karoon ni Jai, ako, hindi na ako mag-matter yan eh. Hindi na ako mag-matter yan. Kuwan pag-ibga, Birhing Maria pag-ibga, basta important niya. Wala ka nang ipakita po niyo kung isa pa tayo.
0: Diri day, pwede ipakita gid ay kinahanglan gid bilang karan. Tarong ka ginanto bag di mo Marvin. Gitod ko ning microphone diri ron. Ayusin mo yan.
1: Kita si Joyce. Pero kayo sa yaman, kayo magiging ang gusto nga may tabo, sabit naman ni Angiha po na. Ikaw, imuha po na. Imuha po na, Che.
0: Ikaw.
1: Mas dinggit mo po di nga yung anak. Kay Arong Dagan pa magapas sa inyong taho nga. Sila rin po yung mukha nito.
0: Sa paman, plastic kay tinubagan.
1: Ay! Pero sa mga kuwan na gabi siya, si Uban din. Mangita mo kinig ko ng wala pa gawin. Pero ang uban ko, mangita po, matakan gani uban, ganahanam ngayon parang silag single mom.
0: Ah, ang botsad, ganong ganahan sa silag single mom.
1: Ay, mo ko lang ilang ganahan, kahit ito rin silag single mom.
0: Nga naman daw?
1: Kung ano, bukod na, kung lantay lusog, bukod na.
0: Pag single mom?
1: Oh, pag single mom daw, yun nila, pag single mom daw, experience sa atin, kahit sumusado.
0: Nasad!
1: Ay,
0: nalang.
1: Kay nado sa single mom ang lamig nga mahigugma.
0: Ah. Himo na po. Lagi, ato sa single mom, nahimo na pong single mom twice.
1: Ay!
0: Parang labas na, murag baboy, double dead.
1: Ay! Single mom, hindi ka pinapangita.
0: Ikaw sa magipangita ni mo?
1: Single mom niya po.
0: Tanap, mipitkan si mo dahil.
1: Ay!
0: O pagkakita ka ron? Kaluoy sa di mo eh.
1: Ay,
2: pangitaw lang ni Jersey, naman, magkita mo.
0: Pero wala pero ka nang ita. Kain ko. You are happy.
2: Makita rin ko na ni Jersey. Makita rin ko na siya. Di naman nilumba.
0: Metao. Tama. Oo. Darating ang para sa iyo. Para sa iyo. Ang laban na to.
2: Ang paabot ng kita sa panahon ng hatag sa iba. Wala nga ang lalaki po kung gusto ko rin yung babae. Ano yun? Hintay. Napasaya ang sinaw nga. Kwan. Sinaw nga. Ako.
0: Pinahan siya pagtahong na. Ay!
2: Yung sila din ako. Pag-ukab, buhot, DJC. Yum-yummy kayo.
0: Ah, sige, Dabi, patingok pa. Dungga daw ko kung unsa ka mukha anong tahong, Marvin.
2: Ano?
0: Sa banda. Ala. Ay! Dami ang magkadag, higup ah. Mura magkarang. Mura ba ka niinog kape? Ay!
2: Ito na, pag-abri ang na DJs na yun, sir. Ano ang sana, ana? Kasi, sumot, tungkol sa sabaw.
0: Oo, oh, sayupan, sayupan.
2: Tungkol sa sabaw.
0: Ala. Ala. Ay! Wala na, gusto na. Wala na, itong mga single mom, diri nga listener, gusto na mahimong tahong. Ay! Gusto na magpa... Gusto na magpasuyok kay Marvin. Kung baan. Ay!
2: Pero, tahong... Ano tahong lang po nga itong... Dili na kay over?
0: Ah, dili over. Over... O sa over... Over?
2: Overdose. Ay!
0: Lagot! Lagot ka! Na! Ipso ni saktakan, diri bi? Ay! Sige, so pag-shoutout na yun. Ganahan pa man kung maminaw sa imong shoutout. Kung mag-shoutout, Marvin.
2: Shoutout na kong mga tahong.
0: Ay!
2: Kay King.
0: Aha.
2: Kay Rachel.
0: Aha.
2: Kay Jessa.
0: Ay, yun na nga, Jessa. Murag man.
2: O kay...
0: Basi, dasuyo pa rin mo ito.
2: Ay! Wala pa ito rin sa sinabi
0: niya. Oh, ano? Sige, sorry.
2: O kay Kwan,
0: sorry naman.
2: Kay DJ Archie.
0: Ay? Alam mo talaga yung kainaan ko, Marvin. Alam mo ba yun? Masyado akong ano eh. Mabilis akong madala sa mga ganyan eh.
2: Yung mga ano, madalas?
0: Yung mga tipong... Tigilan mo ko, Marvin. Tigilan mo, Marvin. Duty pa ko. Ayaw, baka kinaraan ba yasad ko, Marvin? Oo. Karigi si Marvin, nung matira yung glass.
2: Hindi na lang, kaya kinaraan mo na yung may mong.
0: Kinaraan kamang manako ang ampay.
2: Ay!
0: Putol-putol na putol-putol ng tingog ni Marvin.
2: Dahan-dahan lang.
0: Ay, basi, digahit na ng imo, ha? Ay, wala pa.
2: Hindi na po ko kaniyaya nga na, Jersey. Hindi lang na siya mong kahit, basta hindi pa muna ko na kayo makita.
0: Kana! Ang tawag ay na visual person.
2: Lagi ko, lagi ko si tipo nga, dahil yun.
0: Kana. Huwag nisa na, eh.
2: Nakaya raman dito ni Jersey.
0: Basta si Marvin na good ni. Apit na magkatunga good ni sa oras yung story high.
2: Pili ka magitag sa huwag niya.
0: Oh, sige, go.
2: Hi. By the way, I'm Marvin. Hello from Japan City. Magitag sa huwag. Gusto mo lang
0: specific man.
2: Mukhaan o tahong pod. Mahal niya ako number, ha? 0951
0: ayun
2: 861
0: ayan
2: 2448
0: eto na nga
2: last jersey
0: aha
2: 0951 861 2448 kaya lang jersey
0: sige thank you ayan
2: take care, Kaulison.
0: Thank you.
2: Ang imperisi. O, ay, hindi pa kaulimitan ko sila eh.
0: Ay, ay, ano ba, babay na, uy? Ano ba yan? Bye-bye. Marvin, katropa mo.
2: Exciting.
0: Exciting. Si Marvin, ano, balik talaga yung ano. Sa akin na tumar ni Marvin. Ay, we're still open for our mga katropa. Pwede gihapon may manawag sa akong programa. Andam gihapon ko. I'm still here. Oh. Hello po. Magandang hapon.
3: Hello, Miss
0: M.
3: I'm super stunned.
0: Ay. Alto na. Hinihintay. Actually, gawat ko ni Miss M. Ay. Dugay ka. Ay.
3: Patay na gud ang kwanto. Ang katong
0: 6866.
3: Patay na
0: gud siya. Ala, sige. Katropa nga, Doc JJ. Duha na ka-caller na to ang nireklamo with our phone number.
3: Correct na gud siya.
0: Okay. Siguro, sobrang tagal na nang si... Bakit ganun? Ang tagal na nga nang... Bakit? Anyway... Miss M, anong masasabi mo sa ating letter sender?
3: Masulti ko nga, pero kapigid siya.

0: Ang sinulubad.
1: Sexy. At... Ikaw talaga, Miss Emma.
0: Kaya ako po nangilig na po mag-short tail. Tapos nga ka nangilig. Pinakaroon natin kinit. Uli, Jay, bukto na nang kuan ba?
1: Mga kuan, mga sando. Ayan. So, anong masasabi mo doon sa part na kinala ba daw niya magbago?
0: Ay, kung ako ginaiya nga, mawag kita. Pero makakita raman na lalaki nga mukhang ganiya ko.
1: Mudawat niya.
0: Ang kaso lamang good na ako kay medyo laki na mo nang hinihantot-hantot karoon nga ko. Basta magnay, magbinas na siya rin lalaki gani, adik ko ganahan, no? Pero, okay raman ako, yapin. Kiss na gani, kiss raman ako. Okay raman
1: ako. Ako do, okay na ginang kiss. Ay lang paabda sa liog. Kaya ang liog manggod, dangerous area, gina.
0: Okay na, oy. Ayaw nagpaabuta dito sa ubus-pusad. Kailangin na na.
1: Kana po. Kana mga critical area, gid na ha. Ako personally, this is based on my experience. Ayaw gid paabta sa kanang pusod, og tiyan, og sa imong tangkugo, og liog. Kay wag yun. Sulirap gid ka yun.
0: Ayaw! Okay na na. Makapin. Wag yun ka. Gilo. Gilo.
1: Oo, oh, yeah. Kato si Ed ba?
0: Sobraan po taon ba nga? Mura na tag-gisaniban o ka ng buwan sa karaang panahon. Nabito ko'y dagay si Lina, pero dahil di ko ang mga Lina, mag-lockout ta ba? Mura pag simba o ka ng laing reliyon. At agad-igsayal.
1: Ah, maawal. Kasabot rajog ko sa imo ha kanang Miss M.
0: Kaka 60 kay para attractive po ba? Hilig ko ang ako hilig na color kay pink.
1: Wow, baby girl. Ayan. Oo, baby girl yan eh. Yun yung mga gusto ng mga baby girl, yung pink. Pag pink gani, fresh na siya, fresh na siya. So muna yung mga atake, Miss M. No? Tama ba ko?
0: Okay, rajog ko makiglips to lips. Uya, basta ko.
1: Baong-baong. Sa pila ka oras ang kaya ni mo, Miss M?
0: Depende nila.
1: Kaya mo ng limang minutong tsuktsakan, ganun. Ay, oh, murag nagmakalimot na ka, no? Murag masalaag na ang mga kamot.
0: Malawag na ganyan ang mga kamot, wana. Huwag hinahinay na nagbiras bandira.
1: Wana, may huwag na, huwag ka nang, sige nagwakli, pero, wakli, pero duot, wakli duot. Ay na ta.
0: Ang charger, charge na gig sa outlet.
1: Na. Bluetooth. Ma. The Bluetooth.
0: Hindi ka man.
1: Mana dayon, Miss Emma. Bluetooth successfully paired.
0: Check ka nang okay na yung mga pero mas magamay ang imong binisihan kay para dili sad ka ibuli sa imong mga kabarkada. Siyempre, mawad ang kag mga kabarkada kay di man sila ganahan makikuyog ni mo.
1: Sige.
0: Pero ang imong prinsipyo, ayaw lang. Ba?
1: Yes, kaya tayong tama. Okay naman na.
0: Ihatag ni mo ang imong pagkaikaw ka nang upaso na kika.
1: Yes.
0: Parin ako.
1: Ayan. Wow.
0: Mara na.
1: Salamat, Miss M. Si Miss M all the way from Dalaget. Oo, diba? Paminaw ko anday, Che. Based on experience ni Miss Che. Ni Ma'am Che. Adile, Miss M.
0: Mrs. Emily Flores.
1: Hello, Miss M. Emily Flores all the way from Barili.
0: Barili.
1: Thank you, Miss M. Katropa mo.
0: Exciting!
1: Grabe yun. Grabe naman. Grabe power ni Miss M. Talaga yung taga-Barili. Ay, taga-Dalaget. Yung power, di ko kinakaya. Sila lagi yung nakaka-pull off ng mga ganon. Mga ganon-ganon sa kanila yung... Sa kanila lang yan. Dahil dyan, itigil natin to. Tiyos. 2:36 in the afternoon. May buhapon, DJ. Shoutout ko ni Cindy Sabunod. Nga guwapa. Nga beshi sa MACS department. Og sa tanang trabaho sa mining company. Thank you, DJ. Santos Bacalso Hilaria Jr. Gikan dere sa Biga, Toledo City. DJ.

0: They love you. Mwah, mwah. Mwah. Chup, chup. Diba? Yan yung gusto ko. Yung gusto kong greetings. Na may chup, chup. Ong lamaste, DJ Chinita, ang ganda mo pala. Grabe naman yung tanong na yan. Hindi ko lang na-share sa inyo ahead of time. Maula nung nakahapon ng DJ Reyna, pakigreet na ikog happy 22nd birthday ni Agaw John Joseph Basmanos. Greetings from Evergood Boys of Hubay, Liluan, ni Edsel Barrientos, paring Kevin, of Mego Jason Bertusho. Nga nagpaminaw sa X-Rated, salamat DJ RC. And happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pagpalainawa ka ng mas marami pang ewan, depende sa'yo. Hello naman, shout out. Dira sa ato ang comment section. Masahawin sa'yo na ito. Hello DJ, good afternoon. From Bohol pa, shout out sa Cagayan de Oro City. Agan family, Lapo Ot family, og Combate family, hi Luz. Combate, hi Luz, Combate ka diha. Thank you. Oo, DJ RC, more power to your program. God bless and exciting. Pa-shout out DJ RC from Cebu, Hebcor Abelia, nga naka-crush kang DJ RC. Talaga ba? Shout out kay Rimiel Nodalias, naawa. Eges o Ed? Ako pa na to ani Day, magpuyo na lang ta sa balay, aron dili ka pasakitan Day. Paabot lang ka sa saktong panahon Day ha. Ibo ko kung sarcastic ni ang pag-advise ni Joel Besa. Walay magbuot ni mo kay imo man ang gusto. Paghuwat lang puhon, basin mo abot ra. Ana diri si Demyon. Paghuwat ko sa puhon. As babae po siya, walay sayop nga nagprotekta ra pod ka sa imong kaugalingon. Dagdako ka sa conservative na family siguro po. Ana si Charlene. Ana po diri si Gaudensya Lapuot. Paabutan na lang jud ang hustong panahon siya. Putar gihapon ang lalaki nga para gid sa imuha. Ayaw lang pagdali, kay ang baliktad sa dali, ilad. Og dili ka ready siya ihatag imong virginity, ayaw na lang sa pag-uyab-uyab. Og dili pa ni mo kaya nga magsuot og crop top. Kay basin, lodi ni mo si Zaira Diaz. Ayan. Sa crop top. Ayan, 239. It's DJ Reyna Chinita's advice. Rogi kung sa nga entrance. Na para bang ano talaga yung sasabihin ni DJ RC. Shout out na yes to mga stasyon nga nagpaminaw karon ha. So 107 o 101.7 XFM kanlaon, 92.9 Giholngan. Napit na karon diya sa 89.5 XFM Pagadian. 101.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Napit na karon sa 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davakotropa Digital, 99.1 XFM Mati, and 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo, ha, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. Sana naman napasaya ko kayo. Alam kong hirap maging masaya this day. Hindi ganun kadali magpasaya ng tao. Kung hindi kayo masaya, edi bahala kayo. Hope lang. Meron akong tinitignan eh. Wait lang, anong zipper ba yun? Eh, nawala tun. Meron akong ano eh, meron akong sinesurvey na comment kasi may nakita ako kanina. May si Enrayin. Ito yung ni-comment nga, taga-asa to siya, eh, from somewhere down the road daw siya. We're gonna check. Good morning, Adili ni Mako. Master Itchy Koy, pa-shoutout po ma'am from Nabuntaran, Davao de Oro. Hello po. May pagpaminaw. Ayan. Sabi naman ng mga taga Davao de Oro. Daming tagapakinig natin doon na. Ang hilig-hilig doon talaga sa mga ganito. Di na kumudawit ang caller mga katropa ha. It's my time to give my last word. Wow! Matakot sa last word. So ako, Dai, honestly, I have no problem with your chosen decision. Your chosen life. For you, that's how you protect yourself against viruses and diseases. Chos lang. Diba? Hindi yun ano. Kung inanay mo maagi nga protection na yung mong kaugalingon sa mga tao, nga posibilidad nga gamitin ka o abusuhon ka, I really understand. And if that's how you treat yourself because girespeto na yung mong kaugalingon, na you really believe na the only way for you to, you know, that's how you honor yourself. Wala, no hate to the people, ha, nga, opposite sa unsa po ang ginatuhuan ni Nietzsche. Kanya-kanya taog preferences. Oo, in this generation, probably, this is not gonna work. Pero honestly, ang lalaki gani, this is for ladies out there, ha? Kung ang lalaki gani, ha? Malain o mahiubos o di na mutag dun pagkahuman nga dili mo tagaag, dili tagaag kiss, that man is hella a bad boy. I swear, kung ang lalaki gani malain kung dili matagaag hawk, ayaw na lang gitpadayon, Day. I swear, ang giapas sana niya klaro na kayo. A true man would never feel disrespected after a woman asks for consideration and respect. Sa Bisaya pa, ang tinood ng lalaki, dili mahiubos o dili malain kung dili ihatag ang hangyo sa babae nga respetuon o hangyo sa babae nga boundaries. Especially when it comes to body. Because lawas man at niya doon. Kung maingon siya nga, di niya pa hilabtan, dili gina na to hilabtan. Kaya di manaimo. Huwatang panahon nga siya mismo ang muingon nga gitugutan ka niyang makasood ka sa iya hanggang haan. Kung sa karoon dili pa niya tugtan nga ikaw makakupot ni anang iya hang aw. Ayaw sa pugsa. Kay dili man tanang babae sama sa inyong nakita o makita commonly. Para niyo mo na common karoon. Ano na pa mga babae nga nagbilin pa man oga? Sila mga preferences. Kung ang babae sa buhatag sa inyong gusto, but pasabot na igugma sila para ninyo muna, dili po na mo ang basihan, ha? Dili ang pag-surrender sa ato ang pagkatao ang basihan sa gugma. Ayaw gibugtuan na. Kaya pagka man ano, kasagaran mo na, ah, kung dili niyong ihatag, wadyo ka na igugma na ako. Pero pag nahatag na bitaw, paayo sa dunya. Musilon chocolate. Ito eh. Gusto na ganyan mong gibuhat, Dai. I really admire how you put so much boundaries. I really admire, I commend you. And regarding sa imong panuod, kung gusto ka mo fit in sa mga, sa modern days, wala may problema if musuot gyapon ka og palda. Just just put on style, oo, ana. Actually, dungagan lang og style nga dili ingon boring. Kaya abi nimo, dili man sa pag-inarte ang pagpangarte, no? Ang kanaganin to add style. It's not being ma-arte. It's giving a sign nga you are taking care of yourself. You are prioritizing your image just because kahibaw ka nga the first thing a people would notice ang inyohang appearance. Oo. First impression last. Ana, kasabot mo, ana? Katong si Ed, day. Ed na padayon, day. Ana, rangka ka pagka-istorya. Katong si Ed nga nanguyab ni mo, Ed padayon. Kasabot ka sa Ed padayon, di mo padayon. Ana, Ed. Egis yun. Kaya maghilak yung kato ni Ed. Ang lalaki, dili na magunahon na, ana. Tinuod nga nakagusto ni mo, dili gina niya i-prioritize. Kung iya man ang gihuna-huna, mananghid na siya. Huwag dawato niya ang imong pagdili. Kung namugnaw man siya, sama sa simod sa iring, oh, bye ka, uy. Ayaw pagdali, uy, oo. Ayaw mo, abot ragi ng laki. Huwag mo kunin nga manuktok ang laki sa purtahan ni mo, but the less you become kanaganing ginatawag na tong aggressive or kanaganing more joke ka ng literal nga nagpangita joke ka, the possibility nga makatunong kag di mao. Sama ra gud nang nagutom ta ka tropa. This is a kuana to resonate. I-analogy na to. Sama nang nagutom ta ka tropa. Pag napasmuhan ta or nagutman ta, isang dili lami ang pagkaon, we always say lami kaayo ang pagkaon. The same lang na siya sa gugma. The same lang na siya sa pagpili sa unsay mga desisyon sa kinabuhi. The more hungry, the more thirsty you are, the more chances of choosing the wrong person. The wrong decision. Kaya even though dili appropriate o dili para nimo, you choose it because you think mo na itama para nimo. Tama na, muli na ko eh. Musunod na ang programa nga asintado ni katropang Eric Seras Manait. Ayan! Ayan na tayo, oh, ma'am. Overtime ko din. Kahawad good mo tambag ni ma'am. Oy, mo ganin ang gihire ko din. Oh. Pero don't get fooled. Hawad mo tambag, otro pong tambaganan. Thank you so much, mga katropa. Wana ko'y igong oras. Sa mga katropa nato din, ha, nga kay ganiya pa nagpaminaw sa tuha. Pinaagi via live streaming. And sa ato ang mga radyo, daghang salamat sa pagpamina. Huwag mapuhon. Magtunggan na yung gihapon ta sa atong programa nga X-rated. Same hours, same station, same DJ. Sa ato partner sa PKS Lawak, katropang Doc JJ, o sa ato ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa X-Rated! Dilang yapon sa 88.3 XFM sa buong katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: X-FM
0: X-FM
3: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako do kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Clair Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
1: Sansong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansong Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sansong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sansong Vitamin C.
5: Sansong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamba.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell?
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kaayo. Ako ganun, ko. Mayinam ko sa buntag, mabot, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
6: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una, ito ang pagkanainom Santo Plus Coffee Mix.
5: Ano, magbisod ko bawas, nagduwa ka adlaw, nagtulo.
6: Sito kong tabang Santo Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong paano, kumusta pag-inom
5: Santo? Okay po kayo. So, ginawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Santo Coffee Mix. Sa inindot ka.

kaming nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang busdanoong siya bagyud kahay hinugdan. Ako pirmi man lang ni mo siya ay sa aran. Tugani ko ako inday labing matuon. Unsa may nakaingos imong pangluod.

ya inday ikaw magmahay. Sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtukod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

Don, han mun nai ku ikau indai hap hap yu don. Magpadu ul aku kan mun nai si mung duhan. Unya ikau aku dayung parai parai dan dili gayud ikau indai naku magmahay. Iha kan pungtanan unyang mga kalipay. Busa indai ayaw incau kung paan pusa. Agug mamukun mahimu tilawan ta. Busa malu oika.

0: mga katawa ugis.
1: Wah, may netinggong.
2: Ayaw!
1: Mayo, mayong adlaw, mga higalas, mga higalos, kamustamos, mi amigos, dis mirongyos. Taka na matag-storya na rin sa inyo. Sa'yo, dismironyos. Bitaw mga katropa, halo-halo, it's special na po sa kapunod. Yan na po yung ubos ngay gala, apuan, batabatas, kangenan, at your service, Lose.
2: Oh, abon.
1: Pina ka mga una sa mga tanan ng atong pagyokbog, pagpasalamat sa atong labawang makagagahom. Sa lain na po nga lugwise kabuhi. Hindi nga na po taninig kahaponon mga katropa nga puwerse na po nga. Puwerse na po nga panahon nga murag uwan, murag init. Murag initeng nga uwaneng. Pero sige lang, mo naman ni ang atong panahon mga katropa mag-kuan magini. Kanang mag-ilis-ilis ba? Matul pa na chinjiabon. Pero salamat ha, sa to ang makagagahong mga tanan nga ni agitagaan na po ta magugoy-hugoy na po ta rin skalibotans mga kag. Kay kining atong programa po gatod kaninyo ni sa produkto sa Yets to Head. Ang produkto nga makapahamis, makapagwapag samot, pareha sa kotes ni Secret. Clear Beauty Soap! Katong mga tigamit na sa Clear Beauty Soap, nakabalo na na sila kung unsa kahamit ang ilahang pamanit. Muna, sulayin na ganyan yung mga katropa ang pagkining gamit sa kaning Clear Beauty Soap. Kaya para nga maka-experience po mabubanga, uy, maumusinaw maganday kaayaw dahil no. Masig nagtuo mo kanirang bakukang ramusinaw. Kani pong mga naka-clear po mo sinaw po. Ano na brada di ha? Masig na, ay, hindi nila ko magpasinaw lo. Ay, kamura naman kong bakukang no. Sinaw naman ko daan. Madi ha? Sinaw, ano magina? Sinaw magina. Papalit sa mga butika, sa mga parmasya, onlines, o dari sa itong sibihan mga katropa, mapalit na ninyo na. O siyempre din na ito kalimtan nga kung doon na'y naghatod sa itong programa katropa, doon na po'y nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services. O na ka na maglukat mo ang mga ticket para nga musakay mong indro kay mo abroad mo. O abroad mo sa Manila, Davao, Cebu o Siargao. O ayaw na mo paglangay-langay na pagpabok na mo sa inyohan ticket. Para kay basig makaingon mo nga stilan oy pagyugo nakaanhaan ang lugar ever since the world began.

0: Exciting!
1: I'll never go far away from you. Oh. Even the sky will tell you that I need your soul. But yeah. Need your soul. Mga igala, mga langit. Kanto nga sudata, mga katropa, I'll never go. Gator kanto kaninyo sa kape nga doon ay vitamina D3 sa premium D3 coffee mix. Nagkape ka, nagka-vitamin D3 pa ka. Asamang ka. Suwiri! Hindi ka mo suway na wago ka. Hindi ka ka suway. Lamit kayo rong ipares sa pagmerienda. Pinero kayo ni Owan. Anak ko. Kurang inalungkot sa wak na kakuan. Merienda. At in dance na mga katropa ba? Ito ni basahaw ni atong mga komentos de Alcorugros. Ayan. Lo, mayong hapon. Present ko lo from Buenas Gracias. Dito na kugones. Ayan. Kuya, kayo lang. Asan na mga imong kadit lang. Murag na naman to. I'm back hapon lang. Karawa naman lang. Ayan. Gihilom na po din yun, oh. Maulan na hapon, parikoy. Mag-attendance ko today para okay kayo. Si Maring Anel. Garitsa, oh. Ako na chicks ka na ito na kabasig malimta. Sheda na, Lose. Mayong hapon, lo. Presenting na kunan, lo. Sa so, Outport Medres Highway Bante Trex Gak Station. Salamat. God bless you. Ni Os-Os na diha sa inyo, Dong Richard, dong. Usamay ni Os-Os na sa inyo, hang gas station, dong. Basing katong haplips mo ni Os-Os na. Okay, lain-lain lang gartel. Munang ni Os-Os na. Si Day Calien, anapon present lo, taligsek, ng kaponos, mga tanan, mag-amping tanan-tanan, tag-singko. Mag-amping yun ang mga tanan-tanan. Hapon anakon, maulan nga kahaponon. Uy, ang akong manina nga sexy. Sa kalakang tuloy kiay. Kumusta maka manina? Paamin ako manina ba? Blitz ko nina. Chair dance na kuno siya, chair dance. Si Maring Ading, good PM, Paring Jose. Og sa akong mga classmates. Present ko pa rin ko si shout out ko sa akong pamangkin nga si Evan. Evan! Asa nga si Evan? Ito sa ulo? Oban man na itong nasa ulo. Evan dahil na. Asa man si Evan na dahil sa Manila eh? Pakusigin nang imong Bluetooth na marik. Kaya makadungog na si Evan nga imo nang gikuan gi shout out. Evan. Hello, hello. Ra ra ra ra ra. Evan. Di mo na maose. Request kong song anakong Tears in Heaven. Don't you know my name? I'm Jose in Heaven. Gaya ng laay. Chair dance. O, sa mga si Lalang, nagkatakatawa mga si Lalang. Tuara sa ilahalo. Ay. Lalang. Tuara daw sa ilahalo. But still that. Lang, mapila po kung ato dito sa ilahalang ba? Hapon na nakon, present ko. Grabe akong manena yun. Doble-doble man, napadres Facebook, napadres sa text. Lo, good afternoon. I'm Jolina Turalba, pakumiyots. Akong mama nga ikaduwa. So out ko sa akong bana niya sa Spitia nga nag-ani sa among humay karon. Uy, wak mo ko din mo pa, wak mo ko din mga mangani nila ka pa. Muani yung tako niya, mahag daw po. Lamo-lamo on, raman ako ang ani, kaya aron na ako yung mahag daw. Shout out po ko sa akong mga kids nga nagbrigada karon, ha? Pag nagbrigada ka na, pang nagbrigad, nag-ani mga ane, pabrigadaho na rin. Sa mga si mama, ay nga, dubli na, nag-ani na si papang diyan, yung magbrigada pa. Muulir ako kami sa Bado ni Jilin, palik kami sa Lunes, imuhang asawa, Julina Turanwa. Request kong song lo, Bakit by Imelda Papi. Grabe ka na ako, mama. Ganyan, matabas-tabas niya ako, mama. Grabe ka kayo. Saling na ganyan si mama, makay nagkoy-koyog sila ni Kwan, Dijilin. Dijilin, dahi, pag pangita niya ako ng mga lugar, dahi nga ka ng atong masuro-suroyan ba? Okay. Maglaglaag po, taginagmay. Si Mala Gloria Cerdan. Cerdan. Wala mo rin nag-attendance. Attendance na. God PM. Attendance ko from Maring Gloria Bayugan Skete. Asa na itong panganay ko ang Maring Gloria. Wadara kahon si Maring Gloria. Balik rin tayo mga katropa taon-taon. Kay magpahinomdom sa tagikan sa Pekas Kuwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, taga Nabungkiran Gabo di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, ay video nga di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kretin lami, natulog na kayo ko sa akong ihi. O kira kayo, gara, wala kong kretin. In 94 lang itong nakapaminaw sa akong ipanultikar. Sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ang sa history. Aktibo kayo, katapang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: strong pain, fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult a doctor. Bili sa mga butika.
1: Zenton plus coffee mix.
2: Hidrata bolong. Tagadere, Santa Irene, Porok Nueve, Prosperidad, Dago Sansor.
3: Pila edad mo na?
2: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubok. Lain ka ito kung lawas oi kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
3: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
2: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
3: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
2: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM.
1: Exciting!
2: To turn out my name. Oh, yeah. Whisper and think that. Mga present ko. Oh. Ayaw. Sagde na to siya lo kay pakasal na ko sa kong apam lo. Pwede mo anhi ka lo kay ikaw ang prestibon. Ayaw. Na ba hindi? Sugot kayo ko. Kana pa ako mo'y ma-prestibon. Ayaw. Oh, dire sa among simbahan magpakasal may basta lo mo anhi ka kay tagaan tika o regalo. Ayaw. Oh, kana kinanglan nga tagaan gi ko nimo regalo kay kasal na gugo. Ayaw. Oh. Kay gi ko nimo tagaan di makumuan na. Ayaw. Mahala po na inyong kasal niya. Di mo kumuan na po. Ayaw. Oh, tears in heaven. Maton pa sa Resquets Take Song ni Maninay. Mayong hapon, lolo kong guwapo. Shout out sa mga tanan, labi na taga barangay Dasagan, Francisco, Philippine Pines. Ayaw. ni Dodong Bensyon. Ayaw, mga nisa kong Dodong Bensyon. Ay, di mga basta-basta yung mga taga na Damagan. Ayaw. Dasagan. Basta-basta kayo, mga tisoyon po ba? Tisoyon, guwapohon. Ayaw. Niya, arang-arang. Ayaw. Diri adapita dito sa kilid-kilid sa payag na mo kay maapike man. Request kong song lo, kailangan kita. Kana lang, salamat sa pagbasa. Kasi may nagkanta na. Ayaw! Daghan rin may kailangan kita. Si Dodong Chris, naingon po to nga, kailangan ikaw. Ayaw! Kailangan ka. Ayaw! Mabita na usahay, makapangutana si Kwan. Makapangutana si Mama Julina kung bakit? Okay.
3: Here's your request.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

XFM。

0: FM.
1: Exciting!
2: Grabe, nisbugoy mo. Aw, aw, aw.
3: Ayaw!
2: Ang pag-ibig ko sa'yo. Aw, aw, aw.
3: Ayaw!
2: Grabe, di tayo. Kato nga sunata mga katropa, gato kato ka ninyo sa kape. Nga makapananag sa mangit-ngit ninyong mga pamana.
3: Ayaw!
2: Santon Gold Coffee Mix. Naiglotatayon, naikulajin. Ay, nako! Kanang mga api kaya abot lang.
3: Ayaw!
2: Musyayning, ginamusyayning. Santon Gold Coffee Mix. Sumapalit ka na sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica Pharmacy, Nationwide. Dere, ana, hurot ng itstock dere, desa mo kapalit dere, kaya wala, gikomprada na. Paabot pag itstock mga katropa. Mayong hapon, Lose, magpatendans lang ko, bahalag di tika madunggan dere sa radyo. Ikaduhan na ka, ha? Nga no, mang di man ka madunggan ko dere, ha? Amor! Bagay, teka, amor, ha? Unta, madungog, it's, ha? It's, dili ko tingog ni, ha? Hapon raman po di kati ay pastilan. Hapon raman po di. Gusto ang ginay, tungnon ginay ni Okang Jose na. Mateng mo. Sabi ng pagkasistimahan ya mo. Dili madungog. Basta hapon mawala. Agkod. Anakon, Boris Quetz Kongsong, bakit ikaw pa? Amot ni mo, anong bakit ako pa? President ko lo, naay mag-regards ni mo si Rosalinda Kogmo. O sa ni, Kogmo? 55 ang niyang edad. Maka-move on daw siya sa mo. Bahala na siya daw. Di na ko mo, dito na kong dahilin.
3: Ay,
2: di na ko alam sa to. Rosalinda Kogmo. Sa to. Si Jelen, ay ako, o si Natsin Grit, o si Sien, sa katong uban, pero kanong mga Rosalinda Kogmo, de ko, ay. Ingin na lang na siya, mama nga, salamat na lang. I'll never go far away, Jelen. Ulan na gyo, dere sa mualo. Amay na.
3: Ayaw!
2: Kaya rin makahigop-higop ng mga tanong niya. Siguro pong init nga. Uhaw na ng mga tanong niya. Thank you, lo. Imong gipatugtog ang akong requests nga katumpara kang Dodong Kret.
3: Ayaw!
2: Nga, kailangan mo siya. Dodong Kret, kung nakadungo ka, kailangan. Gikayo dahi kang langlang mo. Ayaw, gigagawa na. Naglungot-lungot, naging kayo ng iyahang mga galamhan, mga pagbating na mga but lang. Lamot lang yun ko. Paminawon sa nato na yung kwan, kaning resquets ni Maring Anel, be. Kay Ingor ba siya nga, nanakunos siya ay closer yun. Ay,

0: 应世子。
1: Nana san si Lolo, sige gunahon na og hugaw. Ambot ni mo leo, wag ikon gunahon na hugaw lang. Ang akong gunahon na nga malipayon ka kauban ni Dodong Krit. Ayaw pagbuot lo kay wag kakaambot. Magbuot mo na ikong waban. Ayaw pong pagbuot og mag-ingon-ingon ko na rin. Ako ba yung driver ni rin. Mo pahinom-dom sa mga katropa gikan sa Pickers kwarto balik rin na tao-tao na di aram mo ka dire na pong ko.

0: Halo.
1: Halo Special.
2: X FM. XFM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Miss,
5: papalita ko cooks.
4: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
5: Papalita ko, Anabi.
4: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
5: Okay, lana. Di ka sa kong palit, miss. Sunda lang, ha?
6: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanueva, iba, ka Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipiang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditaw nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
11: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong

0: Herbo, Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Herbo, Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbo Soap.
2: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
5: Sandong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minam yun ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Without you, Jose. Kanto nga sunata, katropa, gato, kato kaninyo sa Santon Platts Coffee Mix. Naay kamunggay, mangosteen og soya. Manindot kayo ni para karon sa inyohang pagmeryenda da, paresil nyo mga katropa og Santon Plus Coffee Mix. Mapalit ni sa mga generika, TGP, Southstar og mga Mercury Drug Nationwide. Dere sa sibiyahan, nahurot. Moingon rin niya may naan na po na, nahurot man dere. Kay balik-balikan man, ha? Sa balik-balikan, mahurot yun. Salamat, parikoy! Nga imong ipatugtog ang kanta para sa matanang naminaw, labi na sa among mga silingan, deres porokto, eh, Barangay Cinco, Francisco, kay Lanog, magunang imong program. Bugoya juna ni mong lolo Jose ay bersigar ng hunag-hunag hogaw bisag nagtoo ko na basig nagtoo ng uban niya lo nga naamin naw sa imuha nga na ako'y oyablo oy lang lang wala ko na siya oya ay nako na mo update na mo dito lang ka ay na sigugo na hunag hogaw diha lang. Mag-surprise sa ta mga katropa ba? Mag-surprise ta nining adlawa sa adlaw nga martrits. Kinsay palaran nga siyere. Beg, pila mo ni kabok? Tres. Oy, unom. Natay unom ka siyere mga katropa. Ha? Ato nimbirahan. Larget. Teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng. Patuyukins na natin. Beg, kisa ka. Larget na. Barahin na niya. Teng, tereng, teng, teng. Nara, neng kolo-kolo na, neng kolo-kolo. Boy! Sa mani, Richard Gomes, manggihapon na ini. Teng, this Richard Gomes. Iya, manggihapon, Richard Gomes, manggihapon na. Otro, bay, otro. Kay bag-open na si Richard Gomes na nakakuha.

0: Again, again, kay si Richard Gomes.
1: Ay,
0: kay Katomi Aga, Richard Gomes man to.
1: Ayaw!
0: Katomi Togyan sa kuha na po. Di ba, Richard Gomes?
1: Ayaw!
0: Oy, si Maninay, oh. Si Maninay, Elve Rolonlo.
1: Ayaw!
0: Siksi nga Maninay. Maninay, imuhang Zcash number, Maninay.
1: Ayaw!
0: Kay ikamoy surprise winner nga Sierer. Karong nga kahaponon.
1: Ayaw!
0: Si Elve Rolona.
1: Ayaw!
0: Basta magkugi, magkugi.
1: Ayaw!
0: Kung gartoris yun, Mor, kumuksa ba na, Mor? Nakadungog, nakada, Mor? Sana ba itong akong kuano? Akong tulay-tulay ni Ma'am Guapa. Okay, si Amor magiging akong tulay-tulay yan eh.
1: Ayaw!
0: Kung wala si Amor, wa?
1: Ayaw!
0: Hindi kita maka-regal na magiging mga...

0: Dito kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sandol Plus Coffee Mix.
1: Sandol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen.

0: barangay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon Motomar og Santhon Plus Gold Herbal Capsule og Santhon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C og Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, naagoy 20 pesos, magka-grocery na ko. Sukal ka na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
9: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
9: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
8: Maudi na ang Crop Gold, bay?
9: Oh, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crop Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crop Gold na ta.
10: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o scheduled o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Celco 24/7 customer service hotline.
11: Mga katropa, exciting dito.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sa una! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Anirandiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Pagawa dia, wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pweh, makalagot.

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ako og Sisdepain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso og nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sisdepain.
3: Sisdepain, tanggal ang pain, fast and safe. Sisdepain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bili sa mga butika.
6: Sandon Gold Coffee Mix.
7: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Sandon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuan ning kape kay aduna kinigro tatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Sandon Gold.

0: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na dyan sa buong bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
0: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na ka buong bulan.

0: 我带了古巴。
1: 喂，为什么能一梦帮我带呢？
0: 我在 Spanish。
1: 啥用什么？
0: 可能 the boy is running。
1: 这是用啥呢？
0: 这个倒霉。
1: 阿冠 ，el niño me soltó。
0: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero. Taga-sityo pagakpa, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Roldan Nakabaker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: XFM Time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection. Araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: XFM. XFM.
2: Mga higala. Kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: oy, pareng lodi. Krabihas damgon ako, pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon, ay pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha?
0: Parto yung paita pare. Exciting kayo. Exciting nga yun.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya Permi Mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali, rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tele, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamihod akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe itikin kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya magkapabata po sa atong pamanit Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwa pa o pampagwa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Par, pakurati mong uyaba. Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.
2: XFM.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive

0: compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Paige.
7: Si Arlene ng Davao City.
8: Usa ko ka virtual assistant.
7: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
6: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapig yod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Ha sur XFM.
1: Oi par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pension? Intano na bitaw na par?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: sa XFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: na ba? Mm-hmm. Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Anin mo buhaton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Mission Next, daghan ang natubangan.
4: Permigyud gamuta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Mission Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Mission Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
17: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
16: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mapalit sa mga butika.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pwe, sa una, sa wala pa ko ka paminaw, XFM. Andir-andirun ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw ko, XFM. Pwe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Baguha diya! Wapag ko na wag pang laba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pwe! Makalagot!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
2: Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Sister Paine, ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paine. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paine.
15: Sister Paine, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Paine,
16: symptoms persist, consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
17: Santong Gold Coffee Mix.
18: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santong Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee Mix.
19: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
17: Santong Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!

0: XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Maka-grocery na ko! Oh! So, karga na may ako, sex! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige. Nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pagkaayo mo sa kina. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ang inyong mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao, pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy, maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman ano na pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Mm-hmm. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Oo. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang

0: nakakainom ng Santon Plus. Mm-hmm. Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, mm-hmm, sa may bigay ng tubig.
1: Ayun. Minsan, sa pilitan pa talaga, papainumin.
0: Oo.
1: Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama, na dapat na nabibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng ating pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin po mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon, mm-hmm, na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan, ano. Dahil, yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
0: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, toxicity,
1: yan,
0: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung pa rin naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
1: mm-hmm,
0: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-improve yung condition kasi nadideklag yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
0: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc, hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the

0: nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
1: Tama.
0: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
1: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho eh yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
0: So mga kababayan po natin ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time mga kaibigan ano, na pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program mga kaibigan. No? So ayan, so mga kababayan natin ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point, Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Santon Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano ba, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
0: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kabayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroon mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatuan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kabayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano. Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong yan. Ano, madat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kabayan.
1: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
0: Mm-hmm, yan.
1: O, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
0: Mm.
1: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
0: Oh.
1: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
0: Mm.
1: Eh, basta moderation lang po, ha. Yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
0: Nako.
1: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
0: Napadami ang kurot.
1: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ako kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
0: Nako.
1: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
0: Yes.
1: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
0: Huwag nyo busin lahat para sa ngayon.
1: O, kasi
0: ano?
1: Puro buffet ngayon, partner. Eh.
0: No.
1: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
0: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipids sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc.
1: Mm.
0: Ay kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit may inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
0: Mm-hmm.
1: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero wag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Yeah.
1: O, yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, so
1: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat. Nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ang research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitik natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
0: So,
1: na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So, ayun, so mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. O, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be, tabag dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan. Alingatong.
1: Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
0: Yan,
1: bawas
0: sa
1: mga karne. Huwag mag-take ng beer. O, iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya, kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan, dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C, dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ay naatake ng gout arthritis. Yung iba, talagang nadideform na yung mga joints, ano? Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano, yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas ng uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
1: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
0: Mm-hmm.
1: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
0: Mm-hmm.
1: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
0: na naramdaman?
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong bimbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na eh. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang nataas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila. Dahil sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
0: Mm-hmm.
1: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit, na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah, so mga kababayan natin ano, na halos wala ng exercise doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm-hmm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagisna nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons natin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayo pong tanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X FM.
0: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Crap Gold bay.
8: Ha, sa Crap Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano good?
9: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold bay?
9: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
8: Mao di na ang Crap Gold bay?
9: Ubay.
8: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold.
10: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
11: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: Char! O, char lang to siya. Welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi-i. And of course, ang inyong makaupang karong gabi-o ng inyong Disney Princess Visaya version. Cinderella gihapon po ang inyong makauban hangtod alas 11 si Emedja karong gabi una diri sa XFM Network Philippines, live ninyong madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ooh! And of course madungog usab kita via Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental. Ang atong programa bibig ipaluyuhan syempre sa mga produkto sa Yes to Health, ilabi na po sa pampaligon sa inyong relasyon. Oy! Ang Turbo Man Enhancer, ayaw kalimot, baby, ha? Ilabi na nga, hapit na gid ang Father's Day. I love you. Maskin unsa man ang okasyon din, ha? Deserve ka ayaw ni mo mapa-Mother's Day man na, mapa-Father's Day man na. Deserve na deserve ka ayaw ang Turbo Man Enhancer. Tag 75 pesos ramay na, unsa man may imuhang hugihuwat in tawon, oy. And of course, pampaligon po sa tuwang immune system ayo kalimot ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat imugin na siyang isabay, ha? Duhagin na siya kabuok. Unya, kung nga naaking ipamati, mas maayo nga himuni mo siyang 3 times a day. Ay, mag-chismis to, Ron. I know, nga ganahan siya kayo mo, mingawon siya kayo mo, nga dilita mag-chismis. Kung sa kayo feeling, no, sa isa kagabi, dilita mag-chismis, like, wala lang. Niya, mag-istorya ko dili, akay ka nang gahilak ko. Ganahan mo, ana. Maghilak lang ko, nang dili ko ganahan nga, wala, di ko ganahan makig-bonding. Kanang bad trip ko per me. Para sa toang Sir BB question for tonight. La la la la. Ala oi. Ang atong Sir BB question for tonight atud kay nato sa El Elyon Shell Mobility Station para po sa dekalidad og original jud na gasolina, lubricants, diesel kanang dili gid kani kailaron may para sa imong sakyanan or motor. Since mahal man gid ang ato ang mga pamalitunon karon, manigurado gid ta didto ta sa tatak original, walay sagol nga mga tubig or mantika baron or lana ba aron. Kanang ampingan ang makina sa imuhang sakyanan or motor sa El Elyon Shell Mobility Station. Ang Shell po makita sa tibuok kalibutan o Gundarica sa Bukidnon, na akin ay branches sa Maramag, ang isa duha ba na oh, naapod sa Valencia, of course duha diri sa Malaybalay, ang isa atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sir BB, question for tonight. Aside sa cheating, unsa pa'y laing makaguba sa relasyon? Dabi?
1: Baka kung ka!
0: Liar, evil ka! Yes! Pero I think in coordination naman siya eh. Kaya namurag, nag-collaborate naman rin silang duha na kung baka kung ka, part gapo na siya sa cheating. Kusog mo. Ay, basta. O, daghan ko ang biha. Dili na to pwede nga i-blame permanente ang imuhang partner na cheater. Kaya ba, simple, naapod kay problema mo. Nang imong partner ka-cheat sa imo. Pero, cheating is, basta. Ang inyong mga reaksyon karong gabi una, pwede na siya nga imuhang i-react sa itong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. Bi palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share, ha? Live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab sa XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Sibugay, and of course sa tanang official Facebook pages sa Radyo Amigo. Thank you! May gabi sa kong manghod, ginagtanaw ka ron sa itong live si Eljane Adayo. May gabi manghod sa kong mami, ginagtanaw ka ron sa Facebook Live o sa ka-OFW sa Hong Kong. Mami Jacqueline Labis. Thank you! Who's that? I heard something. I heard like someone's crying. Nasiguro broken-hearted diri sa ko. Nasiguro broken-hearted ganyan tot. No? Mommy Jack, thank you so much. May gabi din ha sa imuha. Oy, ako ang manager na siya nga. Makaguba og relasyon ang kuwarta. Pataka og gasto, dili honest sa remittance, bisyo og sugal, utang og daghang parcel. Murag, mahadlok mo sa tanang parcel. Uy, kay murag, murag imong kwarto ba? isa po doon sa makaguba sa relasyon, ang pagkapalaw... Huh? Anong, sige daw, bibidya, pasabta daw kuno ko, anong makaguba man na og relasyon, nga dili man na siya tinuyuan? It's part of being in nature, dili po na nimo siya makontrol, nabari utot na humot. excuse me sa kakaon din ha, akaroon ha, kay namang ginag-comment diri sa itong Facebook Live na usa daw sa mga, isa po sa awayan, ang pagkapalautot. What's with that? You're trying to ano. Nagapagawas lang ka sa mga gases nga dili na kailangan sa imong lawas. I'm not being defensive, B. It's just that naman na sa mga tao good. Maski gali iring, iro o ilaga, uhi paru ang bitin sa jud ganina Ginoo ko Lord. Nangagi mi kay kanina sa may sige to do impalambong ba na? Impalambong no. Nangagi mi dito niya no, ay bitin nga nag-atong. Ngano kahato no? O, dili ko bitin ha. Pero naagi bitin. O, naagi siya bitin. Hello, Kang Bitbit Digal.
2: Thank you!
0: Salamat si Ma'am Levy Demesidio. May gabi po. All the way from... Walang may address, Ma'am Oy. May gabi po, Ma'am Levy. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. 0975-474-9153. Ang itong official na hotline number o text line number. Pwede mo ka mag-text din ha. Sa inyong mga reaksyon sa itong survey question for tonight, kung aside sa cheating, unsa pa daw ang other na butang ang makaguba sa usa ka relasyon? Sa usa ka relasyon, pag be importante yun na kay common sense sa imuhang partner. Kaya kung wala kay common sense, usually mauna siya ang rason nga nang mag-away mo sa imuhang partner. Kaya dili mo mamaketa. Dili mo makita ang iyahang sense of responsibility. Dili mo makita ang iyahang struggle. And kanang sense of, common sense mong good would be, dili lang na siya applicable sa usa ka tao. Dapat it works in both ways eh. Dapat ikaw nga partner, ikaw pod nga partner, mag-asawa o asawa ba na dapat kamong duha ang mag-work together having the same common sense. Kaya kung isa lang ang naay common sense sa inyo ha, tendency is that magsigigid mo og away kay mahulog naman na siya na wala na siya emotional intelligence.
3: Minatmot na po!
0: Diba? Isa na siya sa mga rason nga nung maguba ang inyohang relasyon. Kwarta, reality check. Kapag kangi mo ang asawa, dili ka bulong mag-budget. O, niya ang bana na, sige na lang, ang bana kay sige og kayod. Sige og kayod, kayod. Diba? Busy kay ang bana, sige panginabuhi, nag-sideline pa, para na lang ginawin mga extra income. However, ang asawa, gasto diri, gasto dito. O, okay lang ang asawa mo gasto, basta kay ang asawa, na po'y trabaho. Daw be ang asawa kay sitting pretty man. Nakod na ako ay. Magubagid ang inyohang relasyon, ana. Kanadong mutanaw sa laing babae ang imuhang bana. Kung sila makaguba pa lang nagrelasyon, kanyang mutanaw ka sa laing... Ay, uy! Kamu mga lucky ba? Mga mga normal, ramang good na nga mo appreciate me sa uban. Kung nana kay partner, wala... Dili ko close-minded! Kung nana kay partner, dili siya tama nga mo appreciate pa kasaban na iwing ka, wow, putiag pa, uy. Kabalong mo, sakit kayo na sa mong part. Sakit kayo na sa mong part, isip mga babae. Kami mga babae, very sensitive man gid mi. Nya mo appreciate pa kaoglaing nga babae. Mo agi di sa imong part, parts og mamords kayo. Ayun na mo pag-ingunaan na, oy, kay kabalo mo, if mag-appreciate mo og laing babae, that's disrespect sa ato ah. Disrespect sa inyong mga partner, plus, that's what we call micro-cheating as well. Amo na ngayon lang. Ayun na mo pagkuan. Kung loyal mo sa inyong mga partner, dili na dapat na nag-appreciate pa mo uglay. Di ba, Junalo? No? Eh, madungog. Halimbawa, madungog na. Eh, makadungog nga si Junalo nag-appreciate uglay. Ang babae mo yung kapahaan na niya. Eh, biyaan! Biyaan! Ano mo appreciate pa mo? Makaguba sab ang pakialamera nga pamilya labi na ang parents ug mga igsoon. What? Nako, you're just so lucky enough. Oh, swerte jud kaayo si manager for having a very kind and loving in-laws. Kana mga plastic nga mga in-laws. Ay. Wala tayong masasabi sa mga ganyan kasi mahirap talaga. Isa-isa na sila sa mga rason o nga maguba ang inyong relasyon, labi na kung mukampi po ng anak sa ilaha. Thank God. Impas kita diha. Makaguba sab o ang mga barkada. Ani? O, mga barkada nga kanang naghahatag sa imuha og bad influence tapos konsentidor ng mga barkada. Kaya mga barkada mo yung inom na dito part kaya mga babae dito nagsayo-sayo sa pool. Ayaw gid mo ana ha. Dagang kay gi-share ko ang manager sa ko. I think kaniiya ha mga gipanghugot-hugot din hiya. Applicable gid ni sa inyo ha din ha kung sus. Pagpuyo na mo ha, ayaw mo pagsiga ng daghang kay mga kuan-kuan diha. Muning ikaw, monski anin yon kwerpo, magpuyo gid ka kay sus. Si Jeffy Jeffoy, hello daw po all the way from Cotabato City. Paplay po ng is there something kay mag-emote ko? Ayaw sa, sayo pa kay mag-emote ko eh. Hello bitaw, ano, sa mga mag-asawa kay Ron, dapat ampingan gid ninyo ang inyong mga relasyon. Ayaw gid ninyo nga basta-basta na lang i-give up pod ang mga years of sacrifices sa usag-usa. Ang pampaligon sa relasyon B, dapat honest lang gid ka, loyal ka, faithful ka, di nakamulingi sa lain. And of course, pag-abot sa kusog, kinahanglan naa ka ana. Kay kung wala kay kusog, ang possibility ana is mag-overthink ang isa sa inyo ha. O mayingon na siya, basi na ni siya laing lalaki, na ni siya laing babae, hindi mo na ako mahal. Mayingon na ana. O, dapat naka-turbo men enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, bi pampaligon kini siya sa mga tuhod kapag kakulang ka sa kusog. Kinahanglan dyan nga naa kay extra nga kusog gikan sa imong trabaho. Kay kana, that's the only time na ma-perform ni mo ang imong obligasyon isip bana or asawa sa imuhang partner. Munang para mas malipayon ang imuhang pamilya, malipayon ang imong asawa, malipayon ang imuhang bana, isat ang iyahang mood, gaksa, taga-igwarta. Ayaw kalimot unya pag-abot sa satisfaction, dapat naka-Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlawon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Hug maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Late na ako makaon. On. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba. Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na dugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ni si Kelona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Maligtas sa tong programa. Ngayon ako ikuan, ilangay-langay kay Basimigo ng punmo nga. Lahi ragid akong pasabot sa term or sa word na balikta. Magbalik di ay mo. Ang perminti man ni mo ma-misunderstood akong ginaingon. Charlang. Pero bitaw, uwi, balik kita sa tong programa karong gabi una. And syempre, balikan gihapon nato ang ato ang Sir BB question for tonight, which is also hatod kayo nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga buntis din ha, karong, or sa mga nakay na biha, o kanang ganahan mo nga maatiman jud mo o pag-ayo kanang buutan kay mga midwives, tapos libre pagyud ang inyong pagpanganak, tapos na pag-cashback. Pili ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Asa man abanda Cinderella, oy? Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may corner Moreno Street, o kilid sa Das Marketing og Arby's Bake Shop, at bang sa Terminal Pakanayan sa Barangay Size. O, barangay, tama ba ko Barangay Size, no? Jow. Mommy's Child Barangay Size, tama? O, tama lagi. Sa Barangay Size, Malaybalay City. Libre ang mga anak din ha, abiha, wala kay problemahon kung sakali nga need po di mo og pedya ay ha kamuli na at anak, libre na sa imuhang package biha. Libre ang magpa-prenatal check-up mga anak, libre po ang imuhang family planning counseling, libre po ang newborn screening, libre po ang imuhang feel health assessment. For more details, pwede ninyong i-check ang ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Ang ato ang Sir BB question for tonight. Once again, unsa daw ang mga makaguba, or aside sa cheating, unsa pa man ang laing nga makaguba sa usa ka relasyon? Ako si Ann, maayong gabi sa tanan. Isa sa mga makaguba sa relasyon kay ang miscommunication. Walay andam mo sabot og magpaubos, mao na dayon na ang rason nga miagi sa laing dala ng isa ka huhay. Been there once. Naku, sorry kayo Ann, nga mao na akong nadungog sa imuha, pero yes, tinuod jud kay na siya do. Miscommunication, kinahanglan gid naagi open communication sa matag partner kay para ma-address ninyo to mga butang na wala ninyo nasabti sa usag-usa. Jessie Mamburao, may gabi, bebe. Thank you! Ingon si Jeffy, kaya makaguba jod ng mga babae nga ga-kettle corn. Aba? Daw gipang katul-katul. Ay nako, simple naman na mga solusyon ang mga katul-katul. Oy, pasabunan na siya og Santon Plus Herbazo. Para dili magkatul ang dapat mo katul. Hello, Kang Armand ng Bohol. Salamat sa iyong pagpaminaw. Thank you! Hello po, Kang Jean ng Mati City. And hello sa iyong friend na si Leah. Salamat kay sa iyong pagpaminaw. Sa toang programa diha sa may Mati City, Davao Oriental. Manang tagaay ko isa lang kasong awit ni Vilmore Mystica. I'm sorry, isn't enough. I'll check nung ha kung naapa ba na siya din niya. I think dugay na nani mo siya gina-request sa kuha nung sorry ka nung ha. Paningkamutan ako nung makita na ako na siya para sa imo ha. Aside sa cheating be once again, unsa pa daw ang laing mahaguba sa usa ka relasyon? Pwede ra gina ninyo siyang i-text sa kuha ha. 0975-474-9153. May gabi po kang Sir Jason De La Cruz. Thank you! Salamat kayo sa iyong pagsilip sa Facebook Live. O, unsa bitaw, no? Aside sa cheating, di ba kasagaran man jud? Muraga, number one nga reason good nga mahaguba sa usa ka relasyon, ang cheating. Unsa kang ikaduha? No? Gahuna-huna ko. Kwarta? Kwarta. Dapat nga provider mindset good ang both partners. Lahi naman good ang atong henerasyon karon. Sa unang panahon, kinahanglan, lalaki good ang dapat nag-provide, diba? Sa karong panahon na, kung ikaw o sa kaasawa, wala kayo pang kwarta, na, delikado kayo. So, ako, sa akong kabahin lang, mas lamig yun nga naapod kay kwarta isip o sa kaasawa, kaya magkinaunsa, pwede ka mangluod din ha, awasos. Manluod ko, mag-ato ko sa mall, mag-shopping. Charos, oy. Hi, Princess. I miss you so much. Nice to hear you again. Mommy Divine!
1: Thank you!
0: Lamad kayo, me. I miss you too. I hope you're doing well. Shout out kay Arnold nga naguba. Nga naguba ihang sipi kay Sigi og tutok sa imuhang live. Aww. Palakpakan na to. No? Sa amin na ni Moron Arnold nga... Uy, bigyan ng bagong cellphone. Na, wala ko'y mahatag sa iya, ha, nga. Sa amo na, Jason. Ina lang, Jason, ha, nga. Utang lang sa ina si Arnold, ha. O wala man, dili man ko makaprovide sa iya, ha, bagong cellphone. Ako panahon nang nahinong himong inong dan, nga nanaguba ang cellphone. Wala, nagibasol-basol na ko karoon pa lang. Haluoy, intawon na ako din niya, agibasol, intawon, kaya ako'y nakaguba. Ako'y dahilan, ako ang dahilan. Bakit kayo ganyan? What?
2: You're old.
0: For real? Alam mo ba? Ako sa ipakita kang sir, kang kuya, mukhang maubanig ba si mamalita ba? I mean, it's very expensive, pero ipakita sana ako sa iya. I think maagi ko to umba, sir. Oh my God, ganun nagsakyanan pa man ka. Kumahal ba aning pyesa, uy? Hello, kang Uncle Dars. Watching from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Thank you!
0: Salamat kayo, Uncle Dars. So, mga naminaw po karoon nagtanong sa to ang Facebook Live. May gabi sa inyo ang tanan. I hope you guys are doing well. I hope na... O, nanihapon na mo kay lisod kayo gawin mga panihapon. Basig mag-una ang katrililing ani, no? Basig mag-una ato mga pangutok ani maguba. Basig mauna na no, ano dahilan nga mag-away mo si mong partner kay di na ka masabtan. Laing bet ning wala tayo panihapon kay maapektuhan kita. Ako, honestly, kapag wala ko'y panihapon or makaskip ko o ganang meals, kalikog ka tala. Ang mahaguba daw sa relasyon, baby, ang pagpanapaw. Si Jaime Pumbo di ay ni. Oy. Ay mo si panapaw bitaw diha, ha? Okay, lisod ka ay na siya. Hello kang Jason Bayon. Hello sa kumakaoban din nga hulat gilamok na lang, wala pa naabot. Ay, wait lang ha, nalibog ko. Sa akong mga kauban diri na hulat, gilamok na lang, wala pa nabot. Kinsa diyang yung ginahulat di ay? Jason. Okay, nga nung gipang lamok-lamok man mo din, ha? Aloy po sa mga bibi na to. Uy, unya, taod-taod ha, atangin ninyo ato ang putahe confession. O sana po ka bibi na to ang naghatag sa iyahang pagtugot nga ipa-air ang iyahang mga sugilanon sa kinabuhi. Pinaagi po sa putahe confession. O sa mga bibi na to din ha, nga gusto magpagawa sa inyo mga hinanakit, mga kasakit, mga hinanaing. Kung unsa may other terms din nyo din ha, pwede regiyod sa tong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kanang kuan, bibi, walay kwarta, o sana, Cinderella mo na, bibi, labi dili mo adto sa simbahan. Mugid ng Armand. Again, biha, ayaw mo kalimut unya taod-taod, timplahan na ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, biha. Kay maon ang imuhang makauban karong gabi una, samtang nagpaminaw ka sa mga nindot ng musika, sa tong putahe confession, muhatag na siya sa imuha og chance nga, dili ka dukaon, samtang nag-duty ka. Again, strongly recommended kay nako na siya sa mga panggabi ang trabaho, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect na perfect po sa mga parehas ni mo nga panggabi ang imuhang trabaho. Produkto ka na siya sa Yes to Health, FDA approved, and also halal certified. Lingkod na, plaster na din ha. Kaya pag humuan sa pipila ka mga pahinumdum, ato ng sugda na nga to ang putahe confession. Kauban gihapon siyempre, nag-inusarang das ni Prancis. Cinderella gihapon sa XFM Network Philippines. Live madawag sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Akong personalized, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog manggustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin kung nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa at Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantown Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi.
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Alas G's sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. Kaubang gihapon ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa Putahe sa gabi. And of course, ang ato ang programa. O, ato ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa ato ang produktong Santon Plus Herbal Soup para po sa mga katulkato sa inyong kalawasan. Ilabi na po kapag ikaw gapamisita or ginapamisitaan tas nalimbaho imuhang ilok, imuhang tiil or any part sa imuhang lawas nga need yun na siya. Need good na ito ang solusyonan because that's your personal hygiene. Pinaka-importante good nga maligo, maglugod, o manglugod, tapos gamit na sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naanay siya'y mangosteen. Ang mangosteen na siya'y antibacterial effect. Mutabang ka na siya bi aron maalibyuhan ang mga bugas-bugas sa naong o any types of allergies na nasa mo ang pamanit o syempre ang mga baho-baho sa kalawasan aron feeling fresh and young looking skin. Ang atang Santon Plus Herbal Soap mapalit sa mga butika or tibok butika, actually sa mga butika nationwide, available sa mga clinic nato sa Yes to Health Clinics and of course pwede ninyong i-check out via Shopee, Lazada and TikTok. Naku B, ang ato ang letter sender for tonight. Isa ni siya sa mga biktima aning nakapungutan na po nga aside daw sa cheating, unsa pa daw ang uban nga butang nga makaguba sa usa ka relasyon? No? Kagwapa jud din po Cindy. Oh, Lord. Ang mga bakakon ba yun? Ano kayo mapriso? Jason De La Cruz. Good evening, Pads! Oh, may gabi din haasin mo si Dongski, KBMN, Romeo. Sobrang lamig. Usually, man, Pads, kapag katugnaw ang panahon, ma-feel na din mo siya kapag ka wala kang love life.
1: Bakakon ka!
0: Diba? Kay kung tugnaw ang panahon, wala, syempre, wala mo gakos ni mo. Ay, hindi lang tamag sa bakod. Wala mo gakos sa imuha, wala yung maglambing sa imuha, wala yung magtimpla sa imuha o Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix. Wala yung mangumusta kung nanihapon na ba ka. Ano, mungin na siya makapabugnaw sa panahon. Diba? Pero murag okay naman ka karon dong ski Romeo kung pads ni nako no. Murag okay naman siguro siya kay maboy. Na naman siya yung maboy. May gabi rin na si mga Hazel Vlog. May gabi, pa-shout out lang po watching from Bansalan, Davao del Sur.
2: Thank you!
0: O sa mga taga-Bansalan, may gabi po sa inyong tanan. Salamat kayo muraga. Karoon pa muna ako nakita nga nag-comment sa to ang live. Thank you so much. Di na ko maglangay pa no, kaya nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Hangyo ko sa mga ginikanan, rated SPG po ang itong programa. I might na ako yung mga maingon siguro ng mga words na basin dili appropriate sa ilaha. Kamu na lang po ang pag-explain, kamu na lang po ang ingon na dili na siya ingunan na. Kamu na lang gid po ang paghimay-himay din ha, no? In behalf sa kuha nga, di magid na ako na mabuhat may isa-isa sa inyong tanan. Kamu na lang po ang bahala sa mga maingon na ako nga dili suitable sa inyong mga anak. Again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
3: Violence. Six what? Horror.
6: Sino yung kasama mo?
3: Ang droga.
7: Ayoko ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jen Jen. Wala lang gid ko kasabot, Cinderella. Kung ano nga, kada adlaw manunta mi gakuyog sa kong bana. Pero feeling na ko, ako lang isa. Katong buntis pa ko, Cinderella. Lahit rejud kayong yan treatment sa ako. Sweet kaayo siya. Clingy. Halos perminti ko niyang halukan sa ko ang agdang. Ginagakos, samtang natulog. Pero Cinderella, sukad tong nanganak na ko. Murag sa hinay-hinay. Mura na may roommate sa ko ang bana. Team gihapon mi, Cinderella, pag-abot sa muang anak. Kaya nagapuli-puli man mi. Ilabi na sa pag-change sa diaper sa bata. Pagpatulog. Mga trabahoon sa balay. Pero murag mapansin na ako, Cinderella, nga dito lang gintaman ang among koneksyon. Cinderella na yung mga panahon nga siya ang magluto sa kusina. Usahay ako. Tapos Cinderella, matingala ko kay kanang murag magsugat lang mi sa kusina. Muramig random friends. Wala lang, muramig housemates. Di pareha sa una, good Cinderella nga, naami mga random hugs, may mga lambing. Karon Cinderella, wala na. Sa una, excited kay siya muuli para makita ko. Pero karon Cinderella, wala na cute. Sad kay ko sa tinuod lang. Kay sa panahon, nga naaramis pa ni Malay, gakamingaw ko sa iya. Kimingaw ko sa mga panahon na walay oras nga dili siya mulambing sa kuha. Sa karon Cinderella, feeling na ako, layo kay siya sa ako. Kanang literal nga tapad naman unta mi, ilabi na sa pagtulog sa gabi eh. Pero nga nung Cinderella, nga nung feeling na ako, murami og LDR. LDR, na walay kumustahay sa usag-usa. Mas na-feel pagin na ako ang akong pag-inusara, Cinderella, sa panahon nga na'y mahitabo sa amua. Dati, Cinderella, maglambingan pa mi, na'y mga kilig, na'y mga inistoryahanay before and after sa mong pagkabuhaton. Pero karon Cinderella, right after na'y mahitabo sa amua, talikdanay na lang. Siya, busy kay siya nagkuri-kuri sa iyang cellphone. Samtang ako, gapangliit sa akong kaugalingon. Tapos Cinderella, sa una, manguta na siya sa ko akong humanab ako. Karon Cinderella, wala cute. Talikdan na lang ko niya. Literal nga human na siya. Wala pa ko. Grabe na gid ang akong struggle karon Cinderella. Usahay nagahilak na lang ko sa panahon gumutalikod siya sa kuha. Mga pinahilom nga paghilak. Kanang hilak ang maning kamot ko nga di ko niya madumog. Nga kun asa unta Cinderella nga daan na mi anak. Nganong naingon ani man. Nganong mas na-feel manuon ako Cinderella nga wala na siya sa ako. Daw mo rin kaka-feel ako, Cinderella, nga naabaylain ang akong bana. Gipulihan na ba ko niya? Wala man ang tamiga-away, Cinderella. Pero sa hinay-hinay, gakawala na siya sa ako. Cinderella ang akong ginakabalakan karon. Murag naanag na mingi ingon ani among setup. Kasi sulod sa osa katuig, ingani na ming duha. Wala na mi connection. Murag hangtod na lang sa ginikanan lang mi sa amo ang anak. Pero dili na isip usa ka mag-asawa.
Wala ko kabalo, Cinderella, kung nunsaon na ko pagbalik. Ang dating siya, ang dating kami. Normal lang man siguro nga parehas may kapuyon sa usag-usa. Pero dili siya rason aron i-give up na mo ang amo ang gisugdan. Ang amo ang mga tuig na giantusan. Sa tanaw ninyo, Cinderella, normal lang ba ning ingon ani? Nga after mi magkaanak, dumurag ka kawala mi sa usag-usa. Daw ang among pagmahal sa usag-usa, murag gibaon pod na mo sa yuta. Sa hinay-hinay, Cinderella, makaingon ko, gakaguba na ang amo ang relasyon. Wala ko nakadunghog o nakakita, Cinderella, nga nagbinuang ang akong bana sa ako. Pero sa ingon-ani nga treatment niya sa kuha, sa ingon-ani na mo nga setup, dam urag gakaguba na gid mi. Mangayo ko og tambag sa imo mga kaubanan, Cinderella, sa mga listeners nimo, kung unsaon pagpabalik sa spark sa usa ka relasyon. Gibuhat na nako ang tanan. Nagpa-sexy ko. Tanan-tanan, Cinderella. Matulog ko sa gabi, nagkaligo na kong perfume. Gapalit ko sa mga butang na angay na akong isuot before ko matulog. Even ang mga nigpis ng mga sanina ang dili pwede sa kuha, ako nang ginasuot para lang unta mabalik siya sa ako. Ang iyang paglambing sa kuha sa panahon na kinahanglan na ako siya. Pero wala. Wala, Cinderella. Munang mangayo ko og tabang sa inyo, ha? Sa inyong putahe confession. Daghang salamat, Jen-Jen.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gilgin Galawiyo, taga na po sa Randabaw din. Pero kung kuyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog, nakaipo, kung sa ihi, okay na kayo. Pero wala kong kuyatin, yun, 94. Alam kung nakapaminaw sa kung ihi, kung multi car, sa kung mabalatian, yun ang tulayan na ako. So sa yes, kaya, hindi mo kayo matapang natin yung panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, gatakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 kakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Usa may akong gamiton, boss.
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: before I let you go. Oh. I want to say I love you. Ay, gabi na daw, basing muurlan. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una nga ito ang Putahe Confession. Siyempre, atin ka nato gihapon sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot binga nga mga produkto sa Yes to Health. Mutabang kini siya nga mapaligo na nga ito ang immune system. Munang pwede na mo magpalit ana sa mga duol na South Star Drug nationwide. Available usab sa mga Mercury Drug Stores, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Pwede ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, or TikTok. Atong balikan ng istorya sa tuwang letter sender for tonight, we have Jen Jen. Si Jen Jen, naka-feel na siya ngang iyahang kaminyuon is slowly fading away. Tungod kay ang iyahang partner daw murag housemate na lang, official housemate, silang panimala. Lanulisod ka ng ingon anak daw nga ka na. Mura ka tong permiro lang nga naging kabo, di ba? Sweet kaayo siya niya sa dihang. O, nikalit lang o kanang kabago ang tanan sa isang iglap tungod lang kay nanganak siya. Nga naman, maapektuhan ba di ay? Depende lang yun po na siya sa imuhang partner, ha? O, wala ko kabalo kung anong naingon ana. Basi nga na ay mga problema nga wala ninyo na settle. Mabito tong giingan kaganina sa Osaka texter nato. Or, texter ba to? Mag-texter man siguro to. Texter or nag-comment sa live. Ano siya nga dapat or importante gyud ang open communication sa usa ka mag-asawa. Tinuod gyud na siya para dito ma-address ninyo ang inyuhang miscommunication. Hello, para sa kuwa makaguba og relasyon. Naasya'y lain ka chat, walay time, walay panahon. O dili mo tugan og tinuod nga gisekreto o dili honest mo ora na ako ang matubag sa topic. Tinuod jud. No? Pero nga nung ingon na pagbita nung hindi na lang magsulti kung unsay ka pang kahitabo. Lisod mang good food amino ni mo sa imong partner nga na akay lain. Hala no, uy, nga nung mulingi pa mangin sa lain, di pa ba mo kontento? Paningkamutan ako, Hazel Vlog, nga ma-play na ako ang imuhang request. Base na doon ay lain na uy, kay nga nung dili naman siya lambing. Sa uyab pa, sweet ka, ayaw karon nga minyo na iyang partner, dili na mo bali-bali. Oh, bali-bali. Para sa kuabuhato niya kay iyang ingnon nga gihigugma pa bako nimo pag sultis tinuod kay gibuhat na nako ang tanan sa itong relasyon. Ako ang adjust samtang ikaw ginabaliwala na ko nimo. Prangkahi ang sender or prangkahi na sender oy murag dili na normal sa relasyon. Nga murag LDR bisan nag-uban mo isip mag-partner, siya naman noon murag walay gana, ana ragid na siya sender. Oy tinuod bitaw no. Istoryahon sa gid ninyo kung unsay problema kay basing nagbungol-bungol lang kun mo dinaa sa panimalay. Pero remember it's been a year, di ba? Ingon siya nga usa ka tuig na silang nagbungol sa iyahang partner na pag naay mahitabo sa ilaha daw murag wala lang kay gatalikuray lang. Alalisod kay nang ingon ana no na murag murag obligasyon na lang. Isip o sa kaamahan o dili na isip o sa kabana, isip o sa kaamahan na lang ang rason nga nung nag-stay pa siya din haa sa imuha. Usually ba yun, no? Isa sa mga moraga indication or isa sa mga kanang anak ba kanang mamugno gani ang relasyon pag ingon ana pinaka main ana nanabet na ilain. I'm sorry. Sorry kay Jen, ha? Wala ko naghatag sa imong overthinking. Pero majority sa ko ang mga naagian, mga friends na ko nga naagian nila based sa ilang mga ginapang share po sa mua. Nga naagyod, kapag ka mamugno na ang partner, ibig sabihin na nanaylain. Lahi rakyod. No, pero dili po tanan, ha? May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Happy birthday daw kay Padring Dupong Isada taga Sinayawan.
1: Happy birthday!
0: Sa mga mag-partner din, sa mga partner, sa mga nag-birthday din, naakaroon mga happy birthday nga wala mo nang imita. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sa kuha lang, Ma'am Jen Jen, at kanita, taas-taas, good din siya, oh, wait lang, ha? Taas-taas, good ni iyo, hang to, niyang tambag, ay. Si Texter 020 sa ko alang Ma'am Jen, di man kuminyo pero pwede raman ata nimo pangutan on imong bana why man ing ana iyahang treatment sa imo. Oh, wait lang ha. Pero sa ako dali sa kuan ha. Ah, sige. Padayon sa imong gibati diha. Kay nagduda ko nga na iproblema imong bana nga dili niya maingon sa imo. Kay ka-experience ka anang naa kay problema bitaw nga wala kay maingnan maglahi jud imong kinaiya nga makaingon ang uban. For example, nagbag-o man ning tawhan na ni malipayon man ni permi nya karon kalitra man ni kahilong. Oh, kay tungod na siya problema nga ginadala-dala nga wala siya maingnan. Mo ang pangutan bisag basig naa na siya problema nga dili niya kaya maingon nimo. Mong medyo nag-change yung treatment sa imo. Kay og nag-cheat, sige na kag-awayon ana, pero wala man, na-adjud na yung problema nga giloom. Basin pod. O, oh, basin. Pero, isa ka tuig na eh. Diba? Dili man pod na siya, dili man pod all the time siguro nga kanang problema ni mo, maabdan ng usa ka tuig. Kung sa na yung problema di ay. No? Night time frame? Hindi nga na na manggod. Ang problema manggod is dili man gina siya panghabang buhay. Usually, pag naatay problema, pinakadugay naman ng mga 1 week, 2 weeks. Gawas na lang kung kwarta ang problema ni mo, like naka-dispalko ka. Kana it would take you years siguro nga ma-heal ka. Hopefully, wala siya problema sa kwarta. Pero pag ingon na na, mga simple problems lang, like misunderstanding or something about sa work, usually it takes like a week or 2 weeks, something like that. Pero 1 year? Or at least, grabe na po kayo na. May gabi kang mamayka. Good evening, XFM. Shout out diri as a CDO. Oh, kakiyot ba sa tingog ni mo? Maula man sa tanin mo, mamayka, oy. Marce Magale.
1: Thank you!
0: Salamat kayo. Tamag na ako kang Jen-Jen. Kanag mag-istorya silang duha araw mahibalo si Jen-Jen sa inungdan. Unya mag-ampo gid siya. Ooh. Ikaw na gid Arman. ang makaguba gid sa relasyon, baby, is will I trust sa usag-usa then will I prayer. Okay na. Oo. Naanay lain ma'am basta ingon ana ang bana. I don't know. Siguro na kay dili man ka basta-basta mamugnaw sa imong partner, di ba? Dili man imo basta-basta i-take for granted lang imong partner for a year. No? Basta kung naay problema magud sa sulod sa panimalay, pinakadugay na gid nang 1 week ba, 2 weeks ba nga di umagtinggan na. Na grabe na gid pud ko ayong problema mo. Oh, sa mana. You're carrying it all by yourself for like a year and then almost mag 2 years. Ayaw po siguro. No, Jen, try ni mo siya istoryahon. Sige daw, bitawag daw mo. 0975-474-9153. Tisningan na to kung basing di ay ugna amoy mga matambag din ha or basing naagian ninyo ni iyahang experience karon, basing mga naamoy mga ma-impart din ha nga mga maayong maayong mga mga lessons ba, mga ma-impart ninyo nga mga butang or mga siguro interventions o unsay angay buhaton para mabalik ang spark sa ilang relationship or kung unsa man ang dapat niya nga si dapat niyang himuon ba ng mga lakang para mabalik tong sa uno nila nga panag-uban. Lami kay balikan, no? Kanang every time good na may problema, lami kay balikan tong first day, good nga nag-date mong duha, like, maulaw pa mong maghungit sa inyong mga, kasabay mo, Ana, katugong, first pa mong duha, like, first mo mag-uyaw, di na nag-date mo, nagsabay mo o kaod, like, maulaw ka mong hungit sa iyong atubangan, kasabay ba mo, Ana? Kaya kasuway kay ko, Ana. Maski mo inom mong tubig, maula ko kay feeling na ako gatan, siya sa kuwa, every time nagainom kong tubig, nagakaon ko, nagausap ko, feeling na ako gatutok siya sa kuwa. Lami kito balikan ng mga panahon. Kung every time mag-away mo, siguro balikin ninyo itong first day nga ingon, Ana. Huwag ka mo po mga lucky po. Kaya kamo manggid ang kaning mga babae manggod kay magsigi manggid ni sag salig sa inyo hagod nga magpabebe ra ni permanent lambing-lambing nga pud lagi. Hello, maayong gabi.
2: Hello, maayong gabi, ma'am.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni Balihog?
2: Si John.
0: Ay, hello po.
2: Bulya sa Langka.
0: Ay, sige po. Unsa may imong matambag sa tuang letter sender karong gabi una, sir?
2: Kuan, siguro, kabalo ka kaneng sa mga batanon pa o bago pa lang mag-uyaw. Wala yung nagpabaya siya lawas. Tungkol sa nunay. Siguro, pag sabi niyo na, ada, pabaya lalang. Siyempre, ang lalaki, di ba yun gusto, ada ka. Siyempre, kadulong, di ba, basing, hindi na kabalo mag-ibasa.
0: Ang grabe po.
2: Hindi na kabalo balot, braso, sabah din ha.
0: Ew!
2: Basi, kanasa ako nakita, no? Ako nandungo, basi, pabaya lang na siyang lawa. Kaya kung tinunan sila na magtiayon, ang gumamagod, ipakaslan ka. Siyempre, kasi natin na limo matag-usa sa inyo ha, kinabuhi. Family background ninyo ba? Saba? Pero ka nang magpabaya kasi mong sa sarili, ay labi nagdanak kay adak, at hindi na maayokon.
0: Mog yun.
2: Masi nagpabaya lang na ba mo, kulang na sa inyo ha. Kaya sa inyo ang produkto ba? Gagay gamiton.
0: Walay turbo. Masin po doon.
2: Wala kayo. Ang produkto niyo ba? Dapat na nila pagpahabis. Pagpalimpyo sa... Kasi sa lawas ba?
0: Oo.
2: Huwag na binagamit sa magkiayon. Dapat na sa inyo ang produkto. Masin, mawala na kulang siya ba para itang bagtibo.
0: Malagi, no? Sige lang.
2: Salamat ba?
0: Thank you po. Uy, tama bitaw, no? Sometimes it's about your personal hygiene. So, sa basin di ay, o basin di ay nga, kanin iyahang lawas, basin na limaho. Ma'am Jen. Pasalo ako, Ma'am Jen, ha? Pero based lang po din siya sa bito sa observation sa uban, limon kong isa katuig na po bito. Pero wala man siguro siya nagpakita sa imo nga na siya'y lain. Basin po, isa sa rason na di na lang siya mudulog sa imo or mag-una-una na lang siyang iyaha. Could be because... Basing tungod kay nanamoy ay nakipasagdaan na ni mo yung kaugalingon. Dili ba yung rason nga pasagdaan na itong kaugalingon ha? Yung malos siyang nadayon ta tungod kay natin yung mga anak. Ayaw ba yun? No? As much as possible, kinahanglan pakita agad ni mo nga nag-makeup gihapon ka, ginagmay, di ba? Nagkakaligo ka, siyempre. Lain po din yung maligo. Dapat gakaligo gyud, dapat nga humot gid gihapon. Dili pwede nga manimaho permanente og ilok. No? Kaya basi mo unay rason bito, Ma'am Jen, masing nga gaka-turn off na ng imuhang bana sa imuha. Tungod ana, dapat naka-santon plus herbal soap ikaw. Kaya basi bito, lain ba yan ang baho sa ilok? Kaya dili gid ikaw ang makabantay ana. Imuha gid ba yung bana or imuhang asawa or imuhang partner? Ang pinaka-worst ana, laing tao po ang makabantay ana sa imuha. Lisod ka ayo. Diba? So, Ma'am Jen, I think, yeah, you need to talk to your partner. Pangutan na siya kung unsay problema. Asa nagkulang, unsay kinahanglan ni mong i-fill in, unsay mga improvements na need ni mo. Kaya basin at this time, kinahanglan lang po ni mo siya paminahon. Basin naagiday po siya problema sa imuha na dili niya ma-address. Kaya basin maikog siya nga malain ka. And I think for this one, di ba, masing kita manggani siguro pag ato mga friends or ito mga kauban sa work, nagmaho og ilok, maulang manggalita mo approach. Ma, kasi na lang kaya mo ang asawa, mo ang bana, pero ako prangka man ko. Prangka ko, labi nag-close na ako, yung matingala ko nga buhok kayo ganang lawas. Ngayon siya ko, kabalo ka, dapat naka-santon plus herbal soap ka, professional ka pa naman. Diba? Lain kay. Ma'am Jen, testing ito siyang tambag sa ito ang nangatambag hang gihatag sa ito as ito ang isa ka caller karon na basin gindi ay ang imong lawas ang naay problema. Basig na anay mga pinaguan din ha ang baho na dili siya ganahan mo nang ginatalikdan kaniya mo nang feeling nimo nga you're all alone kay usahay baya naagid baya mga tao nga paghuman sa pagpanganak mingon lang baya gyapon sila nga napasagdaan namang ginako niya kung kaogalingon no kay kapoy gid pud kay maligo o tungod kay busy kay ko sa bata nga ani nga bla bla bla. Yan ako makuan. Basta kay ingon ana na siya. Hala, oy, wala namang gandito yung igong oras. So, grabe, paspasa sa panahon. Oy, paspas kay ang oras. Oy, nana. Kaon tama ni, wala namang ganda. As much as gusto ko na itong i-extend, wala namang ganda po tayo oras. But anyway, na po may ugma. So, pwede pag kayo ugma, ha? O, ayaw mo kalimot. Ugma gihapot. Sa susamang oras, sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Budahe sa Gabi.
3: Init Baka ayo ang atong gabi kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahes.

0: FM.
1: Tilapia! Tilapia mo diha!
2: Uy, miss!
1: Kuya, tilapia?
2: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy!
1: Halika, tilapan mo ni mo ya!
2: Tilapia! Walang nitilap ko!
1: Bastos juga!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din kaya tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
10: Island.
9: Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District.
10: Ako na-assign sa field.
9: Ang akong trabaho, hago kayo.
10: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
9: copy daw nga
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ya camera kong trabaho,
10: kapoy yung kay pag-uli.
9: Pag-testing ako,
10: tulog kaadlaw na akong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
10: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala sa
10: usa. Epektibo din yung
9: copy
10: dahil yung Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
10: nga na sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
9: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
13: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa

0: Gayunan sa diabetes, makatabang sa pagkaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, wow, banak. Ala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Oh, what is a mood si mama pa? Paim no na tog Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Sa ka-call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Dahil yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
5: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
6: Sister Paige. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Pili sa mga butika.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Nung nagbuwan akong mata, nagpanggog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X. Eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako makaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa ito produkto nga magka kalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: X FM.
2: Oy, tita.
3: Mm? Oy, Kap.
2: Buta na ko niyo ba? Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
3: Sis ka sa yun. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
2: Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Nay, sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko, talikin ko wayan. Sadya akong amahan.
2: Wajud ko kabaludong. Agatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og mali. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa Baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
5: Ang Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa pamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kahit nako kayo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ay, master.
3: Oy, sa man kap.
2: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
3: Dili kapoy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
2: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: Aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layun, ikaw? Niyaka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mix.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
4: Zentone Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Oy, nausa man ka nga sige man kagtungo. Galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
2: Lodo.
3: Oh, kuring.
2: Tama na.
4: Gastos kayo.
3: Gastos kayo?
4: Oo.
3: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana may gastos kayo.
2: Pina sa lola. Nagpagwapa. Taon. Himo.
3: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
2: Exciting.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatur. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumarna ko og Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
0: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako dito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariadto, magsigit ka tumang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ako gi tumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo nga akong panan-aw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintainon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipilis sa mga butika.
3: Stand on plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hinga, pidyo ka. Wala pa naman na ilan sa 2 kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang din ka mo inom magkape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat mag inom ni mani sa 2 kape mix. Sa may ginabati na
4: mo. Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinig, palit gini mo.
4: Ipalit na
5: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Tas Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
4: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, nakayon mong ko.
3: Kape na ka. Sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy,
3: saan?
2: Under the saya man daw ka, ingon ka itong mga silingon.
3: Di ko under the saya eh. Mga balo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
2: Ano ba?
3: Isaw ko magkunya nga mamalansya.
2: Ah.
3: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
2: Under the saya ka ni. Eh, kumindi siya isubuon.
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito!

0: FM.
1: Balot! Balot! Balot! Balot!
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
2: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
2: Iapil po nung syagit.
1: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
14: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold Coffee.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita o glikod, sobrang kasapiro. Pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipili sa mga butika.

0: FM.
1: Ikaw yung bataa ka, tapulan jud gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, friend. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ug ligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase. Ug stress reliever po niya nga kape.
17: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
16: Akong pamanit. Itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mangapi o Zenton Plus Coffee Mix. Ako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oy, RJ. RJ.
3: Kapitan Ludi.
2: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
3: Ha?
2: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
3: But, manoy.
2: Ngano man?
3: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
4: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

0: sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naana mo'y mga bagong blip. Naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: ODI, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santan Gold Coffee Mix. Sa huli, ana, jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahansat ko aning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santan Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong panahon na. Lamig yun sa kanang. Lamig sa glasan yun. Ako ganang ituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog. Nato pa kondisyon imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Kaplodi!
2: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayun, no?
2: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlo kang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
2: Baba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
2: Ang, excuse ha? Mangiis ako?
1: Mm. Oo, asa man kaka?
2: Manghi ko para muda ko punin ako.
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

vitamin C. Ako si RJ, naka vitamin C. Active sa klase, kaya laging healthy. Hindi sakitin, nangunguna pa rin.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tumaan ako sa Victory Plus kaysa lang katab action siya kawala mas gwapo gyud ang Victory Plus dali ra gyud siya makawala sa kupa sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako nga nasa Matina sistingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom dira gyud sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po sistingin ninyo kamo wala makatilaw para makita gyud ninyo kung sa epektibo ang Victory Plus.

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, amin mo na kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras sa XFM, doon na kita ay 6 minutos ang bilabay sa alas 4. Exciting Pilipinas!

0: morning, the morning, the morning, the morning, the good morning. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sol. Kumusta? Welcome. Yan na po kita mga katropa sa itong panagkumanuban sa programa ng Exciting Pilipinas, Dining Adlaw, Miyerkules. Bimerkules naman din mga katropa, Dali Airs Ramay. Pizza 3 na ning bulan sa Honyo de Smell 20 size. Hindi na ito mapugngan mga katropa. Kinsang puntang umupugong. Ato ginang paligiron. Bitaw mga katropa. Pinaka kuan. Pinaka importante nga ni Aragapon. Nakapahigayon kita mga katropa sa mga hagit sa kinabuhi nining adlaw. Sa mga nagmata diha, nakapasalamat na po mga katropa tungkol sa lain na po nga adlaw, lain na po nga pakigbisong, o siyempre ang lain na po nga mga grasyag panalangin ng atong pagadawaton. Atong ipangaliw po sa kanunay matagan kita mga katropa, matagaan kita sa kahimso, kapiskay, maayong panglawas ni ining panahona sa adlaw ng Merkobalis. Tungkol sa atong mga pagpangaliw po niya kaniya. Isan pa sa atong pamilya o siyempre sa mga pagkaparintihan, kaigalaan, mga mahal sa kinabuhi mga katropa. O sa wala pa nagmata niya, alama, ang atong programa katropa, siyempre, kapag kini mga katropa sa mayang kubuton sa produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santhon Herbal Oil. Ang Santhon Herbal Oil mga katropa, medyo og dako gyud kay ni og katabang, dili kay medyo. Dako gyud ni katabang mga katropa sa ato ang pamanit. Labi na sa mga naay mga panuhot. Unya makalikay pod ang mga kuan ni mga katropa. Inibitaw ang mga lamok. Di po ni makaatraka. Daghan na po yung mga customer na ini mga katropang nagabalik-balik sa pagpalit tungod kay ganahan sila sa mga produkto mga katropa. Siguro na po yung uban niya kuan dili. Okay, na mag-iuban po mga katropang dili. Ambotong nga no na. Kay na uban niya alibyo. Sa uban po kay dili. Okay, lahit-lahit man po ta mga katropa. Pero mostly, doon nagyoy mga ipigto, muna nga gabalik-balik mga katropa. Santhon Herbal Oil, mapalit na sa mga butika. Pwede po ninyong i-order sa online. Onya, dere po mga katropa. Pero gamay na lang nabilin dere, murag isa na siguro to akong nakitaan. Kaya malagi na, daghan may mamalit god mga katropa. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan, happy happy birthday tinyo mga katropa. O sa mga nagsaulog sa ilang mga anibersaryo, sa nagkalain-lain nga anibersaryo mga katropa. Kining sa panaguli, panagbuwang. Pagpalit sa sakyanan, pagtukod sa mga panimalay, tindahan, establishmento, unsa pa diha mga katropa, kainyong gisaulog, maayong pagsaulog. Sa mga anaa sa ilang mga panimalay, nga nagapaminaw karon sa radyo, o bisan pa man sa cellphone mga katropa, nga ikonikta lang sa Bluetooth to speaker sa XFM application, sa ato ang Facebook Live. Ano ba tayo live ron? Oh, makita na diya mga katropa. Og madunggan din ninyo sa duha ka mga frequency ang XFM 91.3 San Francisco og ang XFM 95.7 Bayugan Nasare. Kining mga frequency mga katropa ang inyong madunggan 24 oras. Ang sabayugan lang mga katropa kay umikan sa kinibitawang internet connection niya usahay week. Usahay po grabe ka week. Nga dili makalabay dito sa bayugan. Manang usahay maputol in town. Pasinsya yun mga katropang bayuganon. Kutob sa pamot sa atong lanog sa Sibian ini ang kabuntagon mga katropa. Maayong morning diha ka rin nyo. Mag-uban-uban ta gikan karon ang tunon niyang alas 5:30 sa kabuntagon. Siyempre, inyong mga kauban, maura gihapon. Sa susama gihapong naong katropa. Si katropang The City. Abin niyo mga katropa, nag-init na yun. Nagkainit na. Ang mga katikara diri sa ito ang nasud. Okay, perte na yun. Oh. Kung inyohang nakita ang social media mga katropa, bita na magunikaron. Okay, makita na nato. Matimbang na nato. Bisan og gamay ra og timbangan. Pero inyo na gyud na kuan ma bubalansi. Kung unsa nakagipit, unsa ay mga pang-ipit. Mo na gini mga katropa gumikan sa war on politics. Ayoy! Sa kuan mga katropa kining bahin sa impeachment ato ning kuhitan gamay. Okay, gi-question matud pa mga katropa o gihagit sa legal team ni Vice Presidente Sara Duterte ang legalidad o validity sa impeachment complaint nga gisang-at bato kaniya ngadto na sa Senate Impeachment Court. Kay sa gisumiting opisyal nga tubag sa kampo sa Vice Presidente mga katropa, gipahayag niini nga ang articles of impeachment bato kaniya adunay dako nga kakuwangan sa konstitusyon. Dipiktoso sa pamaagi o kulang matod pa sa unod. Inibitaw gitawag nga constitutionally infirm. Procedurally defective. And substantively deficient. Grabe ka mga laom na kainin ng mga term katropa. Pero ang pinakapunot dulo sa maong answer mga katropa nga adunay dako nga kakuwangan. Sa ato pa dili siya bugat. Mauna nga giakusahan sa kampo ni Duterte ang House Committee on Justice nga milapas sa iyang mandato sa pagtino lang kung husto ba ang purma o unod sa reklamo. Uy, dili na gini mga katropa karon. Muna ning masaira na ginato ni sa mga umaabot mga katropa. Og mahimo matod pa ang committee og usa ka mini trial court pinagi sa pag-issue og mga subpoena, pagkuha og mga testimonya og dokumento og pag-usisa sa kredibilidad sa mga saksi. Mga buluhaton nga alang lang unta sa Senado Aguinaldo. Pass. Okay, nahimo mani gihimo gud mga katropa sa Committee on Justice sa House of Representatives. Na magkaigang po tayo mga katropa, medyo og di atinood po. Nga naghimo-himo sila og mini trial. Umikan kay nagapag-sumiti man sila og kuan mga katropa. Nagapatawag man sila og mga aragina kay dili man yun ang kuan ta mga katropa kundi ang ato lang nakita. Mayon nga DDS. kabantay mo na Osaka kuan mga katropa. Osaka alagad sa simbahan. Kung nakita mo sa iyang mga birada, na siya ay Osaka video mga katropa nga matod pa niya, dili ko DDS. Naluoy lang ko sa tiguang. Matod pa niya kay kung dire sa atua, atong i-balandra kadunay niya kining tagaan gyud og pagtagad ang mga tiguang. Kining mga senior citizen maugay kanunay nga naguna. Pero how come ngang isa ka tiguang gipadala dito sa gawas sa nasun? Onya dito gi preso. Nga wala pa siya ay kanabitaw. Wala pa na hukman ba? Wala pa'y hukom sa laon nga iyang nahimo kung ugaling aduna man kuno. Muna'y giingon niya mga katropa. Pipila sa ato siguro diri ang nakita na. Ani-ana nga mao nga video. Pero muna'y kuanan siya mga katropa. Giakusahan niya, DDS Mandeka. Pareha na po na dito sa ito, basig mabansagan po tayo ng DDS. Malagi na mga katropa, ito magong matagaan o gibog ato ng mga panghitabo. Kaya matod pa sa depensa mga katropa, klaro ang mga timailhan nga dugay ng nakadesisyon ang committee. Nga impeach ang Vice Presidente, bisan wala pa hingpit nga nadawat, nahuman og naanalisar ang dugang nga mga ebidensya. Kini bitaw nga sistema mga katropa, makaingon kita nga murag planado na bitaw. Okay, ang pikas nga katong dunay mga reklamo. Ambot, pila na to ka kuan basura man, wala may imbestiga. Nag-imbestiga din sila ito. Unsa may ilang mga basihan nga nung gibasura man ang complaint. Batok sa reklamong impeachment usab sa kasamtagang Pangulo. Pero pag-abot ito sa House Committee on Justice mga katropa, man basura pila. Pagikan pagpilar to ka adlaw, gikan sa pag-sumiti o basura. Pero dere sa pikas sa kang Vice Presidente maton palagi nga murag klaro nang dugay nang na desisyon na. Og gisgutan sa mga katropa ang mga pamayag sa pipila ka mga miyembro sa committee nga doon na igong butos alang sa impeachment sa wala pa natapos nga mga hearing. Ano yung mga katikaran mga katropa, tangan ninyo na yung kompleto detalye ninyo. Sa atong pagbalik katropa, dugang bang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinom-nom, standby. Exciting Filipinas! XFM XFM
1: Urak?
2: Oh, Kapitan!
1: Unsay English sa langaw?
2: Fly!
1: Ang English sa kahoy?
2: Wood!
1: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, usa may English, ana?
2: Idi, plywood!
3: Exciting!
4: Sa
3: Gold user atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aano kong kuranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
3: Zalton Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo po sa kong ihi. O kira kayo, gano'n wala kong kreatin. In 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gitang multi-car na kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang loob sa Yesus. Realitibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zalton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zalton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarapong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Zalton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zalton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Zalton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zalton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zalton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zalton Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zalton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Zalton Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
2: Zalton Plus Herbal Soap.

0: Gun nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang.
4: Kuha na kadtong akong sakutok-tok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. So yung prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayong tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka, ano ba yan sa kanang lawat niya. Hilig mugin na siya coffee. Nang pinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nang pinaka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubog ug dinhi.
2: Pare.
3: Exciting!
4: Mga katupa, exciting!

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik ko pa rin kita mga katropa sa itong panagbanauban sa programang Exciting Pilipinas. Kining oras sa mga katropa at gini ka ninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa, gipakusog ni sa Stevia Extract. Dili sa sugar mga katropa, o siyempre adun ay vitamin D3. Samtang nagkapi ka na mga katropa, naka vitamin D3 ka pa. Mayong morning kay katropa Jeannie Mamak. Good morning sa tanan, watching from Jetsi Money. Si Hana Pira, good morning, watching from Saudi Arabia. Mayong buntag sa mga naasa gawas na naka-monitor sa itong programa mga katropa nining panahon na. Si Taylor Mike, good morning, watching from Carmine Agusan Norte. Shout out ko sa akong bana kay Nangapina. Si Val Salamat from Beth. Si Katropang Rigor, good morning Katropa, watching Exciting Pilipinas always. Samtang nangapi yung Southland Plus Coffee Mix. Shout out sa tarang tulog pa, bango na kay Bontag na mga Katropa. Thanks guys. Si Katropang Beverly, magandang umaga po. Si Katropang Diden, good morning, watching from Bangkal, Davao City. Ayun naman nun. Si Katropang Miloy, good morning sa iyo, Sir Al, o sa Naminaw, sa XFM. Here sa Picas, mga katropa, si Katropang Rosie Suarez, good morning, Mindanao, from Cavite, Manila, watching. Si Katropang Bib Makilan, good morning. Katropang Tristan, maayong buntag, Katropang Al, si Katropang Lina Bataw, good morning, Sir.

0: Uy, mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister kanang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Alalo, unsa ni?
6: Uy, apo. Monkeypox mana.
5: Unsa mana?
6: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, himot ko inom.
6: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
6: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
6: Magsanton vitamin C.
7: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Master,
1: ayo sa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Akala, dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 5 minutos mga katropa ay milabay sa alas 5! Kiniurasa mga katropa at kini kaninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa gipakusog ni sa kamunggay mangustin na soya bean. O nga maoy makatabang mga katropa sa ato ang kalawasan sa mga dunay gihambin nga mga balatian. Kaya samtang nagkapi ka na mga katropa, uy, nakapanambal pa man di ay ka. Santhon Plus Coffee Mix, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. Pwede na mga katropa, ato karon nga siron ang update sa itong panahon. Kaya nagpagawas na pag-asa kaganiha ang alas 4 mga katropa. Hanging habagat matun pa ang makaapikto sa Northern Luzon, Central Luzon o sa may Western Section sa Southern Luzon. Nagdiri ato sa Mindanao mga katropa. Doon na kita ay mapanganuron, madag-umon nga kalangitan. Nibanan sa mga patak-patak ka mga pag-ulan. Ilat o mga pagdalugdog tungod usab kini sa localized nga thunderstorm. O posibleng doon ay mga pagbaha. Kung adunay mga pakusog nga mga pag-uwan-uwan mga katropa. Ang hangin hinay lang ato na sa kasarangan nga nagatuyok-tuyok mga katropa diri sa tuang kawanangan. Ang baud adunay punto size nga ato na sa 1 metros ang kahabugon. O muni karon ang atong update sa panahon mga katropa. Ang adlaw musubang karong taw-taod alas 5:26 samtang mo saop usab kini unya sa may alas 6:23 sa hapon. Okay mga katropa, ang update sa atong panahon para karon nga adlaw sa adlaw nga Miyerkules petsa 3 na ning buwan sa Hunyo 2026. Samtang atusag nga tabok-tabukan mga katropa, kining report sa tong kaubanan si katropang Ray Alinton ay kalambigitan ng mga katropa na ining brigada eskwela. Arangkada ng mga katropa sa mga eskwelahan, labi na din sa tong probinsya sa Agusan del Sur. Sa aruntan sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, my morning sa imuang report.
3: XFM Report.
5: Yes, sa katropang ala, nangandam na usab ang mga tulungaan sa Agusan del Sur alang sa pag-abli sa klase. Karong buwana pinaagi sa paglusad sa Brigada Eskwela, ang maong kalihukan nagtumong sa paglimpag panglimpyo o pag-eskwelahan. Aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa mga estudyante, diin gihangyo sa mga eskwelahan ang mga tanang ginikanan, alumni o mga stakeholders nga aktibong musalmot sa maong programa. Ang Brigada Eskwela o sa kabayanihan nga paningkamot aron maandam ang mga tulungaan sa bag-ong tuig sa pag-eskwela, naglakip kini sa pagpangpintal, pagpanglimpyo o pagpangayos sa mga classroom o uban pang pasilidad. Sumala sa Department of Education, ang Brigada Eskwela 2026 gipahigayon isip kabahin sa pagpangandam sa pagbukas sa klase alang sa school year 2026 o ngadto sa 2027. Ang kooperasyon sa komunidad gilauman sa mga nga makatampo sa paghatag og limpyo, luwas ug maayong palibot alang sa pagkat-on sa mga kabataan. Mga katropa, aron kanunay limpyo ang atong kalawasan, batasan na kanunay ang paggamit sa sabon nga Clear Skin Herbal Soap. Alang sa Rekesong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Langkaing salamat katropang Ray. Kay kumbati na po mga katropa lagi ang ato ang Brigada Eskwela. Kaya siyempre gikan sa walay klase mga katropa, doon na ginay mga limpyuhunon. Niya parang ang mga kabataan, diretso na silang pag-eskwela, wala na limpyo-limpyo mga katropa, di para sa una nga magbakutot in town ang mga estudyante. Sa unang panahon mga katropa, kining wa paning brigada eskwela. Sila-sila rin taon ang magapahina, disir pa ang klase. Maning naoso ning brigada mga katropa, nindot po ni kay parang mga ginikanan, makasaksi yun sa sagbot nga naa sa eskwelahan. Bueno, diri kita sa ito ang mga regional nga mga katikaran katropa. Ato ni Siron ang mga nagkalain-laing report sa ito ang mga sister station. Kay dirita sa top 2 most wanted persons sa probinsya mga katropang nasa sikop matod pagkini sa joint manhunt operation dito na sa Samal Island. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Bong Algabre sa XFM Tagum. Katropang Bong sa mga report.
3: XFM Report.
2: Sikop sa mga kapulisan sa Island Garden City of Samal Police Station. Inubadan sa Regional Special Operation Group, Region 11, ang usa ka 32 anyos nga lalaki, nag-ilang top 2 most wanted person sa provincial level, atol sa gipahigayon ng Manhunt Charlie Operation. Niatong June 1, 2026, pasdos ang taknas hapon sa Barangay Villarica, Babak District, Island Garden City of Samal. Ang operasyon resulta sa kalampusan sa pagservisyo sa warrant of arrest batok sa suspect tungod sa mga kasong qualified rape by sexual assault 2 counts, attempted qualified rape by sexual assault o acts of lasciviousness 4 counts. Sumala sa record sa korte, ang warrant of arrest gipagawas sa RTC 11, Judicial Region Branch 4, Family Court, Island Garden City of Samal, Davao del Norte, niadtong Mayo 29, 2026. Gitakda ang piyansa nga 200,000 pesos, matag usa sa duha ka kaso sa qualified rape by sexual assault 120,000 pesos, sa attempted qualified rape by sexual assault o 36,000 pesos, matag usa ka kaso sa acts of lasciviousness. Ang Island Garden City of Samal Police Station, may pahimangno sa publiko nga ang mga krimen batok sa kababayenan o mga minor de edad, seryoso o adunay bugat nga silot ilalom sa balaod. Gi-emphasize usab sa kapulisan nga magpadayon sila sa ilang kampanya batok sa mga kriminal o pagpangabuso aron mapanalipdan ang publiko o mapadayon ang hustisya. Katropa, sipon o gahing aububa ang imong problema, mag-premium D3 ang maski pakusog o maski pepektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Alang sa Ligaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Samtang tabok-tabok tama katropa dito na sa may Bukidnon nga area. 340 mil nga balor sa kantidad sa Cebu ang nakumpiska kini mga katropa alias Odik na dakpan sa bypass operation. Sa iron tani sa report, pilagi na ni katropang Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon. Katropang Rostom sa maong report.
3: XFM Report.
6: Dakpan ang usa ka drug personality sa gipahigayong PNP Joint Bypass Operation sa Zone 8 Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City sa iyo subuntag niya itong Hunyo 2, 2026. Giila sa mga otoridad ang mga suspect na sila si alias Udik, residente sa Xavier Heights, Upper Balulang, Cagayan de Oro City. Nakuha gikan sa suspect ang 5-6 sa gituhang Cebu nga adunay kinatibuk ang gibugaton niya 50 gramos o gimanabana ang adunay standard drug price nga 340 mil pesos. Nakuha usab gikan sa operasyon ang usa ka kalibre .38 nga revolver, tulo ka buhing bala, usa ka sling bag og mark money nga gigamit sa bypass operation. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang atubangon sa suspect nga gikustudiya na sa Police Station 8 sa Cagayan de Oro City Police Office. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Magsanton plus coffee mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa Rostom Villafranca, XFM News.
4: Samtang sa may Jinsan nga area mga katropa, adunay pipila ka mga tricycle ang gipang to sa TEU Jinsan. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip, sa mong report.
3: XFM Report.
7: pipila ka mga tricycle ang gipangtow sa mga personahe sa Traffic Enforcement Unit Chansan ato sa gipaygayong checkpoint ni aging adlaw. Sumala sa mga otoridad na siren ang pipila ka mga tricycle nga adunay paglapas sa traffic regulations o local ordinances maong ginala kini pinaagi sa towing operation isip kabahin sa kampanya batok sa dili compliant ka tricycle sa kadalanan. Parayon usab ang pahimangno sa TEU Chansan ngadto sa mga drivers nga siguraduhong kompleto ang dokumento sa ilang mga sakinan ug mosunod sa mga lagda sa trapiko aron malikayan ang silot ug posibleng pagkato sa ilang mga gimanehoan. Sa pagkakaron ubay-ubay ka mga tricycle ang anaa sa impounding area sa TEU Chansan humayag gipangkumpiska sa mga otoridad. Gipasiug daw usab sa TEU Chansan nga maong operasyon kabahin sa pagpaningkamot sa syudad aron mapadayon ang disiplina kahapsay ug kaluwasan sa kadalanan. Mga katropa, wala gayoy mabuhat apan sundon ang mga balaod. Sama sa tumpang lawas, kung ang inahanglan kini og dugang bitamina og nutrients, dapat dunakay food supplement nga makahatag og enerhiya sa imong pangadlaw-adlaw. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
4: Sa katapusang bahin sa detalye sa itong regional nga mga balita, mga katropa, manyakis nga lalaki si Kofuman mang bahad nga ipost ang sex video sa uyab kung dili muhatag og kwarta. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan sa maong report.
3: XFM Report.
8: Patong-patong nga kaso ang atubangon ni alias Arnel, 30 anyos, nga taga General Santos City, human madakpan sa gilusad nga entrapment operation sa National Bureau of Investigation, Central Mindanao Regional Office, o kon NBI SEMRO kagahapong adlaw, alauna sa hapon, sulod sa usa ka in nga naimutang sa Magsaysay Avenue, Barangay Dadiangas West ning syudad, tungod sa reklamong pagbahad sa iyang uyab, nga i-post ang sex video o galing dili muhatag og kwarta. Sumala ni NBI Special Investigator 3 Vernon Joel Fermalino, midangob sa ilang buwatan si alias Susan, 31 anyos, tungod sa bahad sa nasampit nga suspect. Gisaysay ni ini nga una baman ang operasyon. Duwa kay gayon sila nga nagkita sa suspect kundiin wala dama sa biktima nga ginavideoan siya samtang nakighilawas.
9: Always remember, huwag ka agad magtitiwala. No, even if gaano pa itsura, kagwapo yung kausap niyo, kachat niyo, kasi you'll never know them personally through chatting lang.
8: Matod ni alias Susan nga nakikita og nakigrelasyon siya kang Arnel nga nailhan lamang niya sa social media tungod sa kahadlok sa bahad sa suspect. Matod pa, kung dili mo yun ang biktima sa gusto sa suspect, adunay dautan nga may tabo sa iyang bana.
10: Naglisod nako kung asa kong mukuan sa ako ang mulugar sa akong kaugalingon. Nagibaharan nako. So ipit ko kung apeot na itong time. Kung dili ko sa iya hamakignin. Dayon nun niya nga muuban sa akong boarding house. Dayon nun niya nga na may tabo sa akong ban.
8: Nasayran sa cellphone sa suspect nga ubay-ubay na ang iyang nabiktima. Hinungdan giawag sa NBI ang uban pang mupasaka usab og reklamo. Sa pagkakaron, mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Rape, Theft o Grave Coercion ang ikaingong manyakis nga suspek. Mga katropa, ayaw pasagdi nga ikaw magkasakit, gumikan sa stress, magtumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Nagayang salamat katropang Ivan sa maong report. Ay kalambigitan mga katropa sa mga bahad-bahad sa Osaka manyakis man kuno to. Kuya po kay siya og modus mga katropa no. Kay iyahang gihulga ang iyahang biktima. Ang Osaka babae niya naraba po dai ni Kapuyo or Bana. Manalibog po siguro ni Bayana mga katropa kay nganong ni Sugot. Tungod po lagi sa bahad nga na ay mahitabong dautan sa iyang bana. Sa dihang nisugot po siya mga katropang mag-meet up na. Uhoy, gibidyohan man na ay siya mga katropa. Karon, gipaningla na o gabayad kay kung di mo hatag sa bayad naa di ay naka-record nga video mga katropa sa ilahang lawas nun nga panagtagbo. I-post matod pa kung di matag o kwarta. Pang blackmail niya ha mga katropa. Merisi, patong-patong nga kaso karon. Ang atubang sa maong nga sospitsa. So, mo ka to mga katropa, ang naglangkob sa atong regional nga mga balita. Sa atong mga nagkalain-lain nga mga sister station, diri na sa Mindanao. Sunod na tawad mga katropa ang Secretary of Health. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Buntag, Bullseye Centro. Man pang mga programa sa Kabuntagon, nga ito na sa Kapunon. Ang ngayon na ito nga paminawan din hilang sa XFM Agusan. Huwag na tayong oras pa rin pasunan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Gikan kaginihan ito ninimatak na. Sa ngalan na lang sa Kinitibok ang Puwarsa sa XFM Network Philippines, atong kawanan sa control si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kininalang si katropang Alva Sante sa Gapon Magingon. Amping tama katropa na hindi kadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag ayo-ayo.
3: Exciting Pilipinas!
11: XFM XFM
12: RJ, kumusta bang klase?
13: Okay kayo.
12: Very good.
13: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
12: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
13: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot.
14: Exciting!
15: La la la la la la la la la la la la la la.
16: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
15: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
16: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
15: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
16: Unsa din ang Krap Gold Buy?
15: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
16: Maude na ang Krap Gold, bay?
15: Oh, bay.
16: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
17: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
18: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
19: Agusan Lending Corporation.
18: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
11: XFM. XFM.
14: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
20: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
21: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
14: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
22: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
23: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
22: Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
22: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
25: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
28: Tila ba may hangin sa tiyan?
29: At masakit sa pakiramdam?
28: Kabag yan!
29: Mag Santon Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang,
29: tanggal agad ang kabag.
28: Santon Plus Herbal Oil.
29: Ang pamahid
28: na all-in-one.
29: Sa presyong magaan.
28: Santon Plus Herbal Oil.
30: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
31: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
30: Ay, salamat.
31: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
30: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
32: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
22: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
33: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
0: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasamayan lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa impong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
0: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihelubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Dito po sa Quezon City. Diyan din po mga kaibigan, ano? Sa Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tago, Mati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
1: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
0: Tama,
1: dahil
0: Doc.
1: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
0: Saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
1: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami natin mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay, for example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
0: Minsan say, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
1: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
0: Chabacano. Broken Spanish.
1: Buenas noches, tama ba?
0: Ayan, tama.
1: Tumama din.
0: No, magandang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboangin yun. Nakababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Doc, marami din sa mga kababayan natin ng nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
33: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
33: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
0: Health info po nga tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Nako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwala in Doc. Ano? So atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
1: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat.
0: Oo,
1: sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam mo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit na masakit. Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp. Ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Dahil doon sa umaakit na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
0: Yung iba, Dok, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
1: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso kung iko-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilig sa umaga. yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer, partner, dumudugo yan. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo
0: mix,
1: na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga, kung sa stomach ulcer na nagkakause ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na. Yan, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan, ano? Yung iba naman ay madaling sumuka, masuka. Yung iba nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat nang hindi naman nagda-diet kasi nga pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. So alin man po doon, ha, it's a red flag that you need to go to your doctor for check up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo i-endoscopy ka, di ba? Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, ano, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
3: Mas maganda kasi, Doc, nakakapa-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yeswell Clinic or pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar.
1: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Ano? Usually, yung ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong ano, yung mismong sikmura natin. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, ano? Non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, kunting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
3: So, sa mga kababayan po natin, ano, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Doc, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga, may guidelines ka dapat na susundin, yes, especially to your food.
1: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
3: Ako.
1: Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks. Bawal na bawal.

0: Talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Mm-hmm. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos mm-hmm. kasi nga namamaga na yung esophagus area nila. Mm-hmm. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Mm, yun nga.
0: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mm-hmm. mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer. Mm-hmm.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
0: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
0: Oo, may mga kasi tao
1: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito, maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
0: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay especially kung bata ang iinom because they have the capacity to digest milk dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila pero yung mga matatanda na mga elderly na we have the normal digestion process nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
0: So hindi siya actually advisable lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
0: Yung cycle kasi niyan, lalong ano
1: in the long run pala.
0: Patindi.
1: Naku.
0: Oo, kaya nga medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
0: Oo, yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon na rin sa atin pong stomach. Mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman. Ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
0: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Sabi, lagi mo nga sinasabi,
1: yes,
0: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have our set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sikmura. Especially, yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin. Home remedy, katulad ng aloe vera. Diba? Mga 2 pulgada ang aloe vera, i-blend mo with water. Inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Okay yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang, Doc, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer.
0: Aha.
1: Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga

0: na-damage po na yung protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health.
0: So, mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal uminom ng mga produkto po natin?
2: Since vitamin C naman, 3 times a day,
0: one capsule.
2: Tapos ang B3 naman, 2 times... a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na ng dudo ko. Di ba, kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko, syempre, sarili mo, di ba? Dati, ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
0: So ngayon, ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
2: Yung maliit na lang sa awan ng Diyos.
0: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
2: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong kaya dapat ito di, ganun din ang gagawin nila.
0: Okay.
2: Para ako kahit nawala naman bukol yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mas 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
0: Maraming salamat, ma'am, sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila, ma'am? Edad at saan po nakatira?
2: Norlin Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
1: Santo Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-gatorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong iti-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko, sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
8: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Espanola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
10: The Secret of Health.
0: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
11: Kaya nga ang ginawa natin, instead na pagbawalan, ay pinaltan.
0: Ayun.
11: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang inihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba, na-adi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan. Kasi marami ito eh. Itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
0: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
11: Yeah.
0: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
11: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
0: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa, bukas po muli magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algy Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: X FM.
13: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
14: Agusan Lending Corporation.
13: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
15: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod ba hinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
16: La la la la la la la la la la la la la.
17: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
18: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
17: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
18: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
17: Unsa din ang Krap Gold Buy?
18: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
17: Mauday na ang Krap Gold, bay?
18: O, bay.
17: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta!
19: Usa ka law, misakay si Kapitan Ludi sa usa ka bus. Ug dinhi. Ka, sa mga nga gahinugtok ang ganiha?
20: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
19: Unya, sabay mong ibuhat?
20: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
19: Anxiety!
21: Mga katupa, excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mga katropa, itong oras, 5 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
0: Mga katropa, niya na mga luhan sa atong mga balita. Sa balita sa lokal, kalampusan sa palaro, bunga sa ligon nga koordinasyon sa tanang sektor. Headlines. Headlines. Sa balita sa regional, DA Caraga hugot nga nagmonitor sa 50 pesos nga kilo nga price cap sa imported rice sa Butuan. Headlines. Headlines. Sa balitas national, pipila ka personalidad gisugpina sa NBI kalabot na sa Senate shooting og pag-ikyas ni Bato. Headlines. Sa balita sa international, dinusin ang kinabuhi. Nakala sa pagbusikad sa Myanmar, accidental detonation gitudlong hinungdan. Sa balita mga katropa sa sports, dugong Pilipino mag-abot sa makasaysayanong NBA Finals matchup. Headlines. Sa balita mga katropa sa showbiz, Rob C. Mitingog na human na basura ang reklamo sa pamilya Vargas. Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Palita. Express Palita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Good morning. Adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza 3, mga katropa, sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Mayong pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur. O sa mga sikbit nga lugar nga maabot, ano ito pagpanibya karong mga oras. Sa mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-ubad-uban gihapon ta mga katropa hangtod alas 7 ning sayong kabuntagon. Sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes balita gikan sa lokal hangtod na mga katropa sa gawasan nasod. Siyempre, live ta nga malantaw ninyo sa itong mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 95.7 na Bayugan City o ang XFM San Francisco 91.3. Good morning, usab sa tuang mga hookup stations nga nikonektar na karong mga orasa. Maing buntag diya sa may Metro FM Bayugan City, Metro FM Rosario. At ang programang Express Balita, mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto ng Santan Plus Coffee Mix. At ang Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, doon na kini mangosteen, malunggay leaves, at syempre ang soya powder. No, makatabang ni mga katropa sa mga nagkadaiyang balatian. Manigingon mga katropa na nga pinaka na nambal pa ka. Santan Plus Coffee Mix nga mapalit na ninyo mga katropa sa inyong mga sukig, parmasyag, butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, dita maglangay niya na ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Kalapusan sa Palarong Pambansa 2026. Himong sumba na sa malabot nga Naliyagan Festival. Detalyes report di katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Ang malampusong pagpahigayon sa Palarong Pambansa 2026 may himong sumbanan og ehemplo sa pagpangandam alang sa umaabot nga Naliyagan Festival nini nga tuiga. Gibutyag di Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop nga ang maong kalampusan resulta sa ligon nga koordinasyon og panaghiusa sa tanang sektor. Matod niya dako ang papel sa Technical Working Group, mga uniform personnel, responder, local nga panggamhanan o ang Department of Education sa pagsiguro sa kalinaw o kaluwasan sa tibok sports event. Tungod sa epektibong pagpatuman sa mga plano, walay dagkong insidente nga nakababag sa maong nasudnong kalihukan. Diin gipaabot usab ni Yusop ang iyang dakong pasalamat sa tanang ahensya o mga voluntaryo nga nagserbisyo sa walay hunong, gilauman sa kapulisan o local nga kagamhanan nga magpadayon kini nga mga pagtinabangay aron masiguro usab ang hapsay ug luwas nga pagsaulog sa Naliyagan Festival 2026.
3: Iting na naging successful tayo dahil ito po sa unity ng ating probinsya, no? The cooperation ng ating mga community. Kasama po lahat 'yan, sir. Lahat ng factors na 'yan, from the security, from the components ng security and to the contribution ng ating community, 'yan po ang naging resulta kung bakit naging very very successful ang ating pagdaraos ng Palarong Pambansa. At I believe na ipakita natin na ipadama natin sa ating mga bisita ang hospitality ng isang Agusan del Sur community.
2: Ang tipik sa pamayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop, mga katropa, aron masolusyonan ang imong mga gibati sama sa pamaol, sakit sa ulo, inumikana o sisdapin. Alang sa Legyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikas bahin mga katropa, mapasigarbohong gipresentar sa booth sa Barangay Tagapua ang nagkadaiyang presko nga gulay nga abot sa ilang mga mag-uuma. Isip kabahin na sa tinuig nga display alang sa pagsaulog sa Magdiwata Festival 2026. Matod pa ni Joan Incarnacion, usa sa mga naka-assign sa pag-atiman sa maong booth, dako og tabang ang maong kasi or kapistahan. Tungod kay nakahatag kini og dugang kita sa ilang mga mag-uuma pinaagi na sa pagbaligya sa ilang mga lokal nga produkto. Gikumpara usab ni Incarnacion nga ang dagan sa halin sa tuig 2025 o garon 2026. Matod pa niya, pareho lang ang kita sa duha ka tuig. Bisan pa man sa pagsaka sa presyos gasolina karong panahona, wala gyapon sila maalkanse tungod kay gipasibo o gipatasan Manila usab ang gamay nga presyo sa ilang mga baligyang gulay. Gipasabot usab niya nga ang presyo sa gulay Nagdepende sa klase niini og sa panahon sa ting-ani kon harvest season. Kung daghan ang supply sa merkado, mas mubo ang presyo niini. Apan kung nihit ang maong klase sa gulay, sa kasamtangang panahon, mao kini ang hinungdan nga musaka ang presyo sa palitunon.
4: Okay na po, sir. Ang karon okay naman sa sir kay kung nitaas po ang presyo, na example sa gasolina, ang gulay po medyo ni subida. Nya ang karon kani ubos po ang gasolina, ang gulay po medyo ni ubos gamay. Ana rap na dipindi po sa season sir kung unsa ang variety sa gulay nga daghan siya harvest. O man pag bragging nila sir mudabos siya sa kuan medyo ubos gid ang gulay pero anihit po dana nga gulay mahal po siya sir.
1: So mo to mga katrap, antipig sa pamahayag ni Joan Encarnacion.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, driver sa Baobao, wala gikalipay ang 4 pesos nga rollback sa gasolina. Ang detalyes report ni katropa ang Junji Ilabrias.
0: XFM Report.
5: Isan pa man sa 4 ka pesos gapagbaba sa precious produktong petrolyo, wala gyapon gikalipay sa usa ka driver sa Baobao. Ama og balita kini ang gipahayag sa driver nga si Ibarli Balmoria Human na hinabining XFM Agusan. Matod niya dili sila kumbinsido sa gimong rollback tungod kay gamay ra kini kumpara sa orihinal na precious petrolyo sa wala pa miulbuh ang gubat sa Middle East. Gipasabot ni Balmoria nga malipay lamang sila kung mubalik sa 62 kada litro ang precious gasolina sa pagkakaron. Dako gihapon kini nga balda sa ilang inadlaw-adlaw nga kita. Bisan pa man niini, aminado siya nga doon naghihapoy gamay nga ganar og tabang alang sa mga driver ang pag-ubos sa presyo. Dugang niya nagpabilin ang kalisod tungod kay walay pagsaka sa ilang nakita samtang nagpabiling taas ang presyos palitonon kahit duman nga nagpagawas o kamanduan ng Department of Energy kun DOE alang sa dako ga rollback diin mibaba og 4 pesos ang premium lakip na ang regular nga gasolina samtang 10 pesos usab ang baba sa matag litro sa presyos krudo lakip usab nga 10 pesos ang presyosab nga nibaba sa produktong kerosene. Kini nga maog kamanduan gipatuman ni ining nakalabay nga Martes, Hunyo 2 sa tuig 2026 sa tibuok nasud sa Pilipinas.
6: Medyo dili ra kayo sir kay wa magud siya ni balik sa dati nga presyo ni dati ni mga 60 plus noon tong sa dati nga presyo mas mo ganar-ganar on taw. Sa karon medyo ipit pa gyud sir. O ana gyud sir. Mga overall sa mo na disagree pa sa presyo.
7: So ang gusto gyud mo malipay gyud mo nga mababa nga makaganar gyud mo is kato mo balik ang original nga price.
6: Oh, kadto tala sir. Oh, kay sa mo agud ang sweldo amo gyapon mo taas murag dibitaw gyud sa balanse bitaw.
5: Ang pamahayag ni Ibarli Balmoria ag usa ka drivers Baobao human mahinabi ning sibyahan. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinanglan? Mag premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa lukan.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, usa ka seryosong panawagan ang gipaabot ni Jail Officer Juan Nico Rindon sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Bayugan City, nga tuna sa mga nagkadaiyang organisasyon o pribadong individual, katuyuan ini nga makapangayo o tabang, gikan sa mga adunay kahibalo o kahanas sa mga pangkabuhayang programa aron bansayon ang mga persons deprived of liberty kon PDL. Matud pa ni Rindon, dako og mamahimong kaayuhan kung mahatagan og mga livelihood training ang mga PDL bisan pa man sila or sa ilang sitwasyon sulod sa pasilidad sa BJMP. Pinagi sa mong inisyatibo, makakat-on ang mga piniriso og mga bagong kahanas kung skills nga mamahimo nila magamit sa unahan. Gawas nga makatabang kini aron aron makapangita sila og decenting kita. Dako usab kini og tabang aron mahimong produktibo ang ilang oras samtang nagserbisyo sa ilang silots balaod. Bila uman nga pinaagi ni ining mga livelihood projects makamugna ang mga PDL og mga dekalidad nga produkto o serbisyo nga mamahimong permanenteng tinubdan sa kwarta. Gingusgan ni rin doon nga ang kitaon sa mga PDL gikan sa ilang mga produkto dako og tabang aron padayon gihapong masuportaan ang ilang pamilya sa gawas o bisan pa man nga sila anaa sa luyo sa rihas. Bukas karon ang buhatan sa BGMP Bayugan alang sa bisan kinsa nga adunay kasing-kasing mobolontaryo alang sa pag-abag sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga piniriso.
8: We're asking help labi na sa skills enhancement program kay pwede naman po dili in situ ang matulo nato sa mga PDL. Basta nalang mga individuals or agency diya nga pwede mabisita sa among jail, mag-offer o skills program, skills training, for example, candle making, bayong making, or any trainings na maka-create of products na pwede, nato, pwede nila malako sa gawas sa baligya. So maunang isa sa akong ipangita karun sir na may makakonduct diri o training.
1: Ito mga katropa ang tipik sa pamahayag ni Jail Officer 1 Nico Rindon sa BGMP Bayugan City.
0: Balitang dukan, balita sa lukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, kalampusan sa palaro, bunga sa ligon nga koordinasyon sa tanang sektor. Italia's report ni katropa ang Ray Alinton.
0: XFM report.
2: Kalampusan sa bagong nahuman nga palaro tuwag Sur 2026, giilang nga produkto sa epektibong koordinasyon og panaghiusa sa tanang technical working group sa Provincial Disaster Reduction and Management Office. Kini ang gipahayag ni Incident Commander Mark Jela P. Kalang sa Area Command Team sa Palarong Pambansa 2026. Matud pa niya nga ang maayong pagplano pagtinabangay sa nagkadaiyang mga committee. Mao ang yawi aron masiguro ang hapsay ug organisadong pagdumala sa tibuok na sudnong kalihukan sa natad sa paugnat sa kusog. Gihingusgan ni Kalang nga dakong papel sa mga responder ug uban pang mga ahensya sa kagamhanan nga walay hunong nga nagserbisyo aron magpabiling luwas ang mga atleta, mga coaches ug mga bisita nga misaksi sa maong dakong okasyon. Tungod sa maong ligon nga koordinasyon, nahimong malinawon ug dako nga kalampusan ang pagpahigayon sa maong national sports event dinhi sa probinsya nga walay natala nga dagkong kakulian o insidente. Isip pasalamat, dako ang pagdayeg ni Kalang ngadto sa tanang personnel o stakeholders nga mipakita sa tiunay nga dedikasyon o commitment sa ilang tagsatag sa mga buluhaton. Gilauman karon sa lokal nga kagamhanan nga magpabilin o magpadayon ang maong matang sa panaghiusa o kooperasyon sa tanang sektor alang sa umalabot pang dakong kalihukan sa tibuok Agusan del Sur.
9: Another thanks to all of the responders coming from Caraga region, from Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, and even Agusan Sur, and also incident management team who paved their way in making Palaro Tuag Sur 2026 safe and sound. We also would like to thank all the responding units coming from Davao region and also from Region 10, Region 11, who also made their part in making this activity safe and sound.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Incident Commander Mark Jela P. Kalang. Mga katropa, aron kanunay ligon ang imong kalawasan. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Santo na Vitamin C. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa regional.
0: Balitang regional! Balitang sa regional!
1: High value individual sikop sa buybust sa Tandag, 136,000 kapesos nga shabu na kumpiska. Ang detalyes report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM report.
10: Tanggong karon sa silda ang usa ka gikonsiderar nga high value individual human dakpan sa inuusang buybust operation sa mga awtoridad sa Purok Tabing Dagat, Barangay Mabwa, Tandag City sa miaging hapon. Giila ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio ang sospitsado sa alias nga Jin o VIP 26 anyos o residente sa Barangay Tilahi, Tandag City. Siya na ilhan usab nga nalista isip usa ka watch listed drug pusher. Gipay gayon ang malampusong operasyon alas 6:50 sa hapon pinaagi sa hinuos ang puwersa o koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidea, Tandag City Component Police Station o Surigao del Sur Police Drug Enforcement Unit na recover gikan sa posisyon sa suspect sado ang gibanabanang 20 gramos sa giduduhang shabu nga nagkantidad og 136 mil pesos. Gawas niini nakuha usab sa maong otoridad ang bypass money, dugang kwarta, cellphone o uban pang mga drug paraphernalia. Gihimo gilayon ang saktong inventory sa mga nasakmit nga ebidensya sa lapit di naitabo ang operasyon. Gisaksyan ni sa mga representante gikan sa media, Department of Justice o mga opisyal sa barangay aron masiguro nga legal o transparent ang tibuok proseso. Ang suspitsado uban ang mga ebidensya kasamtangang anana sa Tandag City Component Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Giandam na usab sa mga otoridad ang dako nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa regyosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: DA Caraga hugot nga nagmonitor sa 50 pesos per kilo nga price cap sa imported rice sa Butuan. Detalyes report ni katropang Junji Labrias.
0: XFM report.
5: Hugot nga nagpahigayon og monitoring ang Department of Agriculture kun DA Caraga sa mga nagunang public market sa Butuan City aron masiguro nga matuman ang 50 kada kilo nga price cap sa 5% broken imported rice. Gipangulo ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate. Hugot nga nagpahigayon og monitoring ang Department of Agriculture kun DA Caraga sa mga nagunang public market sa Butuan City aron masiguro nga mapatuman ang 50 kada kilo nga price cap sa 5% broken imported nga rice. Gipanguluhan kini ni Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. ang maong inspeksyon. Kauban niya ang Agribusiness and Marketing Assistance Division, Regional Bantay Presyo Monitoring Team o ang Butuan City Agriculture and Veterinary Department. Ang maunglakang subay sa kamanduan sa Executive Order No. 118, Series of 2026, ubos niini, ipatuman ang price cap sulod sa 30 kaadlaw sa tibok nasud aron mapanalipdan ang mga pumapalit batok sa sobrang presyo. Atol sa operasyon, gisusi sa grupo ang presyo sa baligya na imported rice, kalidad sa bugas nga gihanyag sa publiko og supply aron masiguro nga walay pagkanhit sa merkado. Sumala sa DA Caraga, magpadayon ang ilang monitoring sa mosunod nga mga adlaw katuyuan niini nga masiguro ang kahapsay nga implementasyon sa balaod og masiguro nga makapalit og barato nga bugas ang mga konsumador. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglaw was matag-adlaw aron mahilikay sa nagkadaiyang balatian. Mag-Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Mga atleta sa Surigao del Norte gidayeg ni Director or Dr. Galaneda human sa napaambit nga kadaugan sa Team Caraga sa palarong pambansa. Detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM report.
11: Mapasigarbuhong gipadayag ni Schools Division Superintendent Dr. Karin Galaneda ang iyang dakong kalipay ug pagdayeg ngadto sa mga atleta sa Surigao del Norte human sa ilang talagsaong gipakita sa nasudnong kompetisyon. Kini human nakuha sa Caraga Region ang ikaunom nga pwesto sa kinatibuk ang standing. Di nakakuha sila o kinatibuk ang 97 ka medalya, diin 30 ka gold, 19 ka silver o 48 ka bronze. Matod pa ni Dr. Galaneda, ang walay paghubas nga paningkamot o dedikasyon sa mga tita mao ang nahimong yawi sa ilang malampusong representasyon, dili lang sa probinsya kundili alang sa tibuok rehiyon sa Caraga. Gipadayag usab ni Dr. Galaneda ang iyang pasalamat ngadto sa mga ginikanan nga naghatag og walay undang nga suporta sa mga kabataan gikan sa panahon sa pagpangandam hangtod sa aktual nga kompetisyon. Naglaom ang Schools Division's Office nga mas daghan pa nga mga batan-ong atleta ang mamugna og mapalambo sa umaabot nga mga katuigan. Kini pinaagi sa padayon nga pagpatuman sa mga programa alang sa sports development og sa mga kanunayong suporta gikan sa komunidad og sa nagkadaiyang sektor sa probinsya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, sitwasyon sa illegal nga droga sa nasod na himo ng Follow the Leader. Drug awareness campaign gipakusgan sigon kana mga katropa sa kapitan sa Davao. Detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
0: XFM report.
12: Nangunay na sa pagtabang sa drug awareness campaign ang kapitan sa Barangay Sentro San Juan sa Davao City. Nunot sa naobserbahan ni ining subling pagdaghan matud pa sa mga nakiglambigit sa illegal nga droga sa nasod. Sa interview sa XFM Davao kang kapitan Rene Estorpe, gibutyag nga daw kampanti na ang mga drugista ning panahuna tungod sab sa pagkalambigit sa pipila ka mga kadagkuan sa nasod, rason nga gipakusgan niini ang pagpahibalo labot sa negatibong epekto sa illegal nga droga.
13: Kami di sa Barangay Sentro, anytime, anywhere, in any occasion, amo gayud nga kanuna ipahibalo, bahalag masuko sila. Bisan tuod nga to ang nasod karon, nagkabuang nga jud ni no kay nahimo na may noning Follow the Leader na may noning trabaho aning ginadili ka droga karon nga di nagsunsuon ang mga tao og yup-yup og ilang kinaugalingon tungod kay natuo sila wa na klaro dakop nila tungod kay ang ulo nila to ang busta asport. So para nako why undam mapagpahibalo pag idukar nila nga wa jud tay makuha ni aning paggamit sa ginadili nga droga.
12: Aminado ang kapitan nga aduna gihapoy mga residente sa iyang barangay ang madakpan tungod sa droga ug nagpadayon ng operasyon sa kapulisan sa ilang lugar tungod ni ini. Subay sa susamang inisyatibo ni Kapitan Estorpe, gipasiugdasab sa Davao City Police Office ang aktibong partisipasyon sa matag barangay sa syudad sa kampanya batok ilegal nga droga nga halos matag adlaw aduna kini madakpang mga drugista diin dako matud pa kining tabang aron mapakgang sa hingpit uba kaha maminusan ang pagkaylap sa ilegal nga droga sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: 705 pesos nga kantidad sa smuggled nga cigarettes nasakmit mga katropa sa Mabini, Davao de Oro. Tulo ka suspect sikop. Italia's report ay di katropang Larsan yun.
0: XFM report.
14: Mukabat sa 705,000 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes ang nasakmit sa news ang operasyon sa otoridad sa Barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Arestado usab ang tulo ka mga lalaking suspitsado nga nagpagitaron og 27 anyos ngadto sa 37 anyos kansang lumulupyo sa laing-laing dapit sa Davao de Oro og Davao Oriental. Wala pa nga usa ka concerned citizen ang naghatag og impormasyon sa kapulisan kabayan sa kadudahan mga individual nga nagdiskarga sa sangpit ka kontrabando sa dapit. Hinungdan nga girespondihan kini sa kapulisan una sa iran nga walay graphic health warning ang mao mga sigarilyo. Sigon sa report sa Mabini Municipal Police Station, ana sa 36 kasako nga dunay sulod nga D o G brand nga sigarilyo o napulo ka master cases sa parehong brand. Ano ko bisga sa otoridad sa mga operasyon dugang panini nga kaabag sa kapulisan sa Mabini sa malapusong operasyon ang Second Davao de Oro Provincial Mobile Force Company Regional Special Operation Group Municipal Law Enforcement Team og BIR Tagum balhog na mga suspek sa Mabini Municipal Police Station og nagatubang sa tukmang kaso kalabot sa gikalambigitang illegal nga aktibidad. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas Magxanthone Gold di Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Upat ka salin sa CTG mi-surrender sa Misamis Oriental mga armas gitugyan sa mga otoridad. Nanukad sa XFM Bukidnon, dunay detalyes report si katropang Michael Recabo.
0: XFM report.
15: Mi-surrender na sa gobyerno ang upat ka mga remnants o mga salin sa sakop sa Communist Terrorist Group o nagtugyan sa ilang mga armas o mga bala sa mayaging adlaw nga gipasiugdan sa headquarters sa Sikan MP 10 Operations Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 nga nahimutang sa Barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Ang mga nitahan na ilang sila si alias Umda alias Kitsa alias Suna o alias Puday nga mga membro sa Platon Linon JA-4A sa SRC1 North Central Mindanao Regional Committee o mga residente sa Las Neves, Agusan del Norte. Sa ilang pagbalik sa Sabakan sa Balaod, ilang gitugyan ang usa ka-improvised 7.62 mm nga armas nga dunay 20 ka mga bala o tulok ka-improvised 12 gauge nga dipugot wooden shotguns nga adunay kinatibukang 21 ka mga bala. Sa karon ang upat obos na sa custodial sa 101st Maneuvering Company RMFB-10 alang sa ipigayang custodial debriefing o profiling isip pagsugod sa ilang proseso sa pagbalik sa normal na kinabuhi obos sa programa sa gobyerno. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XIPM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Patayang lawas sa babae napalgan sa sapa sa barangay Batumilong. Nanukad sa XFM Jansan, dunay detalyes report si katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
16: Padayon ang imbestigasyon sa Tinagakan Police Station kabahin sa patay nga lawas sa babae nga nakaplagan sa Buayan River sa bahin sa Purok 8, Barangay Batumelong, Jansan, nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag. Sumala ni kagawad Hammer Dagadaban, pipila ka residente nga gapunit og mga kahoy sa sapa ang unang nagpahibalo kaniya sa patayng lawas. Nang lagom na matud pa ang lawas niini, naupaw og wala nay buhok. Human nga makuha ang lawas, alas 12 sa udto adunay miangkon sa biktima nga nagpailang live-in partner niini. Matud ni Jeffrey Delgado, 34 anyos, nga gireport nga missing ang kaipon nga si Ninita Lugano, 42 anyos, residentes barangay Upper Biangan, Malungon sa Rangani Province, ning niaging Domingo, human nga ginusarang mitabok sa sapa. Kundiin, adunay makusog nga pagulan, kadtong tungura. Sa pagkakaroon, padayon ang kapulisan sa pagpangarap o dugang impormasyon aron masayran ang inungdan sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, napulaan na ba ka sa imong kape na makapapalpitate o makapanerbiyos? Iliisin na dini na sa natural. Sunthon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Kapin 200 ka mga bagong kaso sa HIV na tala sa Rehiyon 12. Detalyes report ni katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
17: Nakatala og 277 ka mga bagong kaso sa HIV ang Rehiyon 12 subay sa Department of Health kon DOH 12 base sa datos nga natala gikan Enero 1 hangtod Mayo 30 ning kasamtangang tuig. Sa pahayag ni DOH 12 Health Education and Promotion Officer Leia Reformado, nga among ihap mas taas sa 46% kun itandi sa ulahing quarter sa tuig 2025 kan itala og 177 ka mga kaso. Pagbutyag pa sa nasambit na sa bagong kaso adunay edad 15 anyos og paubos kun asa kadaghanan niini ang mga pulos lalaki. Sumala sa mga opisyal, ila kining gikabalakan human nga mas bidaghan pa ang mga bata nga natakbuyan sa maong sakit. Alayo niini nanawagan si Reformado sa publiko nga magbinantayon og likayan ang multiple sex partner aron nga malikayan ang pagkatag sa maong virus. Mga katropa, sa mga higayon nga nagkasaka na ang ihap sa maong sakit, labi mahinumdanon nga magpabilin ang healthy body o strong immunity. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa Balita sa National.
0: Balitang National. Balita sa National.
1: Gi-question o gihagit sa legal team ni Vice Presidente Sara Duterte ang legalidad o validity sa impeachment complaint nga gisang-at bato kaniya ngadto sa Senate Impeachment Court. Sa gisumiting opisyal nga tubag kon answer ad ko o kautilam sa kampo ni Vice Presidente, gipahayag niini nga ang articles of impeachment batok kaniya adunay dako nga kakuwangan sa konstitusyon, dipiktoso sa pamaagi o kulang sa sunod o kulang sa unod. Giakusahan sa kampo ni Duterte ang House Committee on Justice kon COJ na milapas sa iyang mandato sa pagtino. husto ba ang porma o unod sa reklamo? Mihimo matud pa ang committee og usa ka mini trial court pinagi sa pag-isyo og mga subpoena, pagkuha og mga testimonya og dokumento og pag-usisa sa kredibilidad or credibility sa mga saksi. Mga buhaton nga alang lang unta sa Senado. Matud pa sa depensa, klaro nga mga timailan nga aduna nay or dugay na nga nakadesisyon ang committee nga i-impeach ang Vice Presidente bisan wala pa hingpit nga nadawat, nahuman og naanalisar ang dugang nga mga ebidensya. Gihisgutan usab ang pamahayag sa pipila ka miyembro sa committee nga aduna nay igong boto alang sa impeachment sa wala pa natapos ang mga hearing. Gipayag sa legal team nga wala hatagi og patas nga kahigayunan si VP Duterte nga atumangon og tubagon ang bag-ong ebidensya nga gipang assemble lang sulod sa mismong hearing sa mga dokumento gikan sa EMLC, Ombudsman og SEC. Kining maong mga ebidensya wala malakip sa orihinal nga mga reklamo sa impeachment nga gi-refer ngadto sa committee. Tungod sa maong mga rason, lig-on nga gihangyo sa kampo ni Vice Presidente ngadto sa Senate Impeachment Court nga ibasura sa hingpit ang maong kaso bato kaniya.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalyes balita sa international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Nagpagawas og seryosong bahad ang nasod sa Iran nga posibleng maputol o maapektuhan ang kasamtangang sabot sa ceasefire. Tali na mga katropa sa Estados Unidos kung dilimundang ang Israel sa pagpamomba sa Beirut, Lebanon. Matod pa ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ang maong kasabutan uban sa Washington tinaw nga naglatid sa usa ka ceasefire on all fronts or on all fronts lakip na sa nasod sa Lebanon. Gipasabot niya nga ang bisan unsang paglapas sa usa ka dapit mahimong muresulta sa hingpit nga pagkahugno sa kinatibuk ang sabot sa kalinaw. Ang maong pamahayag dungan sa kamanduan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga mopahigayon og mga airstrike sa Dahay district sa Beirut. Gitawag kini sa Israel nga terror infrastructure nga konektado sa pag-atake sa rocket o drone sa grupong Hezbollah. Sa pikas bahin, gipahayag ni US President Donald Trump nga ang padayon nga iyang pakigistorya sa duha ka kampo lakip na kang Netanyahu og sa mga representante nga adunay kalambigitan sa Hezbollah. Gidugang ni Trump sa iyang social media nga walay ipadala nga tropa sa Amerika ngadto sa Beirut tungod sa naglungtad nga sabot nga undangon ang gubot baylo sa paghunong sa Israel sa pagpamomba sa Lebanon bisan pa man niini. Wala pa'y opisyal nga kumpirmasyon ang giingong direkta ang komunikasyon tali US o Hezbollah.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detali karon sa balita sa sports. Gilauman nga makasaksi ang kalibutan sa usa ka makasaysayanong representasyon sa kulturang Pilipino sa umaabot nga NBA Finals. Kinihuman formal nga makasulod sa magkaatbang ang team. Ang duha ka magdudula nga adunay dugong Pilipino sila Jordan Clarkson sa New York Knicks o ang rookie nga si Dalen Harper sa San Antonio Spurs. Sa pinagi niini, dili lang kay ordinaryong tigtanaw ang mga Pinoy, kundili adunay na direktang representasyon sa labing dako o labing prestigyosong entablado sa basketball sa tibuok kalibutan. May baluang si Jordan Clarkson sa New York Knicks o sa ka-veteran scorer o dugay na nga nailang haligi sa Gilas Pilipinas program. Tinunay kining nagrepresentar sa nasod og mapasigarbuhong nagsulob sa Pilipinas jersey sa maong international tournament sulod sa milabayng mga tuig. Samtang si Dalen Harper sa San Antonio Spurs mao ang 2025 number 2 draft pick nga giila karon nga usa sa labing maayong batanong kuwardya kung young guard sa liga. Anak siya sa kanhi NBA champion nga si Ron Harper o ang iyang inahan nga si Maria Pizarro o sa kalumad nga taga Bataan. Kung hingpit nga masugdan ang finals matching or match-up, mag-abot sa sulod sa korte ang veteranong si Clarkson o ang presko nga abilidad sa rookie nga si Harper. Ang San Antonio Spurs sa panguna sa ilang Star nga si Victor Wembanyama. Una na nga nakasulod sa finals human sa ilang kadaugan sa Game 7 na batok sa Oklahoma City Thunder.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karoon sa balita sa showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Rob C, mitingog na sa human or nahuman nga nabasura ang reklamo sa pamilya Vargas. Detalyes report ni katropang Melanie Duran.
0: XFM Report.
18: Nagpagawas na sa iyang opisyal nga pamahayag ang aktor nga si Rob C. Human gibasura sa Office of the City Prosecutor of Manila ang reklamo gipasaka batok kaniya o sa iyang asawa. Ang maong kaso naglambigit sa giingong pagpangbuli sa ilang anak ngadto sa anak sa aktor o Quezon City Councilor nga si

0: So, apan napugos siya sa pagtingog karon tungod kay walay hunong ang mga akusasyon o mga daotang komento batok sa iyang pamilya sa social media. Hugot nga gibarugan ni si ang mga pasangil nga buli ang ilang anak o iyang gipasabot nga ang mga akusasyon dili gayud makapuli sa tinuod nga ebidensya. Matun niya tinaw sa gipagawas nga resolusyon sa piskalya ang mga aligasyon nakabase lamang sa mga pagduda o walay igong nga basihan aron pasakahan sila og kaso. Wala na hinuon mo pagawas pa og dugang detalye ang aktor kalabot ni ini nga bahin. Gitapos ni si ang iyang pamahayag naagi sa pag-ingon nga samtang iyang girespeto ang katungod sa pamilyang Vargas nga muapila, dili niya tugtan nga budaog ang gitawag nga trial by publicity, pinaagi sa social media nga walay igong kamatuoran. Katropa panuhot sa lawas, haplas ang katapat. Magsanton herbal oil. Wagtang ang pamaol nga makasanaol. Alang sa nagkahiyos ang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Tran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ay, dagang kaayong salamat katropang Melanie Duran. Mga katropa, mo totong mga nahipos nga mga balita gikan sa balitas lokal, regional, national, international. Ato ang balita sa sports o ato ang balita sa natad sa showbiz. Adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza 3 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning og mayong paglantaw sa tuang mga katropa nga naglantaw pod karon, mga katropa sa tuang Facebook Live. O sa tuang mga katropa nga nagpaminausad. Sir Ramil Rizaba, good morning. O syempre, isab kang bulad manlangit diha sa may Barangay Borbon, maayong buntag. Good morning, usab mga katropa sa tuang mga katropa diha sa may Barangay Hubang. Permintin na sila mamina o kang Sir Rosalio Domape. Mayong buntag ni mo diha, sir. Good morning kang Mama Ding Granaderos Dapor nga nagbakasyon sa Manila. Sana all. Sir Cornelio Palabrica, good morning. Katrapang Jaime Balili, good morning. Gloria Basadre Iglesia, good morning. Randy Santisas, good morning. Nining Garcia. Yan, may buntag na naglantaw diha sa may Barangay 4. Katropang Dayit Chavez, good morning, Ma'am CJ. Pa-shoutout sa tanan tigpaminaw sa Express Balita sa buntag. Happy Blessed Wednesday and God bless. From Alegria, San Francisco. Vention Pataho, good morning, Ma'am CJ. Shoutout sa tanan nga tanan taga-barangay Dasagan. San Francisco, Agusan del Sur, na permi na minaw sa mga preskong balita. Amping ang tanan and God bless. Robert Orsinado, good morning. Always listening from Proxais Hubang, San Francisco. Angelica Awado Leopoldo Labs, good morning, Ma'am CJ, watching live and happy Wednesday. Jeffrey, good morning. Mar Datuin Madignaw, maing buntag. Og kang kagawad Jeremias Moralde. Good morning, Ma'am CJ, adik na jud si Mrs. Santon Coffee. Mag-ilog na mi perme. Ay, siguro ani tagsa na lang ni Ogbox ha. Salamat sa inyong produkto, ma'am, kay na Jude resultang maayo. Mga silingan pagsanton namo. Namon po na mga katropa nung kuan ni kagawad Jeremias Moralde. Mo na mga katropa nga bisag kinsay paistoryahon mga katropa. No, proven and tested na ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Christopher Abrenica, good morning. Shout out and watching from Barangay Santa Teresita, GCA Poroxais. Uy, good morning daw. Regards ko ni Gaygay. Katropang Gloria Malala Apela, good morning, Ma'am CJ. Always listening sa Express Balita. Have a blessed day from Bayugan City. Katropang Lina Sipataho, good morning. Hermosa Art, good morning, Ma'am CJ. Shout out madiri sa Barangay Caraos, Porok 3A, Gonzales Water Refilling Station, labi na kay bossing Bibot Gonzales. Daghan kaayong salamat. Janeline Arceo Amaro, good morning. Aning Liliba, good morning, Ma'am CJ. Shout out na ko tanang taga Barangay Hubang og good morning. Sana uling taga Barangay Hubang na ay tig good morning mga katropa. Ambot lang ang Barangay Pisaan. Salig ni taga Barangay Pisaan mga katropa kay naa sa ato ang tugkaran mga katropa, dali ra nato makuha. Jenny Mama Kligarya Interrompa, good morning, watching from Getsemani. Ano diha nas Bayugan City, Beverly Pataho, good morning, Ma'am CJ, watching from Habonga, Agusan del Norte. Nilo Tianchon, good morning, Ma'am CJ, shout out ko diha sa Purok Uno Pisaan og sa akong asawang si Sabet nga nangapi og Santon Plus. Salamat kaayo. No, muna mga katropa, daghan kay ganahan sa Santon Plus Coffee.

0: naka-addict ng uban.
1: Muna
0: yung mga katropa, bahalag adik ta mga katropa, basta sa healthy nga kape mga katropa, nga matabangan ta, nga matambala ng atong mga gipanghambin nga mga balatian mga katropa. No, ayun mong inom diya nga, wa na, nagkalisod na. Muna yung samtang mga katropa, nga kanibitang maayo pa ito ang pagpaminsar mga katropa, or bisan bag na apay, naaray gibati nga gamayang balatian. No, dili na ingon nga baliwalaon. Ay, uban niya mga katropa, ihapa mo inom. Huwag ka na bitawang naglisod na.
1: Ayaw!
0: Mayong buntag, katropang Wilma Joaquin. O, Janelle Arsayo Amaro, once again, good morning. Ate Grace Apolinaria Vivero, mayong buntag diya sa may Bukak, Bayugan City. Muna ko igong oras nga mapadayon pa sa unahan mga katropa. Musunod ang programang Bullseye ni katropang Ray Sura Vasquez o katropang Junji Ilabrias. Sangalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM News agusan sa pagpanguna sa mo station manager katropang Ray Sora Vasquez o siyempre sa mong news desk katropang Limuel Ukay. Sa itong mga anchors o reporters sa Junji Ilabrias, katropang Ray Alinton o katropang Ali Vicente. Siyempre sa ito ang mga hookup stations, gan kayong salamat katropang o diya sa Metro FM Rosario Papa Franz o Mami Rosel o siyempre kan JJ Ala diya sa may Metro FM Bayugan City. Daghan kayong salamat. O siyempre sa kong sparring partner karon sa technical department, katropang Kiano JC Bial o siyempre sa atong technical head katropang Melanie Duran. Inubanan na ni katropang Harvey Hiramis. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kininyong katropa, CJ Salvan Luy, kiniyang Express Balita.
2: Express Balita.

0: FM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM! Weh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
7: Paguha diya! Huwapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
9: Exciting!
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
11: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
10: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crap Gold Buy?
10: Wala pa dahi ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
11: Maude na ang Crap Gold, bay?
10: Oh, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
12: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
13: Agusan Lending Corporation.
12: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
14: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
15: Exciting!
9: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ahora es Catrupa a las 7:05.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Pertos, Discretio, Monumentum, ang kamaturan, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Ang pag-bullseye! Bullseye! Ang pagbutyag sa kamaturan, mao'y susi sa kagawasan. Magakatrupa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome magakatrupa sa tuang tulumanon, ang programang
3: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning. All right. Good morning. Kamusta na sa mga katrupa? Oy, grabe ka kuan na baga sa amog katrupa nga Junji.
2: Oo, grabe katrupa garigigan pa sa Hamugawa, sa Bayugan City, hangtod yod ni abot ta dinhes.
1: Dinhi.
2: Pisaan.
1: Oo, pisaan. Oo, tama na.
2: Mo na nga.
1: Dito sentro sa San Franz, di kayo ang amog ito. Diri ara gud nga side.
2: Oo. Oh, yeah, labi na, nandiyas may awak ini sa Purpose Brigade na, pilte na diha.
1: So, ang diya siguro, zero visibility siguro, no?
2: Alag yun, manang mga motor, ha? Signal yun. Mahimo, makahazard para...
1: Makahazard, no?
2: May ilhan yun nga na ay nagdagan. Oo, nagdagan.
1: Sige, mga katropa, once again, welcome kamo sa atong tulamanon sa programa nga Bullseye No Sam. Kami ni mga katropa, katropang Ray Celeste Surabascas.
2: O katropang Junje Librias.
0: Bullseye!
1: Kutob kita alas 9, mga katropa. Kining atong tulamanon ay makalimot, nga hatod Chris Mayo nga kabubutaon, mga katropa, sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Yan ang mga katropa sa mga nagtanaw niya sa atong live. Okay, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katrupa, dako kini o gatabang ito sa itong kalawasan. Manang gingon nga amumahaw na ito ang itong lawas, matagadlaw, gamit ni ini nga Premium D3 Soft Gel Capsule. Nga doon na kini pasensya sa Vitamin D3, Virgin Coconut Oil, o kining Moringa, mga katrupa. Ah, tabangi ang lawas sa mas ligon. Ligon nga bukog kay... Usa sa mga sangkap ni mga katrupa, makahatag yun og kaligon sama aning vitamin D3. No? Unya resistensya. Og aba syempre, dugang kusog alang sa tong adlaw-adlaw nga mga lihok mga katrupa. Mas epektibo ang absorption ni mga katrupa gumikan kay kining soap gel man kini, no? Pag take na to sa tong kalawasan, pag tumar na to mga katrupa, nature ni absorb. Ay langan-langan kay soap gel naman eh. So, kung gusto mo niya nga magpaligon sa lawas sa labipas mga nagluya-luya, mga katrupa, gamitin ka na sa Premium D3 Soap Gel Capsule. No? Mapalit kinis mga butika o kaha diri sa atong sibyaan mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Atong tulungan na nun sa mga katrupa, hatod Chris Mayo nga kabubuton. Of course, Crop Gold Fertilizer. Siyempre, ang Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, pinakamayo sa mga gumikan kay nagpalambo kini sa atong mga pananom. Naman ay pinaka-importante, labipas nagmahal nga palaliton, mas maayo nga batukan na itong pagmahal sa palaliton, pinaagi sa pagpadaghan sa ani. Kay nga naman, mahal pang palaliton niya, wala pa tayo abot sa umahan na. May nagtabla. So mas maayo na mga katrupa nga padaghano na ito ang atong abot. Kay para daghan po tao og kining halin. No? Gamitin ka na sa Crop Gold Fertilizer. Basta fertilizer mong gipangita, Crop Gold Fertilizer.
0: Bullseye!
1: Og atong mga kagisunan, karon apiltaan eh.
2: Oh,
1: nanginahang lamang kwarta diha. Oh. Kining Agusan Lending Corporation katropa nga dyan, Jay.
2: Oh, nindot kayo ni siya.
1: Kay nga naman, mga katropa, ang ilang nga buhatan, gitugon mo dali sa ato nga bukas sila kanunay.
2: Abli, ooy.
1: Nga to sa ato mga kagisunan nga nanginahanglan o kwarta. Mangutang ba? Mangutang.
2: Oo.
1: Oh. Niya, matod pa nila nga... Pantuon lang dito sa opisina kay walay hassle.
2: Kung sa open nila ni Monday to Friday.
1: Monday to Friday.
2: No, tama. Monday to Friday, mga katropa. Bisag asa mo, anak. Basta ka na lang ang mga adlawa. Ay lang mo, Sabado o Domingo, kay muragwalaan ni sila'y open.
1: So, anyway, ang ilang mga gi-offer sa pautang katropang Junje na sila'y salary loan.
2: Uy, kana.
1: Katong na yung mga sweldry.
2: Sweldo, diba? Ng government, private, mga naikininsina ba?
1: Pension loan.
2: Pension loan.
1: Allotment loan. Napod sila yung business loan, chappy loan, real estate loan. So mga katropa, kini atong mga nangasigutan, no? Kung interesado mo, ang mga requirements niya, ito alamang dito sa buhatan sa kini Agusan Lending Corporation. Diri sa Agusan del Sur, mga katropa, doon ay duha ka mga buhatan. At ito ninyo diri sa San Francisco, at bang niya ng gymnasium, sa San Francisco Gymnasium. Kilid naman as dalan kaning Agusan Lending Corporation, makita man pangalan na na.
2: At ang regyon na sila.
1: Niya dihapon sa May Bayugan City, pangitaapon niyo din ha sa Proctres Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. No? Agusan Lending Corporation.
2: Niya, huwag maglibog yun mo. Masig, pati si ka, di makatood o gasang Proctres. Huwag ilain dahil doon sa terminal nga dagatbang nga duha ka gasoline station. Atubangan, ana, mauna dayo na.
1: Doos terminal lagi dahil, no?
2: Doos terminal, oo.
1: Sige, kumbati na mga katropa.
2: Kumbati na. Kaya ka na siya, portable niya, para yun po na sa katong mga diira kayo yun ingon nga dagko o kita, bitaw.
1: Inunan ninyo nga, na dungog ba naguna mo sa XFM nga na ako na mo ipautang?
2: Nindot daw ko no kayo inyo hangkuan, kay na flexible. Labi na magkagipit-gipit yun, ibig yun malikayin katropa nga medyo magkagipit-gipit yun.
1: Explainan man mo, anak. Now, explainan mo, anak. Sige, ala, City 3, City 3 sa itong tulumanan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mga katrupa, inyong madungog live ang atong tulumanan. Una, sa atong mga Sibiyaan. Sibiyaan sa Metro FM Agusan. Gikas Bayugan, Prosperidad, San Franz, Rosario, Trinto. Ang Sibiyaan sa XFM, mga katrupa, sa 91.3 o 95.7 Bayugan City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Atong mga pages sa Facebook, inyo sab kita mga katrupa o pwede mo mag-comment din ha. Ang tulo ka mga Facebook pages, ang XFM 91.3 San Francisco o XFM 95.7 Bayugan City. Ang usapan ini, XFM San Francisco 91.3. Duhamang guna ka San Francisco page. Niya, data YouTube, katropang yun, Jay. Diya sa YouTube, ang kabalang ninyo, XFM San Francisco.
2: Siyempre, ayaw gipod mo kalimot magkakatropa pag-follow, pag-share, pag-likes, o pag-comment.
1: Correct.
2: Bisag magka-pitsido-pitsido ang mong oras din, amo gihapon mong tagaan
1: pagtagaan
2: nga mabasa. Yung mga birthday celebrant diha, nag-birthday.
1: Yung mga nag-birthday diha.
2: Ayaw mo kabalaka, kaya amo gihapon mong patugtugan.
1: Patugtugan na ito ng mga nag-birthday. Ing na lang may, no? Kaysa may nag-birthday.
2: Pag-message lang po mo. Parang dili magmahay.
1: Correct. Pag-mensahe mo diha, kaya para tagaan ito pagtagaan, no? O niya, sa mga naminaw sa radio, nga walay internet, mga katropa, pwede po mo magpaabot diri sa atong cellphone number. Atong cellphone number nga inyong pwede mong mag-text mga katrupa, 0919-793-1893. No? Usap muna ako ang atong cellphone number, 0919-793-1893. Ang upan na nidilit na mag-text katrupang Junji kay... Wala naman itong kibog-kibog.
2: Gani, bisag si Katropang Kristoral ba? Wala gani magpatimaw
1: niya. Natuan na to sa laing planeta.
2: Asa nagkato siya.
1: Ano na niya nga? Ay, anong naamo ko sa inyo nga? Wala na may kibog-kibog ninyo. Pero, sagdi na Katropang Chris.
2: Chris, amping-amping niya Katropang Chris. Magaling ka
1: na. Naaramang yapo na, no?
2: Siyempre.
1: Pero... kanabang mag-agad mata sa itong mga kini mga sponsor po na ito. Okay, everyday ba yan siya mga katrupa? Diba? But anyway, si XFM kanunay ang di mawala katrupa nga dyan siya ang among pagpaabot kaninyo sa mga informasyon para kita masayo dun sa na may dagas panahon. Wala pa ba gihapon tag italo-talo ni mga katrupa?
2: Og talo-talo eh gutan mga bi nagyud siguro mawala paminti na lang kita gitalo.
1: Paminti na lang giday.
2: Basta lang si Barsaga gitanggal
1: na Barsaga.
2: Basta lang. Dutlan mas etik, ethical.
1: Sa committee na ethics no. Tungod sa complaint mga katrupa sa kining iya laging posting-posting sa Facebook kami ngon nga sana crocodile park. Fruit Kato, Canal Bar ba?
2: Oh, masakitan
1: na eh.
2: Mag-live-live mong kunsa sa bangko. Kaya sa bangko, magbidyo-bidyo nga mga kababayan kong Pilipino.
1: Oh.
2: Andito na tayo ngayon sa
1: Crocodile Farm.
2: Crocodile Farm.
1: Naasya sa sulod sa kuan kiling kongreso. Mag-ingkod sa iyang bangko. Yeah, mag-live nga. Dito tayo sa Crocodile Farm. suko eh.
2: Oh, yeah. Stilan.
1: But anyway, mga katrupa, ato sa pamasahon na nga itong mga nagpa-watch mensahe, no?
2: Mm-hmm. Sige.
1: Alright, good morning. Diya si katrupang Nining Garcia. Good morning. Salamat ka, trupang Nining, no? Mayong nga morning niyo diha. Mayong pagpanikay-sikay. Diya po si katrupang Lina Pataho. Si Katropang Beverly Pataho, good morning. Unya atong higala po, si Puting Manok, good morning.
2: Oy, Puting Manok, good morning.
1: Daghan na siguro ni siya
2: mga breeding daron.
1: Breeding anis Puting Manok, no?
2: Oh, samot, lagi si Tatay Talisik.
1: Tatay Talisik po?
2: Manok po'y gatubang ato.
1: Napoy kay Tatay Talisik?
2: Napo, doy, manok po na iya.
1: Tatay Talisik, good morning ni Maria.
2: Good morning ni mo, Tatay Talisik, ha?
1: Medre speakers nga page katropang nga Junji.
2: Kang Cornelio Palabrica, good morning ni mo diha, Sir Ray.
1: Oy, good morning. Good morning no.
2: Kang Carmelo Limosnero. Good morning niyo diha, Sir Junji. Motimbaya ko kay Vice Governor at ita Patricia Anplaza.
1: Oy, good morning.
2: Kay Nick Angelion diha sa may Bayugan Dos. Salamat ninyo.
1: Good morning.
2: Good morning ha. Good morning, Gang Langlang Asis Kulientas. Good morning mga idol, nagtanaw ko sa inyong live.
1: Good morning, Katropang Langlang. Yes, Buena Gracia. Mga taga Talakugon, good morning ninong tanan niya, mga Katropa.
2: Sabi niya itong mga kababayan des Talakugon.
1: Good morning. Unya, si Katropang Yuan Vegetarian ang atong spotter, ha?
2: Oy!
1: Wagi paglupa ni si Katropang Yuan.
2: Yuan!
1: Dili malimtan.
2: Bayo kalimot.
1: Salamat ka drupang yuan. Good morning niyo diha. Buwan sa yung mga laban na pa yung mahaw diha.
2: Ay, mahaw. Nanagin siguro ron. Kay grabe man ang alami na yung mga luto diha.
1: Thank you so much ka drupang yuan. Si ka drupang Tonyo Munoz.
2: Oy, si ka drupang Tonyo Munoz.
1: Good morning ka drupang Tonyo.
2: Good morning kayo ka drupa. Ngayong pagpaminaw ninyo din ha.
1: Good.
2: Dabi sa Artise. Dabi sa Artise.
1: No?
2: Labi na nila ni Piscal Aguirre. No? Piscal Efren Genesis.
1: Oy, good morning. No? Unya, good morning. Katrupang John, Katrupang Ray. Kumusta sa inyong duha? Okay lang midri kayo.
2: Okay kayo.
1: Unya, ingon siya nga sa maong kabuntagod, buntag. Shout out na lang ko sa akong dalaga. Sayang dalaga nga tuas butuan nga nag-eskwela. Amping diha nak. May tang naminaw si Katropang.
2: May tang naminaw ron.
1: No? Kay wala pa mahuman ang harvest diri sa atong humay.
2: Ay, grabe. Mag-harvest na ron. May humay ni sila.
1: Mag-treasure pa niya. Basin mag-overtime ni mini papa mo. Gihan giday sila.
2: Kugihan kayo.
1: Mauni nindot, no? Sa humay unya gabi mag-treasure para wala na magbahin na lang sa naggarab. Mahulat-hulat lang sa Mama Julina Turalba.
2: Turalba.
1: Ka mga kugihan ni atong
2: mga
1: kaisuna, no? Salamat Mama Turalba. Mama Julina. Ikaw anak, mag-amping ganiha anak ha. Nanis butuan niyang anak, no?
2: Nanis butuan.
1: Sige. Idol Sir Ray, Sir Junje, good morning to you. God bless your program. Gika ni Katropang Nili Maputi.
2: Ay, Katropang Nili.
1: Salamat, Katropang Nili. Good morning.
2: Good morning, gidahan ninyong tanan.
1: Di pa yung usa. Ugma pohon at tumi sa Urukita, Katropa, kay Pataya ang... Sini, Pataya ang Tia. Patay?
2: Napatay iyan tiya siguro.
1: Uy, mau ba?
2: Oo.
1: Uy, condolence ka tropang Yuan, no? Sige, condolence sa inyong pamilya. Thank you, katropang Yuan. Good morning. Alright.
2: Good morning.
1: Diyan si katropang De Los Reyes, li?
2: Oy.
1: Good morning, Sir Junje. Sorry, watching from Santa Irene Prosperidad.
2: Prosperidad, ay. Grabe, mga taga Santa Irene.
1: Si katropang nasa atbang na to, sir. Katropang Nilo Chanzo.
2: Oy, katropang Nilo.
1: Si katropang Ma'am Elizabeth Chamzon.
2: Chamzon, ha? Good morning na ninyo. Mga kuan na to ni, grabe ni mga...
1: Day ang giingon nga, good morning, Sir Ray, Sir Junji. Greet na ko akong bayaw, Jenny Corbira, nga nagsaulog sa iyang birthday karunatawa. Salamat katropa. Ay, ato ning
2: atong tugtugan.
1: Tugtugan karon ta taon ning balik ato ha kay magcommercial pa ta katropang Nilo ha.
2: Inda nga papaminawon aron nga makuan kana nagcelebrate diha papaminawon ta na sa
1: atong pagbalik ing nalamang
2: patugtugan
1: ato. Atong patugtugan ang mga birthday celebrators niya ha. Sige mga katropa, mubalik kami. Duna na kitay ala City 22. Balik kami human lamang sa atong painumdom diri sa Sibian. Please standby.
0: Bullseye. Bullseye.
3: XFM.
4: Si Kap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
5: Bisag barbero lang pwede na kay bao mapud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
6: Asa man?
5: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
6: Asa ato?
5: Mga play unta kog barbero.
6: Ala, showe. Showe ha? Bayot yang. Among? Gitawa din eh.
5: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
6: Bayot ka?
5: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
6: Exciting!
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukmal na sa akong menstruation.
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes. Herbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santan Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
18: Santan Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santan Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. No symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestwell?
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan din yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sita kong tabang ang Santon Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong bana. Kumusta pag-inom
4: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Enjoy kayo.

0: Bullseye!
1: Okay, balik sa itong tulabot ng mga katrupa. Doon kita alas 7.30 na. Alright, kining bahin usang batot Grace Mayong nga kabubuton mga katrupa sa Business Plan of Gel Capsule. Mga katrupa, ang Business Plan of Gel Capsule, intended alang sa mata. Alright, mauni ang pinaka-maayo, specialized sa mata. Kung sure kang ang imong problema sa imong lawas, maugyod ang mata, gumikan sa kining resulta sa check-up sa doktor, maayon ang mga katrupa kay at least kabalo man tang kining Visionex Plus mga katrupa intended magyod sa mata, paspas ang alibyo nini. No? Na kay problema sa mata, ang imong gamiton, Visionex Plus of Gel Capsule. Na mapalitis mga butika o kadri sa itong Sibian.
0: Bullseye!
1: Okay, good morning usap, mga katrupang bro, Ingong. Good morning naman niya, bro. Kamusta naman ka, bro?
2: Good morning!
1: Of course, ay mga pamilya, good morning. Good morning usap kang katrupang Elvis Turba Ruluna.
2: Good morning, ha, mga
1: Mayo Kantos.
2: Onya kang Jisen Kanikon Pataho.
1: Good morning.
2: Good morning kang Beverly Pataho.
1: Mm-hmm. Good morning usab.
2: Onya kang Lina si Pataho. O kang Didin pagrabi naman niya.
1: Pataho ha. Okay, good.
2: Nagsunod magyud ni sila.
1: Napit naman eleksyon ka pa nga dyan. Pwede ka diha.
2: Pwede kayo. Daog na pimente yan eh.
1: Daog yun ka.
2: Amigohon na ito ni mga pataho. Daog na.
1: Pataho clan.
2: Pataho clan. Grabe ni ka.
1: Diapos kay Tropang Wilma Joaquin. Good morning kay Tropang Wilma. Yung sa mayong buntag mga katropa ang Ginoo kanunay naghatag o maghatag o maayong panglawas. Para always maka-duty kay daghang naminaw ninyo. Oy, salamat yan na katropang Wilma, no?
2: Katropang Wilma, mayong morning.
1: Mayong morning ni Muriha. Sige. Good morning.
2: Ato sa itong patugtugan itong kuhan. Patong nag-birthday. Oy, itong nag-request.
1: Tama, no? Haraman to si... katropang Niloy Yonson. Kisa ito yung gigrit gani?
2: Yonson, no. Sige.
1: Ato sa mga tanahon, be.
2: Ato tanahon, mga katropang.
1: Sa mga nag-birthday din haan ninyo, maayong morning, no? Maayong pag paminaw din. Happy birthday, mga katropa. Ninaot ang daghan pang blessings kinabuhi inyong maangkon. Aman to nag-birthday, be. Itong greetings ni katropang Nilo Chamson. Aman to. Ako pang ipangita katropang Nilo. Oh,
2: para makuha na to.
1: Kinsa to. Kasi may nag-birthday sa inyo diha, mga katropa. Naman to, nawala naman. Na mo diha, katropang Jojo, makita ni mo.
2: Sa tanaw na to, ha? Water. Matabunan magod ni. Matabunan ni siya mga katropa. Morning.
1: Dito sa XFM nga kuhan na usa sa XFM San Francisco. Katong XFM San Francisco 91.3. Dito to nag-message siya. Murag na siguro di ribe. Kandito na katropang Nilo. Kaya akong ipangita. Good morning sa inyo mga katropang
2: natabunan.
1: Oy, katropang nga, inyong mga higala nga nag-birthday po ninyo ang mga kaliwatan niya. Paabot na din sa ato. Kaya ato na nga. Diyara katropang Junior. Kita na nako. Good morning, sir. Greet na ako ang akong bayaw si Jenny Corbira nga nagsaulog sa iyang birthday karon.
2: Oy.
1: Adlaw, salamat katrupa. Ayan.
2: Ay, si
1: katrupang Jenny Corbira, happy birthday to you. All right, dagikan sa Chamson family.
2: Family.
1: Aga, kinsa pa yung mga nag-birthday ninyo din ha? Happy birthday usab ninyo. Ani ang birthday song alang kaninyo mga birthday celebrators. Ogkang katrupang Jenny Corbira.

0: Okay, happy happy birthday. Kani mo katropa nga Jenny Corbira. Oga sa tanan-tanan usab nga nagsaulog's birthday karong adlaw karong buntaga. Inaot nga daghan pang gracias kinabuhi inyo nga bangton. Oy,
1: mayong panglawas.
0: Mayong panglawas. happy happy birthday mga katropa.
1: Sa tanan diha or maulaw lamang mag-greet nato no mag-message nato nya nag-celebrar. Katong kanta ha, para nasabto sa inyo hatanan.
0: Correct. Okay. Eh, di apod si katropang Bayugan Modular Cabinet. Kamusta na mga katropang
1: Modular?
0: Modular Cabinet na anak ka din, nakauli na kas...
1: Morning!
0: Bayugan?
1: Oh, nakauli na siguro ni
0: eh. Good morning, katropa. Shout out mo dire sa West New Project Itchang Bubong. Mm-hmm. Mga pring. Amo na napita. Mm-hmm. Kay katong ni Agi, dito man siya sa kauluhan. Mga project, mga trabaho, tuwas lagyo, no?
1: Mm-hmm.
0: Thank you so much, katropang Bayugan Modular Cabinet.
1: Ito niya, siyempre, Mayo Morning Pod, kang Nagunuan or Gina Nagunuan, yes. Gina Santos Nagunuan.
0: Good morning, katropang Gina.
1: Diha sa may Don Alejandro San Luis.
0: Diha sa may Don Alejandro San Luis.
1: Oy, karun pa nakabalik si Madam Isabelita Burha Kaliwatan Arisa.
0: Oy, kumusta naman
1: siya? Kumusta naman ka, Madam?
0: Katropang Isabelita Burha Kaliwatan Arisa.
1: Ay, matod pa niya mga good morning mga guwapo. Katropa Gray, katropang Junji, wala gihapon ko nakapalit og sipi. Why budget?
0: Mao ba?
1: Nakigamit lang kong sipi sa kong anak. Shout out sa tanang naglantaw og naminaw. God bless.
0: Naning kamot gandang taon si katropang Isabelita. Diyan sa may Surigao de Luzon, no?
1: Good morning.
0: Bisan pa man ugwa siya ay silpon, pero ningkamot siya mina. But anyway,
1: hulam
0: salamat katropang Isabelita. Burhan Kaliwatan Risha. Sige, wala na ba? Abante na ta kung wala na.
1: Wala na.
0: Nakasakay na siguro tanan.
1: Nakasakay na siguro ni. Wala naman.
0: Atog yung pangitaon ka tropang Junji, ha?
1: Base o guan ba?
0: Huwag nalimta na. Sige, go ahead. Bullseye! Bullseye! Kagahapon, katropang Junji, grabe ka, gubot gud ang Senado, no?
1: Kining
0: binailong ay gihapon sa
1: mayraman good ning
0: kining ilang kuan katropang Junji ba kining faction grupo
1: mayraman good di sila og sila'y makapabor. Kay itong pag walk out nila nga tunong pagyud sa sesyon. Wala may gi istorya sa majority. Pero karon nga
0: nakoy picture diya katropang kiyan, no?
1: Karon nga nakuan.
0: Pwede makuan yan.
1: Daghan na sila giyaw-yaw, no? Pagawas niya sa repitol po.
0: Kuan katropang John Jeba, kineng mahibulong tanga. Pag ang minority, sila ang muhimo, hilom-hilom ra ang majority.
1: Oo.
0: Pero po doog, baslan po sila.
1: Mm-mm.
0: Kung unsay gihimo, grabe pong mga propaganda o ronsa na lang.
1: Rapitol po, murag babaeg baba. Si Gatsalian, murag babaeg baba. Sabi, nangwan ko sila ba? Nangusok pa sila, pinaingin-ingon pag 25 million kada adlaw ang gastos. Expenses.
0: So, anyway mga katropa, bisag og luyos tanan si kabanha, bitaw. Ang pinaka...
1: Kulbahinam
0: niya. Kini pagdungog mga katropa kada... sa Blue Ribbon Committee.
1: So, dispiras.
0: Abin mo, katropang John Jay. Kagabi, igipagawas na ang mga pangalan nga pag-aimbitahan.
1: Astang naghana, rabaday ka katropa, no? 34?
0: Okay, na may 18 daan sa kuan katropang
1: Marines.
0: Sa katong Marines.
1: Ayay!
0: Pero naguna sa listahan si former Speaker Romualdez.
1: Ayay! Kine!
0: Mauni ang giingon katropang Junji. Nga mas panahon ni Lacson.
1: Dili man mahimo.
0: Dili man niya mahimo. O moingon man siya.
1: Mapainbite?
0: Tungod sa kining parliamentary complementary man siguro na siya tawag niya.
1: Matayang explanation.
0: I forgot, mga katropa.
1: Mauntay ang explanation niya nga
0: parliamentary courtesy. Yan, ara.
1: Bullseye! Bullseye! Sa iko na, murag na ikatungod.
0: Gumikan kay, adunay matod pa parliamentary courtesy.
1: Mm-hmm.
0: Pero daan na siya giingnan, o siya may imong pabor? Parliamentary courtesy? O ang singgit sa taong bayan?
1: Ah, kana.
0: Lakson!
1: Ha? Minaw ha, paminaw lakson, naminaw ka karon.
0: Tama man nga pangutana, o siya may unahon ni mo?
1: Ang
0: parliamentary courtesy or
1: ang singgit sa katawhan.
0: Singgit sa katawhan.
1: Na nangayog hustisya o asa na ang bilyon-bilyon nga pundo.
0: Kanimang kung parliamentary courtesy mga kadrupa, kung sa akong pagsabot, tradisyon na nila ni. Nga doon ay mga isigrespeto sa
1: matag-tao. Katungod ba? Murag respeto, imuhang nakay katungod ba? Bali, ana ba siguro?
0: Matag-kuan, kining, sa may tawag, ano nila ka ng kongreso, saba?
1: Oo.
0: No? Doon ay respeto.
1: Mm-hmm.
0: Pero mga katrupa, sa isgatanan manggod sa kining iskandalo, nga diin ang tao, aron dili maataw-ataw mga katrupa, dili na ni parliamentary courtesy pa ni. Kaya nga naman, malahi manggod ang tunada ni ini, gumikan kay, maingon o naa na kay gitabunan.
1: Bullseye!
0: Di ba? Billions of pesos mga katrupa ang nakataya diha. Nga doon ay katrupang Junji mi akusar nga kining mga tawhana
1: mauni ang involved.
0: Mauni ang involved.
1: Pero uy, gibaliwala ra?
0: Wala. Mabuto na nga.
1: Pagtagad?
0: Dili na to mabasol. Dili na to mabasol mga katrupa ang mga taong katong tinuod gyud nga nangayo gustisya.
1: Tinuod, oo.
0: Na may laban-laban lang kunuhay kay supporters mga katrupa.
1: Okay,
0: normal man pud na. Pero katog yun, nga nagtanaw sa kahigayunan mga katrupa, kung siya tinuod, nanginahanglan sila og tubag.
1: Tubag, kung sa mga yun ka tinuod.
0: Unya, Lakson, ikaw, dili na ni madala-dala og parliamentary courtesy.
1: Sa panahon tong ikaw pa yung committee chairman sa Blue Ribbon, okay na to. Karon kay di naman ikaw, wala, paminaw na diha. Paminaw, kaya wag gani si Interganis Committee.
0: Ang nitabo magud ani katrupa nga Junji, visible na ginis mga matas tao. Kani mo ni tinuod nga
1: excited kayo ni katrupa.
0: Kanang sulti-sulti bitaw sila nga tungod sa taong bayan ana.
1: Mao still na gihilasan ra ta maminaw.
0: Kani mao gini call o mao gini panawagan sa taong bayan. Mao gini tinuod nga kini mga tawhana ipatawag ni.
1: Tana, oo.

0: Totoy.
1: Unya, ang sir ni mo ning kauna.
2: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipa totoy, ma'am.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nato kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
13: Saton, pati na si, halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha, kakakuhaon, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
13: B! Ah, manakuhin no.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa Cafe's Lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, ikigdino kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Plus
2: Coffee Mix. Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
3: Mahilig pa ka magkape.
2: Santon Plus Coffee Mix, pinag katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
3: Kumusta ang imong pagbawa?
2: Arangkot, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa glasag yun. Ako yun ang ituyo, agad ito sa istasyon tong una. Itong wala pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ako, naminaw ka ron. Inumog santon yung coffee mix. Kaya lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kaya may imong tulog. Ito, pagkundisin yung lawan. Nalapin ka, itambalan
0: pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Ok mga katrupa, just minutos. Adi sir, mahidangat ang oras alas 8 mga katrupa. Kining abahin, gato di sabkanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usa ka food supplement mga katrupa nga nagatabang aron sa protektahan ang atong kagalingon, atong lawas. Mao na nga kung dunay problema gani sa atong lawas, sa unsa man nga balatian mga katrupa, ala tumara kining Santon Plus Gold Herbal Capsule aron na paligunon ang lawas, ibalik ang kanhinimong maayong lawas og protektahan alang protektahan sa mga balatian mga katrupa, no? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ato kining maangkon mapalit mga katrupa dinha sa mga National Pharmacy sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Pangutaan na lang mo. Then, dinha sa itong mga parmasya mga katrupa, pangutaan na mo dinha as mga parmasya nga doon ninyo kay katong naglakaw-lakaw ko, daghan man to. Kung basing nahutdan po sila tungkol sa kusog na ini mga katrupa, pwede po mo din sa itong sibiyaan. Naimutan kami sa second floor, Sugano Building, Puro Kwan Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bullseye! Bullseye! Oh, di ay mga nagpaabot gapon katrupang Junji.
1: Oo, si...
0: Di ay katrupang kining Madam Ading Granaderos Dapar. Good morning, ma'am.
1: Good morning, Madam Ading Granaderos Dapar.
0: Thank you so much.
1: Onya, mayong buntay pod kang Felix De Los Reyes Lagubes.
0: Oy, good morning, katropang Felix.
1: Nag-manaminaw daw sila karon katropa. Ka-shout-out, oh. Taga-Tagbayagan.
0: Oh, sa Tagbayagan sila naminaw sa Rosario.
1: Oh, sa Purukono.
0: Purukono, no? Mga taga-Rosario, mayong buntag ginuntan ang dinaa.
1: Good morning, ha?
0: Oh, diha nila ni katrupang Chel. Oh,
1: Chel Montañez.
0: Papa Franz, ha?
1: Si Papa Franz.
0: Dako na to ilang baby ba?
1: Oy, dako na. Dako na to, John.
0: Good morning, dinaa ninyo.
1: Good morning, ha? Good morning.
0: Kinsa pa na diha? Basig na pa. Alabe, atong susihon niya itong mga higala. Kaya para at least dili ma, malimutan. Sige, dirita, balik ka na to atong nasigutan, mga katrupa. So, bali, kining hisigutanan about sa flood control, mga katrupa. Nga gipagawas nga mga listahan, nagunang pangalan nini ni former Speaker Romualdez.
1: Kini mo'y kulbahinam ni.
0: Mauning nga mga tao, mga katrupa,
1: ang mga
0: kwan? Ang willing untana nga mupasibaw sa ilang mga nahibaluan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, si Lakson mga katrupa, wagin niya taga-agbagtagad, ambot nga, no?
1: Ambot nga, no? Unsakay na,
0: pero ang iyang ingon, dili niya himuon nga imbitahan si Romualdez, gumikan kay na ay parliamentary courtesy. Kining parliamentary courtesy, usa ka tradisyon mga katrupa nga matag matag kongreso ang Senate House kongreso po na ang kongreso or ang House of Representatives kongreso gyapon kining duha mga katrupa na sila'y pagrespeto ay pero manggod untana sa sitwasyon bitaw nga adunay dako nga iskandalo nga mismo tinuod na gyud ni nga ang tawag gyud gusto o gusto masayod dili nang mahilasan bitaw ta kanang mga tama nga lideres bitaw nato katropang Junji nga biskut-biskut bitaw kanang kinahanglan nga mo kuan mo mohimo mo sa iyong responsibilidad kay maulagi na tungod sa taong bayan na may magamit-gamit sa taong bayan, pero dili na,
1: kayo, eh?
0: Dili tinuod ng
1: nga.
0: Singgit gusto ang bayan, di ba? For example, katropang Junji, maingon nga, para si Kachalian, maingon nga, dapat mutunga mo, dili mo mag-absent, nga nung wak mo mutunga sa plenaryo, kay gibayaran ta sa taong bayan,
1: dako kayo o kwarta,
0: dako ang gasto. Budget sa operasyon sa kurente, 25 milyones, oy, Kachalian.
1: Iabot naman sa ng 25 milyones.
0: Nya, gamit siya ang taong bayan.
1: Katsalyan, hilas rakignaong.
0: Yes. Tinuod man, gisuldoan mo sa taong bayan. Pero dili man pud siguro tanan nga wa kasabot. Nakasabot man pud siguro sa sitwasyon. Abi ninyo, sa dihang nagsisyon sila katrupang tunje, katong niagi nga mga kuan ba? Mga simana. Di ba kadumdum ka nga kini sila grupo ni Gatchalian, kini si Gatchalian ng ambisyon ng pwede nga magsinit president.
1: Oh, ay, ayaw! Uyaw gani kayo po diba? Pangandoy si Gatchalian gani.
0: Giing na. Si Tulpo ba yan niingon na? Ito ang magiging ano namin na...
1: kining sinit president.
0: Sinit president.
2: Ayaw!
1: Nangandoy. Nangandoy po
0: si Gatchalian. Gara-gara po kay sinit president na ba yan siya?
1: Mo gani.
0: Kaya, mga katrupa ni atong panahuna, tungod kay si Marcolita lagi ni move nga tugutan ang kagayunan nga mag-online kuan lagi kanang gamito ng technology. Nga agatong mga nasa gawas pwede makaparticipate.
1: Paras kang bato.
0: Paras kang bato.
1: Oo, oh, kang jinggoy.
0: So mo to nga magdebate sila.
1: Oo.
0: Nga karon katrupa kay ang gibuhat nila kay wala man gipaagis debate, nag-walk out sila. Nakadumdum mo?
1: Largo sila walk out, oy.
0: Nakadumdum mo?
1: Largo sila walk out, oy. Way mga ulaw.
0: Uni ang tubag nila ato mga katrupa, nag-walk out ko no kay para himoon nga mapugnan nga ang ilang plano nga si tawag nila na parliamentary rule ba? O kung saan itawag? Naitawag nila na mga katrupa, in line kuno sa parliamentary something nga na. Kaya para mapugnan kuno to, mga pamaagi kuno to, nga mapugnan ang ilang kagustuhan sa majority. Nga maghimo kuno mga katrupa o kining aprubahan ba to katrupang Junje? Kaya nga naman, ning raise naman si Caetano, maingon naman si Caetano katrupang Junje, kadumdum ka nga, let's divide the house.
1: Oo, pasaya na.
0: Oo, magbinutuhay na. Mo ilang gipuan, nag-walk out sila. Tinood man, di yun makapadayon, kaya nag-walk out man sila. Correct na. Here comes mga katrupa. Karon, pagka-Lunes, kinaan naman, nag-iisip ito mga katrupa, kadumdum mo?
1: O, ganit.
0: Nga, si Tulpo, nagmama na yun nga.
1: Oo, gabi nag-iahagyaw
0: yun ito. Lunes, nanay mo balhin ko, no? So, but-masabot katrupang yun siya, nag-asam-asam na.
1: Asam-asam.
0: Ay, salamat, majority na po me.
1: Kami na po yung majority.
0: Oo. Adi, mato nga, katong Lunes mga katrupa, na kay normal, na po sila gitawag, dipinsaan, ang ilang grupo.
1: Grupo,
0: simple. Nga dili gyud na mabalhin mga katrupa kay dunay tumong ang grupo sa majority block.
1: Lahi man ilang plano.
0: Kini sa taong bayan gyud kung mo pa tayong giingon ato mga katrupa, kining lalis-lalis diha sa kongreso. Ang pangutana ni ini, di man sila perfect. Ang pangutana ni ini, kinsa may duol sa intention og purpose nila?
1: Kana.
0: Di ba, katrupa? Katong nag-walk out ang minority, para asa ang ilang
1: tumong? Sa katauhan ba?
0: Katauhan ba o ilang personal?
1: Personal ba nila?
0: Dili sila musugot mga katrupa nga mag-online voting, maunang nang lakaw sila kay para di maprubahan. Ang pangutana, para sa katauhan ba ang ilang tumong? Ambot lang. Kung maingon mo para sa katauhan, inyo po na. Pero kining gihimo sa majority group, ambot lang po kung ang inyong tanaw para sa katawahan ba ni? Kaya ang tumong sa majority group, wala sila manong kagahapon, Martes, wala sila mutong Lunes, kay dunay hulga mga katrupa, nga, duna kuno'y mubalhin sa minority block. Usa may tabo ang katrupang Junjin, o mubalhin. Usa may tabo ang mubalhin. Normal, automatic, i-declare ang seats nga vacant o mag-change na pud og
1: kanang leader.
0: Senate President.
1: Senate President, tama. Senate President. Tunya, pati pang mga posisyon, ana.
0: Ang pangutana, usa man di nahitabo ni Caetano? Nga si Caetano, gusto ragyod nga buksan ang mga katrupa, ang naudlot mga katrupa nga kanhi nga investigasyon sa Blue Ribbon.
1: Oo, katong sa flood bahin, sa flood control.
0: Nga wala himuan
1: ni Lacson. Oh, nga siya ang nahimong Senate President kanang
0: Blue Ribbon
1: Committee at Chairman.
0: Chairman. Gidudahan ba ito siya nga naitabon-tabon?
1: Gani. Oo,
0: ang may tabo katurupang Junje, og mapulihan si Caetano, Goodbye, Blue Ribbon.
1: Ah, siniguro.
0: Siguradong wala na
1: yun. Wala na na. Dili na na mahisgutan ang flood control kung mapulihan.
0: Si Kaitano.
1: Si Kaitano.
0: Mauna. Karoon mga trupa kay... na kung sa kuan pa, na isahan man sila. Wala tungha.
1: Oo, siyempre.
0: Wala mo tungha. So, magkita-kita na lang kunon sila mga trupa.
1: Ogbang adlaw. Kailangan ba bang i-memorize yan?
0: Kinsang pangalan na nag-una mga katrupa?
1: Martin Romualdez.
0: Kinsang grupo nga gihulat-hulat mga katrupa?
1: Ang Ethan Marins. Impasto.
0: Wala pa gani. Mga katrupa, abi ninyo. Ang ingon nila mga katrupa, nga dili pwede mag-online votes.
1: Dili.
0: Kay mamot yung aprobahan. I-amin ang rules sa Senado. Unta na, pero dili sila musugot mag-online votes. Kay na ako na problema. Pero nahimo ba ito nila kang dilima?
1: Kang dilima bito. Ano ilaha mang gitugutan?
0: Katrupang John J. Ingani.
1: Mga tala-tala lagi kayo.
0: Kung ako ang mag-analisar, mas mahadlok sila. Ngayon naman, kung online votes mga katrupa,
1: ay!
0: Hala si Saldico! Si Saldico!
1: Siniguro!
0: Galing lamang kay wala nilagi alaw online votes.
1: No? Problema lang si Saldico maka-online ba niya? Maingon nga, naapay diya sa minority, naapay senador diya nga nagdawat.
0: Pero
1: bulabog niya tibuok ra ba na dayon.
0: Dili man mabutar si Saldico.
1: Di kanang mag-online ra ba? Mag-online himuon lang siya.
0: Pero part of the online kuan.
1: Mag-witness ba?
0: Wala na sila rason pa diha nga ilang pugngan.
1: Pugngan, wa na gyud mahimo.
0: Bisag dili mabuto si Saldico mga grupa, pero wala na sila rason nga since nga naa sila ay kapareho nga online nga kuan kining pagtugot.
1: Tugot, wow.
0: Pwede
1: kayo. So, mao ni mahitabuan eh.
0: Kanya, hadlock man sila mag-online vote kay
1: normal.
0: Gusto nila nga dili makaparticipate o makakuha o kanang buto nga daghan ang majority. Uy, nilapas at nagkadropa nga John Jay, no?
1: Ugma ka. Kalami yan eh, ugma-adlawan.
0: Mananaw ta ugma, alas 10 sa puntan. Mubalik na tagatropang Junji, kaya alas 8:03 na punta, no? Alas 8:03 na mga katropa, mubalik kami humaning pahinom daw.
2: Bullseye!
3: X-FM
2: X-FM
4: Alam niya. Gadog-abdog-ab man? O siya sudan ni mo, master?
5: Ako ang kanang bronze green leafy veggie with a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
4: Lami, ano, oy. O siya ba na?
5: Ay, kanang ulod sa kamutil niya na ginamos. Na ay pinislat nga kamatis ba? Ano niyo hakap?
4: Fish fillet di El Niño con todo salsa.